0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Dynamite Sound from BTS Dance was brought to you by Big Shot Hotdog, Bigati Salasa, Swag sa Bulusa, Sweet Arts. Last hour na ating program. Medyo makulim-lim yung paligid natin ba? Hindi ba maganda yung sikat ng araw? Parang hilaw, no? Hilaw! Ang sikat ng araw. Diba yata yun? Pero totoo yun. Parang hindi ganun katindi yung direkta. Hindi direkta yung sikat ng araw, no? Makulimlim. Medyo landong-landong gamay. Pwede ba? In other words. Magandang umaga po. Sige lang, tuloy tayo. Ano man ang klima meron tayo? Oy, magdala kayo ng payong, ha? Baka naman umulan mamaya, eh. Baka mag-ambun na naman. Mag-drizzle na naman. No? Okay, dala kayong payong. O kaya naman, eh, kalo. At least meron tayong protection. Tinan nyo si Jason Steele. Kahit nakakalo ako. Yung kalo ko kasi butas-butas yung likod, eh. Kaya nung umula nung linggo ng umaga, ayun. Ang resulta, ubo, sipon. Ay, ay, ay! Pero the show must go on. Tuloy tayo. Ano pa nga ba? Hindi mapipigilan yung pamimigay natin ng groceries at saka bugas, ha? Mamimigay pa rin ako mamaya. Mamimigay din ako ng ticket para sa concert ng MTL, Music Travel Love. Yung dating mong fans yan, ha? O, dali! Oo, abangan natin lahat yan. Nagtuturo na tayo maya-maya. Si ano, naminaw ka ron? Si Sarah Jane Bahala. O, ng Purok Uno Zone 10 ng Upper Carmen. Maraming salamat po. Thank you so much. O, nakafollow na po siya sa Heart FM. Yo, thank you. At nakafollow ka na sa Heart, thank you, ha? O, ifollow mo na rin ako, si Jason Space Heart FM. Oh, para nakapalo ka sa lahat. Hanapin mo, Jason Space Heart FM. Yun! Sa mga nais pang mag-follow dyan. Uy, magandang umaga rin! Ang dami ng thanks! Mga tagahasaan ito, maimbutan! Ganon din itong Sika Driver na taga-Kamamanaan, naka-Heart FM din daw siya. Si Ninyo Baktong. O, Ninyo, i-appeal ka na mo, ha? Padayon lang sa pagpaminaw, Ninyo, ha? Dagang salamat. Ito, nakikinitin sa atin, Rusi 150. Driver ito kung di ako nagkakamali. Badja. Plate number, basta. Siya yun. Si ano yan, Emiliano Panran. Sasali din sa Sabugas at saka groceries. Michael Ramos, magandang umaga. Birthday mo karon. Sa lahat ng Katibukan, Grab Car, Kagayahaan, Officer, and Members, magandang umaga. Galing yan kay Kuya D. Ibang mga messages, mamaya ko nababasahin, ha? 15 minutes after 8 o'clock, passing for another break here. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, ako po si Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan the Oro City 93.7 FM Bukidnon. Yeah, that's Scouser Klee doing the RMP. You still got me here, Jason Steele on the MIC until 9 o'clock. Hey, good morning. Alam mo na, bro. By the way, that song was brought to you by Birch Tree 45 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Shoutout sa mga sumusunod, ha? Dagang salamat. Ano to? Sarah Jane? Okay. Nag-message sa ating page. Tapos, nag-text pa. Dami, ha? Mugihan kayo, bay. Maraming salamat. Orozco Boss now listening. Thank you so much. Yung Orozco Boss number 29, ang driver niyan si Lee, na gwapong-gwapo. At saka si Obsioma, magandang umaga. Pati na rin sa kanila mga pasahero ngayon. Good morning! Ligang salamat, ha? O, ingat-ingat lang sa pagmamaneho, ha? Tandaan niyo yung moto ko, ha? O, bawat kurbada, makabiyuda. Ha? Seryosohin niyo. Kala niyo, joke-joke. Seryosohin niyo. Kaya naman, dahan-dahan lang, ha? Sa pagmamaneho. Nakikinig din sa atin ang mga taga Zone 6 Gumamela, Carmen. Maraming salamat! Sana magandang umagang sumasalubong sa inyo, ha? O, dyan banda. Raptor Taxi, Ana Lu, Vincent, October, maraming salamat din sa pagpaminaw. At may nag-message, good morning po. Lagyan nyo ng pangalan para ma-recognize ko kayo. Si Miles Jacob Balomadres, thank you so much sa pag-comment sa aking post. Sa Jason Space Hard FM, ha? Nagang silangan. Mamaya na konti lang, abangan natin ang ating another draw. Alright, para po sa ating bugas at saka groceries, ha? Baka naman pangalan muna, mabanggit natin at mabunot natin. Kaya naman, standby lamang kayo, ha? Kasi sa inyo na yan, maya-maya ng konti lang. 8:33 on the clock. Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yon si HBG Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon. Magandang umaga, HBG Jerry.
2: Magandang umaga, Jesus Steel. Dali akong lumbya. Yung station, pababa, medyo may build-up doon. Yung crossing doon sa may Jalibi, build-up doon. Hanggang umabot ako doon sa may SM. Papuntang fast gas, build-up, pababa. Kaya may napasayin ako, pero dito kami dumaan sa may bandang Taguana Road. Papuntang Tibasak Boulevard. Yung Tibasak Boulevard, okay lang, flowing yung traffic ko doon.
0: Ayos! So, may pasayaro ka sa oras na ito?
2: Meron. Papunta kami, ano? Capitol Road.
0: Okay, sige. Ingatan ang pagmamaneho, ha? At ingatan ang mga pasayaro. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Makasakit ang aking nadaanan sa ngayon. Heart to Sana Group, Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Lunchtime na, listeners at sweethearts, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo, may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, Fair Trade Permit Number, FTEB 257576, Series of 2026.
1: Heart 92.7.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagi 73 pagaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod ani Capricorn mao ni usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
3: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. Apat na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutrasu Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM का ज्ञान दे और सिर्फ 93.7 Hot FM की रोल चल रहा है अभी के 48 मिनट्स एंड 8 o'clock टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस इट्स बीनी फॉर यू विद परो दपुआन मोको Hey, magandang umaga. Mga taga-Pagatpat, Habitat Block 29, H12. Magandang umaga sa inyo. Dagang salamat sa pagpaminaw. Si Emiliano. Thank you, ha. Magandang umaga, Jason. Nakalag na rin ako sa FB page. Ano? Nag-text pa, Jude. Ayaw nga. Nakita ko naman. Wait lang, ha. Another one just came in. Zach ng DC. Magandang umaga rin. Eto pa, another one just came in. Cello is also listening. Mga taga Bacongas Street na pasan. Shout out to Kito, Dadulo family. Magandang umaga. Dagang salamat sa pagpaminaw. Teka lang, ha. Kailangan ko ng lagi caller number 2 para mabigyan ko ng ticket kasi mamimigay na ako ng ticket ng concert ng MTL. That's Music Travel Love. In dating mo fans, all you have to do is, you know, press the numbers 0961-8924-927. Be my lagi caller number 2-2-2. Now na! Pero mamimigay muna ako ng bugas ngayon at saka groceries. Paminaw! Eto na! Pili natin kung saan area tayo bubunot ngayon at saan drop box tayo bubunot ang ating second winner. Roleta! Select? Parang nasa TV ah. Nandito kami sa FICO ha, sa Bamenta Boulevard ha. Oops! Oy! Carmen! Asan yung drop box ng Carmen? Madami na nanalo sa Carmen nowadays. Ito mga nahuling araw. Okay, eto na ha. Buno tayo. Ang address. Uy, Zone 7, Xavier Compound. Ulitin natin, Zone 7, Xavier Compound, Barangay Carmen. Ang pangalan ng nanalo, nakadaog ng bugas at groceries, PJ Bewang. PJ Bewang, congratulations. Ikaw ang pangalawang winner natin. Magdala ka ng ID mo rito, ha? PJ Bewang ng Xavier Compound Carmen at si Novi Lu Alimoncon ng Bayaba Zone 5. Congratulations! Ba, nakadaog saan ka ang bugas at saka ng groceries. ID lamang, ha? Once again, ulitin natin yung ating address. Nasa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Alright, punta kayo dito, naghulat mininyo. Sabayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. At ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso gets more value. Ha? Sa lahat ng mga nag-aabang, mamaya-maya, meron na naman tayong winner na bubunutin. Oras natin, 10 more minutes before 9 o'clock. Ano na? Ito na, lucky caller number 2. Nasa linya natin, ha? O, kaya-kaya na ba? O, para sa lahat ng mga nag-aabang, teka lang, ha? Medyo nag-negosasyon pa siya. nag-aabang eh. Ano na. Shoutout muna kina Sherry at ang Demesa family all the way from Kamamana. Ito na, lucky caller number 2. Nasa linya natin. Good morning!
1: Good morning!
0: Hi! Anong pangalan mo?
1: Hasmi? Yes po.
0: Taga saan po ikaw, Hasmi?
1: Kamamanan.
0: Uy, Kamamanan! Dami nakikinig sa Kamamanan ah. Namahaw na mo di ha?
1: Grabe, solid.
0: Solid kaayo. Sige, Hasmi, bibigyan kita ng libre ticket para sa concert ng MTL, Music Travel Love. Pero sabihin mo muna sa akin, kailan gaganapin yung concert?
1: June
0: 26. June 26. Lakas maka-call center. sige, kailan gaganapin? June 26. Saan naman gaganapin ang concert?
1: Limcat Kai Atrium.
0: Congratulations, as simple as that. Nanalo ka na ng libreng invite ticket para makapanood ng concert. One more question. Ano bang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Hard FM ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations. Mamaya marami pa tayong ticket na pamimigay ha. Stand by lang, pause for a break here. Heart 93.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Hala! Naliho kang mga gamit! May tayo kang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
6: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Radio with Heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 FM Kagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon. Oras natin, 2 minuto na lang bago sumabit ang 9 o'clock. Time for me to bounce, pero ihabol ko mga taga Marlong RM Station. Thank you so much dyan sa may Kogan Public Market. Magandang umaga kina Toto, kay Redine, kay Ganggang, kay Marlene, kay Langlang, kay ano to. Sa inyo lahat dyan. Alright, maraming salamat sa inyong pagpamino. Maraming salamat din sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock ng umaga. Ha? Ang tabayanan si George at si Dr. Hart para sa ating Music from the Heart program. Ang ating mga paboritong labs ang susunod na. My name is Jason Steele. Nananiniwala sa kasabihang, oy paminaw, paminaw, paminaw, paminaw, paminaw, ha, paminaw. Naniniwala sa kasabihang mahirap bumitaw sa isang taong mahal mo. Pero mas mahirap kumapit sa isang taong hinihintay na lamang ang pagbitaw mo. Saba na siya, oy. Pwede bang love-love na lang? Wala nang ganyan, yung mga bitaw-bitaw pa. Panay sa magpaminaw, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mananatiling mahigpit ang seguridad sa Senado kahit narisulba na ang alitan sa liderato ng kapulungan ayon kay Senate Sergeant-at-Arms Alfred Corpus. Ipinaliwanag ni Corpus ng pagpapatuloy ng heightened security ay hindi lamang dahil sa mga pangyayari sa Senado kundi nakabatay rin sa mga ulat at rekomendasyon ng mga otoridad at militar tungkol sa kabuang sitwasyon ng seguridad sa Metro Manila. Matatandang isinailalim sa heightened security ang Senado noong Hunyo 9 dahil sa isang naiulat na banta sa seguridad kasabay ng issue sa liderato na kalaunan ay naayos sa pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Mga sweethearts, isang magandang umaga po sa ating lahat. At ito na ang programa magbibigay sa inyo ng mga love songs sa susunod na dalawang oras. Ayan na mga tanong din natutunaw sa inyong mga puso sa ating question of the heart. Magkakasama tayo at mag-e-enjoy this wonderful Tuesday.
1: Nagawan mo ako mikropono.
0: Pagano ko, ano na pala.
1: Ayan, good morning sweethearts, good morning George. Lahat po na makaka-tune in ngayon. Buong Cagayan de Oro City, buong Misamis Oriental at ganoon din, buong Bukidnon, maayong buntag. Dr. Heart here.
0: Hey, naku, Dr. Heart, yung ating Tuesday is siksik-liglig umaapaw dahil nga medyo makapagbagbag damdamin ng ating question of the heart.
1: Ano ba pag-uusapan natin today, George, on a great Tuesday?
0: Dr. Heart, mga sweethearts, naniniwala ba kayo na kapag awa na lang ang natitira sa nararamdaman mo sa isang relasyon na hindi na ito mag-work?
1: Ayan.
0: Or mananatili ka ba sa isang relasyon na awa na lang ang nararamdaman mo?
1: Mananatili ka pa ba?
0: Oh.
1: Would you still choose to stay, no? Sa isang relasyon na awa na lang. Meron palang ganun. Awa na lang. Wala nang pagmamahal.
0: Wala nang pagmamahal.
1: Ay, ganun. Sa club naman ang ganyan. Parang naawa ka na, iwanan mo siya. Hindi kaya din parang natag nito? Dinideprive mo ang sarili mo at saka yung partner mo na magmahal ng iba, di ba?
0: Or para ba, kasi alam mo Dr. Heart, yung awa naman is, again, it's one of the acts of love.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi, dahil nga, minahal naman natin yung tao, nandun naman yung pagmamahal. Kaya lang, as time goes by, nag-fade na yung pagmamahal at ito na,
1: nako,
0: naawa ka na lang. Yung parang awa na lang yung
1: parang gusto mo na sumuko pero awa na lang yung ano. Kasi awa baka, na lang pumipigil.
0: Oo, kasi baka masaktan siya. Baka may mangyaring hindi maganda. Yung
1: ay,
0: mga ganun.
1: Mahirap yan. Mukhang dapat pag-usapan yan. At yan nga pag-uusapan natin ngayon.
0: Yes.
1: 9:18 is our time. Again, para sa inyong mga views, inyong mga opinions, inyong mga point of views. Yan. You may text us through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At yung mga naka-online ngayon, you can drop by and message us through our Facebook page, Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Wala na ba talagang pag-ibig?
0: Ay.
1: Wala na ba talagang pag-asa yan? Awa na lang ba ang nangingibabaw? Nako. Here's Jaya. Wala na bang pag-ibig? You're at 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 34 minutes past 9 o'clock and a time check is brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy. If ever I fall in love again, I know you're ayoko na lang, naawa na lang yung nararamdaman ko. Pwede, love na lang all the way. Nako mga sweethearts, George and Dr. Hart will be with you till 11 o'clock. Dito po sa ating programang Music from the Heart. At ang ating Question of the Heart. Sa lahat ng mga kaka-tune in lang. Ang ganda ng part na yun ng song na ito. Anyway, sabi, mananatili ka ba kung awa na lang ang nararamdaman mo? Hindi na pagmamahal. Yung wala na pagmamahal dun sa relationship. Ala! Mananatili ka ba sa isang relasyon kung awa na lang ang nararamdaman mo? Kasi ang awa, iba kasi yung awa sa pagmamahal eh. Diba? Spelling pa lang, Giorgio. Pero kasi, yung awa, hindi na pwedeng makorelate yan sa pag-ibig when it comes sa relationship eh. Kasi parang you're just being the person that you are. You're just being human. Yan, nananatili ka na lang sa isang relasyon. Kasi, ayaw mo masaktan yung partner mo. Ganun yun eh. Diba? Pero, may iba naman na kahit awa na lang yung nararamdaman, nagfo-fonder yung feelings at nagiging love na rin eventually. Diba? Ay, sige nga, anong mga thoughts ninyo ha? Abangan namin yan. Ito muna, 6844 po on air ko sa akong number. Ngita kong partner nga willing mo daw at single mom. Kaya gikapoy na ko mag-inusara. Ay, sige. Ito ang kanyang number ha, 0992-211-6844. Ayan, sa mga naghahanap, baka naman, pwede. I-message niyo po yung number niyan. Sara Jade Bahala, hi, hello po, good morning. Yes, hello, kamusta ka? Sabi niya, sana bigyan ako ng pansin. Ayan na po, maayong buntag, ha? Thank you so much for always listening. Sa mga gusto, mag-send na kanilang thoughts, shoutouts, and requests doon sa ating Question of the Heart. Ating text line sa bukas na po para sa inyo. Bukas na bukas yan. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 9:37 on the clock. Magbabalik kami ni Dr. Heart with more of your favorite love songs at masarap na usapan. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 12 more minutes bago magalas G's ng umaga. And that time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bakit nga ba? Bakit nga ba minamahal kita pero wala na, awa na lang Dr. Heart na natitira?
1: Yung.
0: Bakit gano'n?
1: Bakit ba nawawala ang pagmamahal?
0: Ah, napafall out of love.
1: Yung. Oh. Yung kasi dapat inaalagaan yun. Yes. Eh. Diba sinasabi natin, George, na parang isang tanim na ilangalagaan mo. Tinutubigan, nilalagyan ng mga pataba, di ba?
0: Tama, oo.
1: Ayun, yun dapat. Siyempre, yung mga sinasabi natin na ganyan, ang katapat niyan when it comes to relationship is yung, trust, yung paggawa ng mga bagay na nakaka-excite dun sa relasyon.
0: Diba? Yung may thrill. Mm-hmm. Oo, nakapag... Yung minsan yung mga bagay na hindi nyo madalas ginagawa pero you find it very amusing.
1: Diba? Diba? Nagkakaroon kasi ng nagbibigay ng spark.
0: Correct.
1: Dun sa relasyon. Yung mga ganong mga bagay. Oh.
0: At ng connection ninyong dalawa bilang you're very unique individual.
1: Mm-hmm.
0: Na parang you tend to nasa isang relasyon kayo pero andun pa rin yung pagiging unique ninyo eh, yung individuality ninyo sa isa't isa. Kaya minsan, may mga bagay na nami-misunderstand. At doon na, Dr. Heart, pumapasok yung na-fall out of love. At minsan, awa na lang yung natitira. At nawawala na yung gugma.
1: Well, sinasabi ng mga kakilala natin, George, na, no? Na kung awa na lang daw yung natitira sa isang relasyon, sinyalis daw yan na maring nawala na nga yung pagmamahal nyo sa isa't isa, yung respeto sa isa't isa. At ganun din, yung kaya nga sinasabi ko kanina, dapat panatilihin yung spark eh.
0: Yes.
1: Kasi to maintain the connection between the two of you, yun yung isa sa mga nawawala, yung connection.
0: Yung connection. Tama.
1: Yun ang mahirap, ano? So parang, sige, wala na akong pagmamahal sa'yo. Pero naaawa naman ako na iwanan ka.
0: Correct. Diba? Andun din yung guilt, Dr. Heart, na minsan, di ba, kapag nandun na sa isip mo na may kapag-iwalay ka dun sa tao, siyempre yung naisip mo din yung parang ikaw naging malapit ka na sa pamilya niya.
1: Mm-hmm.
0: Naging malapit ka na din sa mga friends niya.
1: Ayun.
0: So parang hindi lang siya yung hiniwalayan mo, kundi pati din yung mga taong naging bahagi ng relasyon ninyong dalawa.
1: Diba magmamahal, diba nagmahal tayo para tayo correct. Lumigaya?
0: Correct.
1: Eh ang tanong dyan, kung awa na lang yung natitira, maligaya ka pa ba?
0: Ay!
1: Diba?
0: Nako, parang hindi na ata, Dr. Mm-hmm. Heart. Ako kapag awa na lang yung natitira, minsan mapapaisip na lang ako siguro.
1: Mm-hmm.
0: Parang hindi na to tama eh. Kasi awa na lang eh.
1: Well, may mga factors din, George, na especially dun sa married couple. Awa for the family. That's why they're still holding on. Kasi nga, naaawa sila dun sa mga bata.
0: Yung
1: nga, dun sa mga relatives. At saka sa partner mismo, di ba?
0: Yes.
1: Parang ganun. So, yun lang yung nag-hold sa kanila. Kaya siguro, no? Awa na lang. So, napapanatili pa rin na nandun sa isang relasyon. Kasi nga, naaawa.
0: Ay. Siguro andun din yung hope, Dr. Heart, na sana magbago na itong nararamdaman ko.
1: Hi! sana.
0: Diba?
1: Eto muna, tingnan natin yung mga reaction ng ating mga sweethearts mula kay 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM, DJ George and Dr. Heart. May mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Ha? Sabi niya, have a beautiful Tuesday, everyone. And, ano to? What's up everybody in the world?
0: May
1: pag-ibig. Ano yun? Man sa gobyerno lang pwede pa ba?
0: yun na yung pag-ibig na meron ka.
1: Yung pabahay lang ng pag-ibig.
0: Pagkabuhayan showcase.
1: Ibang pag-ibig pala yun.
0: iba yun. Shout out din, Dr. Heart, sa mga sweethearts natin. Sa Barangay 17, Burgos del Pilar, ang Angales family. Maganda umaga po. Hi, Mami Elaine. Maraming salamat.
1: Sabi naman ni 3612, if pity is the only thing left and the love is gone, there's no point in staying in the relationship. I don't want to waste his time or mine, especially if one person is still holding on to hope while the other has already fallen out of love. It's more painful to lead someone on and make them believe that there's still love when there isn't. I'd rather be honest even if the truth hurts. Sometimes letting go is the kindest and most respectful thing you can do for each other. Have an honest conversation, part ways with respect, and if you're truly meant to be, life is a way of bringing you back together at the right time and under better circumstances.
0: Oh,
1: ah, diba?
0: Grabe ang lalim mo. Oo.
1: Yung kasi, di ba, may mahirap, nag-hold on ka.
0: Yes.
1: Yung nga, binipigilan mo yung ano ng isang tao na magmahal dun sa tamang tao.
0: Correct.
1: Baka pala hindi pala tamang tao yun. Di ba? Yung pinag,
0: pinaglalaanan
1: mo ng oras dahil nga sa awa na lang.
0: Ay,
1: nako. Ayan, meron pa ba?
0: Ito kay 0869. Hi. Shout out. This is Chelo Dadulo from Bacongas Street, Lapasan. Shout out sa kanyang sister na si Ate Marifel Ahes from Lapas Dos, Lapasan. Ay, ito, makinig kayo kasi intayin lang yung queue natin para manalo kayo ng ticket. Para sa nalalapit na
1: for
0: concert.
1: For the music travel lab.
0: Yes. Uh-oh. Alam kong gustong-gusto ninyo manood, pero...
1: Kaya nga.
0: Padayon sa pagpaminaw para manalo kayo ng ticket, ha?
1: Antayin nyo lang yung queue ng mga DJs.
0: Correct.
1: Oras natin, we still got 3 minutes more to go before we hit 10 o'clock. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7. 0917-891-3285 or 0920-980-0034. Or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s. You

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:19 ang ating oras, and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Pili na. Bakit nga ba ayaw pagbigyan? Oy, kasi awa na lang ba nararamdaman? Second hour na ng ating programang Music from the Heart ngayong Tuesday. Ayan, Dr. Heart, para mahirap yung ating question ngayon na.
1: Bakit hindi mo pagbigyan muli ang inyong mga puso? Parang ganon, di ba? Ay, naku. Baka kasi sinasabi nila yung nawawalan ka na ng pagmamahal at awa na lang. Baka nababurnout lang kayo dun sa relationship ninyo.
0: Oo.
1: Baka kailangan na ng konting reset, ng konting reboot, di ba?
0: Sabi
1: baka,
0: nga,
1: no? Baka, no?
0: Sabi nga yung umay, may umay sa relasyon. Eh, tao lang tayo, di ba? Meron tayong mga bagay na kapag nakakagawian na, kapag nakasanayan na, darating talaga sa punto, Dr. Heart, parang you feel stuck, you know, in that kind of relationship na ganito na lang ba?
1: Yun na nga sinasabi natin, dapat may spark lagi. Boring. Kasi pag nawala na ng excitement sa isa't isa,
0: yes.
1: Boring.
0: Oh.
1: Di ba? Ganun na mangyayari. Then eventually, mapo-fall out of love ka na. Di ba? Mawawala dahan-dahan. Hindi naman kasi ito biglaan. Yung pag nawala yung pagmamahal, George.
0: Oh, yes. So,
1: hindi naman sa isang iglap lang na ganun. Mawawala ang hagan yung pagmamahal. Dahan-dahan yan eh. May mga causes kung bakit na nangyayari yung mga ganyan.
0: Oh, yung pag-fade ng love.
1: Sinasabi nga ni Acosta Russell eh, don't fade away.
0: Don't fade away from me.
1: Yeah. So dapat maghanap tayo ng mga paraan para patuloy na
0: to keep the flame burning.
1: Correct, diba?
0: Correct,
1: yun.
0: Correct.
1: That's it. O, natumbok mo. Keep the flame burning. Patuloy na mainit kayo sa isa't isa. Hindi yung mainit ang ulo.
0: Correct. Alam mo, isa sa mga natutunan ko, kapag yung isa ay apoy, dapat ikaw ang maging tubig na kakalma sa kanya.
1: Ganon.
0: Huwag mong sabayan yung pagiging apoy niya kasi doon talaga gagawa kayo ng sunog. Masusunog ang inyong relasyon. Pero pag ang isa ay kalma at marunong umintindi at makinig, nako, mauupos yung apoy.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Eto, basahin muna natin mula kay 9873. Sabi niya, kung awa na lang ang natitira, ay wag na lang, just learn to let go or to move on dahil sa huli ay ikaw na rin ang nasasaktan. Shoutout na lang sa mga kapitbahay daw nila dyan po sa may Zone 12. Zone 12F, Upper Carmen. Ayan, nagpapa-shoutout Colong Family na nakikinig po at nag-aabang sa The Price is Rise. Ayan. baka kayo na, di ba? Yung mabunot.
0: Correct.
1: Maraming salamat din po sa inyong pakikinig.
0: 3008, Aceron Family. Kay Boboy, kay Bongbong Boyet, kay Rex, kay Bochoy, kay Ason from Anthony Obaob Amilao, ng Barangay Anibongan, Sierra Bulyones, Bohol.
1: Uy, ang layo ha.
0: Maraming silang.
1: Aapot tayo dyan.
0: Yes. Oh. Happy morning. Yeah. Ayan sa Bohol.
1: Sa Bujol.
0: Sa Bujol.
1: Mula naman kay 3363. Sabi niya, good morning, best duo. Salamat naman. Sa para do sa kanya, okay lang kahit wala ka ng love. Hindi naman lahat ng sama, ano yun?
0: Ay
1: nagmamahalan. Ang iba, alang-alang naman sa pamilya. Ah, okay. At saka pwede namang make love kahit walang love.
0: Teka lang, parang kilala ko to, Dr. Heart. Parang kilala ko to. Si Jun Rose to eh.
1: Ay, si Jun Rose.
0: Ng JL Flower Shop.
1: Ayan. Hi sa iyo dyan, Jun Rose.
0: Ang daming baon niya talaga. Shoutout natin ang mga sweethearts natin dyan sa Madonna and Child Medical Center. Ayan, from 7234, si Neville Cito Zalzos, Ruel Takalinar, Bernard Batobato, si Mark Abbas, and Jose Dutarot. Ayan, coming from Ron Valdez. Ayan. Magandang umaga, the number one station in the nation.
1: Wow. Salamat po.
0: Good morning, Sir Ron.
1: Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Heart
0: correct,
1: FM.
0: Correct.
1: Ayan. Wala naman kay... Ayan pa ba? 0869, kung awa na lang natitira, please give up. Nagiging unfair ka na sa sitwasyon. Mas masakit din para sa'yo kasi awa na lang, hindi love. Ayan. Hello there, Sweetie George and Dr. Heart.
0: Hello there sa'yo.
1: Ayan. Sweetie.
0: Ay, matamis eh. Oh, sweetie.
1: Hi, sweetie.
0: Magandang umaga, ha? Uh-huh. Hi, dito naman sa ating Facebook page, Dr. Hart.
1: Uy, Ellen Alvarez, good morning
0: sa'yo. Good morning,
1: ha? Maraming salamat for always listening. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Miss George. Always love the playlist. Thank you. And thank you, Hart FM. Kasama namin always sa office work, ma-office work man o housework. Yeah. Thank you for listening always.
0: Maraming salamat. Sarah Jane Bahala, good morning po sa inyo, ha? Maraming salamat.
1: Sige, keep your messages coming. Antay namin.

0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Manso, iso sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
1: Oo. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
1: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
1: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: M-Zero, kamayan sa manukan. Lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
7: Kamayan sa manukan, sarap na balik-balikan.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:36 and Rosel Nava, nagmamakaawa. Magmamakaawa ka ba? Magbibeg ka ba na please, huwag mo kong iwan. Dito ka lang. Kahit na gusto na ng partner mo na parang bitawan ka na, pero wala eh, nagmamakaawa ka.
1: Siyempre naman, George.
0: Ay!
1: Sino ba namang gusto na iwan ka?
0: Correct,
1: diba?
0: Correct.
1: Oo.
0: Pag ganun ba, Dr. Hart, kunwari, yung partner mo ay parang, let's say, darating ang panahon na ayaw mo na, tapos biglang nagmamakaawa, please, may isa pang chance.
1: Well, doon pumapasok yung ano, George, na kailangan pag-usapan ninyong dalawa.
0: Yes.
1: Yung mga differences ninyo, kailangan i-mend ninyo yan. Di ba? So, kailangan ayusin kung makakaya pa namang ayusin.
0: Correct.
1: Di ba? Eh, sino ba namang ayaw doon na magsasama kayo na matagal na magiging forever mo yun?
0: Tama.
1: Di ba? Yun naman yung gusto natin eh. Mahanap nga natin yung forever natin. Di ba?
0: Correct, correct.
1: Yun nga laging pinipray natin.
0: Na sana magkasama na ng forever.
1: Sana nga na mahulog tayo sa tamang tao. Okay. Diba?
0: Kasi, sabi ko nga, diba, kasi when we say awa, maraming ano yan eh, it's a very, just like love, very complex yan na topic.
1: Uh-huh.
0: O, may ano yan eh, malasakit, may respeto, at pagmamahal.
1: Ayun.
0: So, dapat yung tatlong yan, tanungin mo muna sa sarili mo. Kuwari pag-awa na talaga tapos darating ka na sa point na bibitawan ko na to. Ito yung mga tatlong tanong na pwede mong tanungin sa sarili mo para i-assess mo, Dr. Hart. May pagmamahal pa ba kahit konti? May respeto at malasakit pa ba? O nananatili ba dahil gusto mo o dahil nagigilty kang umalis? Yung tatlong tanong na yan para... Hindi din unfair doon sa partner mo kasi at least bago ka nakapag-decide, bago mo talagang na firm na yung decision mo, at least you did your part in checking, you know, everything.
1: Hindi ka ba nagiging unfair na dahil sa awa na yun at wala ng pagmamahal, eh, you're still holding on to that person?
0: Correct.
1: Hindi ka ba nagiging unfair doon na
0: oo.
1: Hindi nakukuha nung taong yun ang tamang pagmamahal para sa kanya?
0: Correct. Kasi...
1: Diba? Kasi wala kang love, di ba?
0: Awa na lang.
1: Naawa ka lang sa kanya, di ba? And it would be unfair also to yourself, sa sarili mo, di ba?
0: Correct.
1: Ay, nako. Parang you're trying to fake everything, di ba? Parang pinipeke mo lang lahat.
0: Correct.
1: Oo. Dahil nga sa awa na yan.
0: Tawag dyan sa Bisaya, pugos.
1: Oh, napugos mo rin. Napipilitan ka na lang parang ganun, di ba?
0: Napugos ka na lang kasi yun ang... Kumari ayaw mo, aside sa nagigilty ka, parang para sa'yo, parang wala nang gulo. Ayaw ko na lang munang gawin to.
1: Para bang ano, para bang... Sige, nakasanayan mo na, nandyan siya sa tabi mo.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes.
1: Parang sige, ayaw mo na, mawala siya sa buhay mo.
0: Correct.
1: Pero grabe, asan ba ang love dyan?
0: Pero medyo unfair din yun.
1: Oo.
0: Kahit na sabihin natin maganda yung intention mo kasi ayaw mong saktan siya. Mm-hmm. Pero kung yun lang din ang mangyayari, parang it's unfair.
1: Eto yung tanong ko. Paano pag, eto nga, naaawa ka sa isang tao, George. Paano sinabihan ka ng taong yun na... I love you. Mahal kita.
0: Magme-melt yung aking puso. Para...
1: ano ba yung sasagot mo? Kaya mo ba siyang sagutin na mahal din kita eh wala ka nang love sa kanya? Awa na lang sa kanya.
0: Pwede ba akong humingi ng panahon?
1: Pwede ba pass muna?
0: pwede panahon muna? Pwede bigyan mo ba ako ng ilang araw? para makapag-decide. O, di ba?
1: Better pag-usapan talaga.
0: Correct.
1: Di ba? Yun yung pinaka... Pinakasusi dyan para malutas yung problema na yan. Eto muna, mula kay...
0: Ate Gigi Hazel Ketuna Ming. Sabi niya, ako ang tatanungin, hindi ako mananatili sa relasyon kung awa na lang ang natira. Hindi dahil walang halaga ang taong minahal mo, pero ang relasyon ay mas matibay kung may pagmamahal, respeto, pagpili at kagustuhang magpatuloy. Hindi lang dahil naawa ka. Minsan nakakalito kasi ang awa ay pwedeng mangmukhang pagmamahal. Actually, gusto mong hindi siya masaktan. Ayaw mong iwan siya, naawa ka sa pinagdadaanan niya. Pero kung nananatili ka, dahil naawa ka, pareho kayong maaring masaktan sa huli.
1: Ayun.
0: Shout out sa mga sweethearts natin sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash. dyan sa may para makabalan. Yeah.
1: Thank you for listening.
0: Good morning.
1: Wala naman, ito, batiin natin Arlene Abad Patriana. Good morning. Para sa kanya, ang awa padulong na sa pagkawa.
0: Diba? Parang totoo yun, Dr. Hart. Short sentence, pero it brings a lot of
1: thought. Ang galing ha, ang galing ng punto nito. Papunta sa wa. Patulong sa wa.
0: Ano to, lost and found?
1: Ah, okay. Lost and found. Meron na namang hinati dito sa atin.
0: Oo. Oh,
1: Sino ba may-ari?
0: Ayan,
1: ang may lisensya ha, tsaka rehistro.
0: Okay, Sir John Rafael Panomiones, kung ikaw ay nakikinig ngayon o kung may nakakakilala sa kanya, pakisabi na sa amin.
1: Yung, dito, sa Heart FM.
0: Sa Heart FM.
1: Ano pangalan niya?
0: John Rafael Panomiones.
1: Ayun, John Rafael Panomiones. Yung kanyang driver's license. Andito, pati yung rehistro ng sasakyan, andito din. ORCR, naku, napaka-importante ng mga bagay na ito. And speaking of lost and found din, ito ay lost not found ito. Ito isang black wallet kahapon na dinulog sa atin dito. Ang may-ari...
0: Sir Narciso Absin.
1: Ayan, si Sir Narciso Absin. Siyempre, meron pong mga ID dyan. Malamang may mga ATM cards, mga ganun. Yes. Napaka-importante po ng mga bagay na yun. Sumakay daw siya sa isang taxi. So, yung mga mahal natin, mga palangga natin ng mga taxi drivers, baka may naiwan dyan sa mga units ninyo. Pakibalik na lang dito po sa Heart FM. Dito na lang daw. Dito na lang daw i-surrender. Tsaka, meron daw something na bibigay si Sir Narciso Absin. Sino ba makakakita?
0: Yung mga IDs kasi importante. Hi to Mr. and Mrs. Hazel and John Luquillas of Buena Oro and Miko and Mia Ormeliada. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Yung mga taga PNPDEG-SOU, ha? PNPDEG. Maraming salamat for always listening. Pabati daw sa kanilang driver na si Jomar Wandagan. And good morning, Jomar. Maraming salamat for listening sa Heart FM.
0: Saka yung mga taga City Agriculture Office, Dr. Hart, nakikinig. Sabi niya, kung awa naman lang, may pagwa, dili dyan po mo mag-work. Mas okay kung swak dyan mundo ha.
1: Ayan.
0: Shout out sa inyo dyan.
1: We'll be pausing for break. Gana po ay muna kami ni George. Magbabalik pa kami with more of your favorite love songs. Plus ang ating chikahan, dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Big shot, big shot.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
11: Deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
14: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
15: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
16: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
13: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
17: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
15: The best ang mga music sa Heart FM.
16: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
13: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
18: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
18: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:53 ang ating oras. And the time check is brought to us by Playtime, Born for Happiness. Hi, mga sweethearts. Ganda na kantang to, Dr. Heart.
1: Paano nga ba magmahal?
0: Paano nga ba magmahal?
1: Paturo nga ako dyan.
0: Palagi ba daw nasasaktan?
1: Oo. Kaya nga sinasabi natin, binabanggit natin paulit-ulit, George. Pag handa kang magmahal, handa ka rin masaktan.
0: Correct. Diba? Correct.
1: Ganun ba talaga yun? Kaakibat ba ng pagmamahal yung sakit?
0: Ba?
1: Diba? Well, anyway, sinasabi lang naman na maging handa ka, di ba? Sinasabi natin, pag nagmahal tayo, kaligayahan dapat yung katapat, di ba? Pero pag hindi ka na maligaya, mahal pa rin ba tawag dun?
0: Naku, kasi yung love kasi, Dr. Hart, it's... It goes around yung parang pagsasakripisyo, kung ano yung kaya mong tanggapin din sa tao. Kasi sabi nga nila, kapag nagmamahal ka, dapat tanggap mo kung ano at kung sino siya. Hindi yung hindi siya at kung ano yung wala sa kanya. Buong-buo talaga. Pag-awa na kasi, Dr. Hart, parang, you know, you're just being human. Parang ando na lang din yung respeto mo na lang sa kanya bilang tao. Wala na yung pagmamahal na parang intimacy, yung ganung klase pagmamahal.
1: Yun ang mahirap, di ba? Kasi yun yung pinaka-importante . Nandun dapat yung element na yun sa isang, sa dalawang nagmamahalan. Kaya ka tinatawag natin nagmamahalan
0: Kaya nga.
1: Hindi naman natin sinasabi nag-aawaan.
0: Correct. Paano kayo, paano nyo ba nag-work yung relationship?
1: Ayan.
0: Dahil nagmamahalan kayo.
1: Oh, di ba?
0: Oo.
1: Yan yung pinaka-base . Diba?
0: Correct.
1: Ayan, eto muna. Temsoy Robles, good morning . Maraming salamat for always listening. Meron ka na naman bahala ngayon . Sabi niya, ang relasyon mura ra nagkape. Dapat may tamang tamis at may tamang lasa. Kung puro awa na lang, parang kape na puro tubig na lang ang natira. Ay, mainit pa rin, pero wala nang kwenta. Ay! Ay, sabihin ko sana, mainit pa rin, pero wala nang lasa. Galing mo ng Demsoy, ha? Pero ka mga tinatagong ganyan, ha?
0: May mga ano pa lang yung Demsoy, ha? Okay, Sir Efren Wayan, magandang morning sa ating mga sweethearts dyan sa City Homes, wala nang upo. Ay!
1: Mami Marilyn, good morning sa'yo. Sabi niya, still listening here sa Heart FM. Nasa Madonna.
0: Nasa Madonna. Uy, ingat mami ha, nagpa-follow-up check-up siya ngayon.
1: Ako, hindi ko na makakabalik.
0: Ala ko, si Ona, dyan mo sa inyo mga doctor.
1: Kaya nga.
0: Si Ate Maripel, Dr. Hart, sabi niya, nakahabol pa ako, lobat kaya ako, nangitap akong charger. Sabi niya, for me, sweetie, and Dr. Hart, ang nangyari sa akin, sa naging asawa ko na ngayon, grabe, sweetie George, ang pasensya niya po sa akin. Ang bait-bait niya po, sobrang maalagain kaya ang asawa ko, kaya naging love na. Malagin kaya ang awa ko.
1: Yung awa niya, naging love na.
0: At first, panakipbutas lang siya. Pero hindi ko alam na love na niya ako. Since I'm in grade school pa kaya, kahit saan ako mag-aral, sinusundan niya talaga ako.
1: Talaga naman. Love story na yan.
0: Oo, hanggang nasa third year high school na ako, na broken heart na ako, at siya ang sumalo. Yan nga, pag di mo love ang isang tao, hindi ko siya pinapansin at inaaway ko palagi. Pero sabi niya, ang motto niya kasi, sweetie George and Dr. Hart, is to stop the heatiest fire is the coldest weather.
1: Water.
0: Oh, gaya ng sabi mo kanina, George, kaya ngayon hindi ako nagsisisi na nagstay ako sa kanya dahil sa awa. Dahil tingnan mo ngayon, boy prinsesa ako sa kanya. Shout out to my love, Rainior, na nasa work ngayon, nakikinig. Thank you,
1: diba?
0: Heart.
1: Ang ganda naman.
0: Uy, may love story. Case-to-case basis naman yan, Dr. Hart. Hindi naman ibig sabihin
1: kasi na... Kasi mabait din kasi yung guy, di ba? Alam mo, mangilan-gilan na lang kami ng ganyan ngayon.
0: Maingap na lang mo sa kamot.
1: Itago natin sa mga pangalang Dr. Hart, Jason Steele, and
0: Harvey
1: Stone.
0: Papa Roo. Ilan na lang talaga kayo?
1: Ilan na lang kami mababait. At mapagmahal pa.
0: Correct. Oh. Tama yan. Oo. Ito naman.
1: Mula naman kay 2414. Sabi niya, good morning, Dr. Hart. And stunning George.
0: Ay.
1: Stunning talaga.
0: Stunning. Nahiya naman tayo sa stunning.
1: Sabi niya, if I still love him and I know, awa na lang ang nararamdaman ko from him. Mananatili pa rin ako sa kanya as long as he still stays with me just to keep him in my life and to save the relationship we built with love, respect, and understanding. And if time comes that he would finally leave, I won't beg for him to stay. I will let him go, but I'm hoping that he will be back someday, somehow. Parang Michael learns to rock on Sunday somehow.
0: Gusto ko yung Dr. Hart, may hope pa siya.
1: Oh naman. Oh, eh, always naman talaga tayo nag-hopes. Nag-hope tayo lagi, especially pag mahal na mahal natin yung tao. Di ba?
0: Hey!
1: Ayan, sa mga nag-hope dyan na manalo. Eto na. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner ulit ha. Mga nag-hope dyan na mabunot yung kanilang pangalan. Eto na, paikutin na ni George ang ating ruleta para malaman natin kung saan barangay tayo bubunot ng ating winner.
0: Ha? Alauna. Alas dos. Ay, Dr. Hart, dito tayo sa ang ating ruleta ay napatigil sa barangay Konsolasyon.
1: Konsolasyon! Ayan, bunot tayo. From our Dropbox, Barangay Konsolasyon. Okay, George, do the honors.
0: Eto na. Ang aking nabunot, Dr. Hart, ang address dito'y Barangay Konsolasyon lang. Congratulations sa'yo, Mary Jane Palomero. Mary Jane Palomero.
1: Mary Jane Palomero. Congratulations sa'yo, taga-Barangay Konsolasyon, Cagayan de Oro City. Ayan, nanalo ka po sa ating The Price is Rise Overload. Claim your prize. Dali na, huwag paabuti ng 14 days. We're located at the 5th floor of Fico Admin Building. And that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: Ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
2: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. El Manu.
1: Tahanan.
0: Ay, gustong-gusto din ni Arwan daw yan. Hi to you. Take good care of yourself always.
1: Yes, always. Always. Alam mo kasi, Dr. Hart, kapag tahanan mo ng isang tao, parang, ano na yun eh, it's a very, very complimenting feeling na meron kang taong tatawaging tahanan mo. Yung komportable ka sa lahat ng bagay.
0: Kasi naman sa isang tahanan, George, nandun lahat ng sinasabi nating elemento.
1: Correct. Nandun yung pagmamahal.
0: Diba? Pagmamahal, respeto.
1: Acceptance. Nice.
0: Kasi, that's the time that we're going to call it as tahanan, hindi bahay.
1: Yes.
0: Parehas man yan sila, bahay at saka tahanan, pero magkaiba ng degree yun.
1: Yes.
0: Magkaiba ng bigat yun.
1: A house is never a home. Ayaw! Without a simple...
0: Inaantay ko na i-translate mo eh. Diba? Sarap naman ng mga ganyan. Alam mo, pag nababakingan ko yung gandang to, parang sarap-sarap lang ano sa puso.
1: Yung emotion. Kasi you can dedicate that to anyone na nagpaparamdam sa iyo na they are home.
0: Ayan. Ayan, may mga pahabol pa. Basahin natin para walang magtambo.
1: Dr. Hart, yung mga taga number, bus number 29 ng Orozco.
0: Ayan, Orozco.
1: Nakikinig sila ngayon.
0: Lagi yan sila. Ayan, si, ano, si Lee, na driver. Tsaka yung Pao.
1: Maraming salamat sa mga pasahero din. Good morning. Mayong buntag.
0: Ito naman, mula kay 1954, sabi niya, hello po mga ka-heart. Nagkahiwalay kami dati ng asawa ko dahil nagkaroon siya ng iba. Nung nagkalabuan na sila, umuwi asawa ko sa bahay at first, awa lang talaga ang napifeel ko. But it takes time, yung awa ko, di ko namalayan na love ko na uli siya. Kasi kita ko naman nagbago siya, yung lahat ng oras niya ibinigay niya uli sa amin or sa akin uli. Kaya tao lang tayo, kay yung sakit na wala, yung love na lang ang nakita ko ngayon sa tahanan namin. Alam mo, ang ganda ng mga story na to. Pwede pang Dear Heart.
1: Gusto niyo ba?
0: Sulatan niyo nga kami, 1954. Isulat mo nga yung kwento mo sa amin. Babasahin namin yan.
1: Naiyak ako kasi...
0: Grabe, diba?
1: Kasi, alam mo, hindi basta-basta yung sitwasyon nila at yung magpatawad at i-accept. Tingnan mo ngayon, diba? Yung awa naging pagmamahal.
0: Yun na nga, diba? Pag bumalik ka, ipapakita mo talaga that... Deserving ka.
1: Deserve ka dun sa pagmamahal.
0: Dun sa pagmamahal na sinusungkit mo uli.
1: Correct.
0: Diba?
1: Ang naging tahanan na sila ngayon.
0: Sana ganyan lahan, diba? Ay, nako. Saludo kami sa'yo, 1954.
1: Happy.
0: Ang galing.
1: Ang ganda-ganda ng inyong kwento.
0: Ayan, mula sa ating
1: Facebook post naman.
0: Facebook post.
1: Na ayaw mag-load.
0: Oo nga. Minsan hindi namin nababasa po yung mga messages ninyo sa Facebook post namin. Kasi minsan ayaw mag-load. Ewan
1: ayaw
0: ko mag-meta.
1: Ayan o. From Jean Garcia Candia, magandang umaga. Ang awa ay naiiba sa pag-ibig. Ngunit maaaring ang awa ay mahulog sa pag-ibig kung nagkakasundo at may pagtingin sa isa't isa. Love can be developed. Depende sa sitwasyon. Ngunit kung awa ay para sa sarili ko, mas mabuti pa na hiwalayan na lang upang magkaroon ng freedom.
0: Parang yung story nung ano natin, ni 1954 kanina, di ba? From awa to love. Love again.
1: Love again.
0: Wala naman kay Neil Vincent Simbahon, choosing to say into the relationship dahil lamang sa awa ay isang mabigat at masakit na desisyon. Sometimes it is the cause of doubting dahil hindi na pagmamahal ang na-feel mo, kundi obligation. Sakap naman ito. Kung awa lang, it has its limitations. Hindi matibay na pundasyon yan sa isang relationship. Ang mangyayari, may sama ka ng loob sa partner mo kasi siya na yung sinisisi mo. Kasi hindi na happy ang relationship nyo. Nagiging sinungaling ka na rin kasi nga sa tuwing pinapakita mo as if na mahal mo yung tao pero parang ang layo-layo mo. O diba? Nagkaroon ka ng distance between your actions and your feelings. But instead of staying dahil sa awa, tell your partner na ayaw mo na. Yun na nga, sabi natin kanina, pag-usapan dapat. Kasi... may karapatan silang malaman, ayan, namamaos na ako. May karapatan silang malaman yan, saktan mo siya sa katotohanan, huwag mo siyang paniwalain sa kasinungalingan. Letting go on the situation or in the relationship na wala ng spark doesn't mean you're a bad person. Ginagawa mo lang yung tama na para rin sa ikabubuti ninyong dalawa. Kasi mas mahirap pa rin yung totoong pagmamahal. Hindi yung pagmamahal na puno ng kasinungalingan na alam mong may hangganan.
1: Grabe naman kayo. Yung mga thoughts ninyo. Ito naman, Robbie
0: Mondelo.
1: Ang bigat.
0: Grabe.
1: Robbie Mondelo, Villalobos, siguro for the children na lang or ba si Masal Barpa, as the saying goes, time heals.
0: Ayan.
1: Time will heal.
0: Oo nga. Ay, yun na. Living proof yun, ha?
1: Correct.
0: Yung sinabi ng texter natin kanina. Na, pwede. Pwedeng magkabalikan,
1: yes,
0: talaga. Di ba? At magkaroon ng healing dun sa relationship. Sabi naman ni Richelle Dalugdog, para sa akin, George and Dr. Hart, ay, hindi sabihin ko na lang na wala akong pagmamahal. Awa na lang yan. Awa na lang. Yan na lang ang meron ako para sa'yo. Yan lang po. Shout out to Cabillar Family and Villa Franca Family, dyan po sa may Don Carlos, Bukidnon.
1: May buntag sa inyong tanan. Thank you for always listening.
0: Salamat ha sa mga nagpadala ng kanilang messages, ng kanilang point of view, at yung reaction nila dun sa ating question of the heart. Maraming thank you po sa inyo lahat.
1: Appreciate namin yan.
0: Ang lalim ng ating pinag-usapan ngayon. Grabe.
1: Correct. In between love and sabihin nila natin na yung awa. Minsan
0: pero
1: kasi,
0: gusto ko doon, ang daming mga success stories.
1: Correct.
0: Diba?
1: Yun ang pinakamaganda. Dahil hindi naman lahat ng sitwasyon ay masama. At hindi lahat naman ng awa ay nagiging walang katuturan. Minsan nagiging love din ito. Kaya, let's hold on to that faith.
0: Sige, pag-usapan lang talaga. Be open to each other, ha? Huwag magtimpi, huwag magtago ng inyong mga damdamin. Kung meron mga kayong tinatagong pagmamahal, ilabas niyo yan. Meron kayong tinatagong awa, sabihin niyo doon sa partner niyo. Be transparent. Ika nga, para naman, walang... hindi ka na, hindi tayo naging paasa.
1: Di
0: ba? Alright, wala na po kaming oras. Si George babalik mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart po tayo. Wala una hanggang alas 3.
0: Ayan. Huwag tayong mamuhay sa kasinungalingan.
1: Correct.
0: Susunod na po si Harvey Stone. 11 now till 1 o'clock in the afternoon. Para naman sa programang Heartbeats. Quit playing games with my heart. Sabihan mo kung mahal mo pa ako o hindi na.
1: Correct.
0: Ha?
1: Be true.
0: Ayan. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Maraming salamat po. Panatilihing makinig sa inyo pong Heart FM. Always remember, we heart you.

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagaynon, 11:37 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Martes na po. Sa mga kala mo, Biyernes na, di ba? Sa mga may mukhang Biyernes Santo ngayon, nako, cheer up lang ha. Makinig lang sa mga music natin dito sa Heart FM. Nako, ang ganda-ganda, di ba? Meron tayong pang memories during the 90s, meron ding pang 80s, di ba? Para natin sa feeling nostalgic lang tayo sa araw po ng Martes. At saka batiin natin ng happy listening sa ating mga mahal dyan sa Bukidnon, yung mga sweethearts natin dyan ha. Walang talagang sawang nagkikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyo, mga mom, sir, mga sweethearts natin. At saka paramdam naman kayo sa akin, oh. Para at least malalaman ko yung mga pangalan nyo, ha. 0917-1579-927. Yan po ang numbers natin. At saka pwede rin mag-message sa ating Facebook page, ha. Ang Heart FM na 92.7 - Cagayan de Oro City. Magandang umaga din po sa ating mga drivers ngayon. Getting ready for lunch na. At saka yung ating mga teachers, mga estudyante natin. Ako, kalmahan lang natin mga estudyante natin, ha. At saka yung mga nanay, tatay natin, ha. Make sure we have to check our kids, ha. Kung okay pa ba. At saka dapat alamin natin kung ano yung mga kung sino yung mga barkada nila, di ba? At saka tamang paggabay lang. Para at least, di ba, maging matino yung mga bagong henerasyon natin. Good morning nga pala din sa ating mga SG and of course yung mga kapulisan natin dyan sa may Tagaloan MPS. Good morning to you guys. At saka ang atin din mga sweethearts ngayon nagkikinig sa may Claveria, Misamis Oriental. Ako, ang ganda ng tanawin dyan, di ba? Parang mawawala yung problema mo saglit kung pumunta ka sa Claveria. Kailan kaya tayo pupunta dyan? Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. O, eto, si Madeline Dolor. Good morning sa imo. Dyan po sa may Valencia City, Bukidnon. And also, hi din kay Gien Suazo. Nakikinig ngayon sa may Alaem Manolo for Teach, Bukidnon. Good morning sa inyo, mga guwapa. Maraming salamat na nakatuto kayo dito sa ating programa. Alright, padayon da. Oras natin, 11:40. More music coming right up. Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. FICO Youth Savers Lab Co-op. The FICO Run 2026.
8: The FICO Run 2026.
5: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page. FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
9: 92.7.
10: Hey, it's midday.
11: Feel your heart
10: with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.
12: It's our party weekend.

0: Natin, time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Of course, kayo'y nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Eto pabate ha, happy happy listening sa ating mga sweethearts. Always to, araw-araw to ha, kahit oras-oras nga nagkikinig. At saka ito na talaga yung official background nila, JRS Maramag. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan ha, especially kay Demsoy. Demsoy, naka-epoxy na to ha. Ituli na yung stereo set. Car stereo niya ha. Nakatutok dito sa Heart FM. Maraming salamat sa iyo, Demsoy. And also, hi and happy, happy listening din from Manitbong, Bukidnon. Shout out sa inyo diyan ha, kay Jean Umalsa. Happy, happy listening sa imo, Jean. Kumusta man imong adlaw. And hi din kay Marifel. Maayong buntag sa imo, Marifel. Oy, ang sarap diyan ha. Kinason. Kinason di ay. Oy, happy, happy listening ha. Sa ating mga sweethearts dyan sa may La Paz Dos. Happy, happy listening. And also kay Brother John Ross. Good morning to you, brother. Ang ating kaibigan dyan sa may JL Flower Shop. Dyan po sa may Divine Shepherd. Lahat ng bulaklak andyan na kay John Ross. Pwera lang dun sa chicharong bulaklak. Diba, brother? Good morning sa imo, ha? And hi din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. What a great, beautiful Tuesday, sabi niya, ha? At saka, ito ba yung si Mr. Ryder, ha? Yung palaging ipa-shoutout niya si Mr. Ryder. Happy, happy listening po sa inyo. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Gold Crest. Good morning! Nova Department Store. At saka dyan sa may Kamayan sa Manukan. Mayong unto sa inyo di ha. Mayong unto na. Oras natin 11:54. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Hinikayat ni Barangay Ecological Solid Waste Management Coordinator Priya Casino Takandong ang publiko, kabilang ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programo 4Ps na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran sa pamamagitan ng wastong paghihiwalay ng basura. Ayon kay Takandong, ang simpleng waste segregation ay nakakatulong upang mabawasan ang dami ng basurang dinadala sa sanitary landfill na makakatulong naman upang mapahaba ang kapasidad at buhay ng pasilidad. Anya, ang maayos na pamamahalan ng basura ay may kaakibat ding benepisyong pangkabuhayan, lalo na para sa mga junk shop operator at waste collector na umaasa sa mga recyclable materials. Nananawagan ng opisyal sa mga residente na patuloy na makiisa sa pagpapatupad ng tamang solid waste management para sa mas malinis, mas ligtas at mas maayos na komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, maraming salamat sa pagantabay. Eto na naman ho tayo sa loob ng isang oras. Good lamang sa usakatak na... Open na ng door. Magkuyog tayin, syempre, o sa ka-istorya no, sab sa kinabuhi atong hatagan sa pagtagan atong i-feature atong tagaan o kinabuhi atong hatagan o drama. Para nabaliktad yon. Hatagan kinabuhi buhatag drama. Yon. Ano ba yan? And syempre, ang mga pipila ka mga hisgutanan kabayan sa atong panglawas. And syempre, ang mga produkto na ito. Syempre, ang EXL Makabuhay Plus. Manambag ta sa atong tulumanon ang tambagi ko, Lady Batud.

0: dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaan na! Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaluiloy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo! Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala ba lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago?
0: Munet.
1: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Once again, maraming salamat sa pagantabay sa pagpaabot nimo sa atong tulumanon. Karong adlawa, kamakabuhay. Welcome, welcome, welcome! Again sa tambagi ko, Lady Batod. Laing swatampo ang atong hatagan sa pagtagad karon, atong i-feature, atong pagabasahon. And at the same time, atong tagaano kinabuhi, atong buhatan o drama para mas ma-feel na ito ang iyang suliran or ang iyang problema. Dungan ana, syempre, actually diligid dungan. Appeal na diha sa atong hisgutan, taod-taod lamang. Ang siyempre, ang matagbutang under the sun na pwede ni mong kapupuan o bisan unsang pwede mong i-share kang bisan kinsa. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras ni mo diha karon sa imong nahimutangan, kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas na itong iampo kanunay sa labaong makagagahong. Ako si Lady Batod ug magkuyog tasod sa usa ka oras uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pa mga panahon. Syempre ang tagisgutan sa manas atong naandan. Kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Huwag ganun ka makabuhay niya na bagong sugilanon kung na revelasyon nga itong i-feature sa itong tulumanon. Ang ato ang revelasyon nga i-feature karon ang unang yugto kon chapter 1 gikan sa itong lalaki nga sender from Kidapawan, North Cotabato. Usa ka 28 anyos nga lalaki nga motubagsangan nga Delo. So, sugda na nato ron. Niya na ang unang pagpabuhagay, ang chapter 1 sa revelasyon ni Sender Delo. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Napakabata ko pa nang lumagay sa tahimik. Naging matigas ang aking ulo. Ang sabi ng aking pamilya, hindi kaning isusubo ang pag-aasawa na kapag napasok ka ay maaari mo nang iluwa. Pero inuna ko kasi ang gusto ko. Hindi ko po iniisip ang bukas at ang kamusmusan namin ng babaeng minahal ko noon. Hanggang sa nauwi sa paghihiwalay ang lahat dahil naugnay siya sa maraming lalaking may asawa. Naiwan po akong nasaktan. Pero may kasiyahang bonus naman yon dahil naiwan din sa aking kalinga ang nag-iisa naming anak.

Dear Lady Batud, ibinabahagi ko po ang aking kwento upang makapagpaabot ng aral sa buhay. Gayon din ay maihingi ng payo sa inyo ang suliranin na bumabagabag sa akin. Ikublin niyo na lamang po ako sa pangalang Delo, 28 years old, at kasalukuyang naninirahan dito sa Kidapawan, North Cotabato. Sisimulan ko po ang aking paglalahad ngayon.

0: ako, supak man, pero dili importante ang akong bahin, Delo, apo. Basta malipayon ka, mao ka na ang importante para nako.
1: Lulutinoy,
0: ayaw na lang panumbalinga ang mga tao. Og si Juno ang imong anak, ipasabot lang niya kanunay ang tanan. Makasabot ka lagi siya.
1: Salamat, Lo.
0: Ako usab, maninguha ko nga ikasulti ang bata sa paagi nga iyang masabtan.

0: Nabayaran ko ng eskwelahan ni Jono, Delo. Napalit ko na sab ang mga kinahanglan niya sa klase karong bagong school year.
1: Salamat, Yuri.
0: Ang mga bills sab nato din sa bay ayon nakabalaki. Gibayaran ko na ang tanan para karong buwana. Unya, may mga groceries na sab kita. O gusto ti ay tuod. Ang paborito mong sapatos, gipalit ko na. Advance happy birthday, Delo.
1: Yuri.
0: Si Juno sab, gipamalitan ko na sa iyang mga ganahang sinina o sapatos. Next week na lang ang karsones, kay naglibog pa man siya ganiha dito sa mall.
1: Ayaw lang i-spoil ang akong anak, Yuri.
0: Atong anak, Delo. Og ihatag ko ang tanan nga makaya kong ihatag. Aron nga, malipay lang siya.
1: Yuri.
0: Kining tanan akong gibuhat, dili aron nga suhulan ka mong amahan og anak. Dili usab kini pagpabilib sa tanan nga okay ko nga gipili mong puli si mong asawa. Well, kung mubalik si Monet, huwag ihapod ko'y dag-anan niya. Asawa siya, inahan sa imong anak, og labaw sa tanan babae siya. So, tildi ko. Pero samtang wa siya, Delo. Ako ang mahimong siya. Bisan kuwang ko.
1: Oh, ha?
2: Ah, bisan kuwang ko no siya, pero magpadayon siya si ang pagpakigrelasyon. Oh, taon sab ni Yuri, no? Anyway, kamakabuhay una o ikadawog na pa lamang sa chapter 1 sa revelasyon sa itong sender nga bag-o nga sender nga si Delo. Pero unya, human sa pipila ka mga painom do, mamalik ito pina-abrap. Kaya ipadayon pa na itong pagbasag pag-drama kaya napaintay ikatulog at tapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Delo. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado

0: makabut mo ang Optimum Health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17 in 1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Dagay salamat Ate Anne, and syempre husaw yang gisulti ka makabuhay. Mao na nga everyday gyud natong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Syempre kung doon na kay tambal yang gikan bitaw gihimo nimo maintenance, ay lang pag ibaliwa og ipadapline. Idungan sa pagtumar diha ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bongga nga tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay tingod kay daghang kabanga bitamina, mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kay daghang mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. Ug usa na diha sa daghan kay nga mga ingredients ang cinnamon. Usabay mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar, ang pagkonsume og cinnamon doon na gibongga nga health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanip itong epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, ya sa may Bryo Medical o sa Ka-Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab gamakabuhay makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon dunay mimic nga effect sa insulin. Og 8 ka buok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba gamakabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose o postprandial o kanang humanimog kaon kanang blood glucose levels. O usaw-usab ka-review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume o 120 mg per day o matag-adlaw nga to sa 6 kagramo matag-adlaw sa 4 nga to sa 18 kasimana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiya nga mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon og sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito, makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao, labi na dito sa Amerika o even din sa Pilipinas. Doon ay review pod sa 13 ka mga pagtuon, nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod pod sa triglyceride, ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level, ug duha ka risgo factors for kanabitaw ginatawag natog heart diseases. Kunya do na po ay review nga gipakita kabayan sa research na itong tuig 2020, nadiskubrihan na ang pag-consume o gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon, makapareduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa imong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese, ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay, makareduce sa inflammation. Mu-act na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds, nga protektar batok sa oxidative damage, nga ikahatag sa free radicals. Kaya itong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas, or gikan sa external sources, sama sa air pollution, nga mo'y makaingon, nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical, or dali tang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis mi-demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasakap po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon. Dagan kay tag makuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan. Og makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa sa pagka anti-inflammatory sa cinnamon ka makabuhay, ang cinnamon usab dunay anti-cancer properties. Matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo, may conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon ko na matake na nimo sa mong lawas, maunay mo babag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Huwag labaw sa tanan ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Oo, makatabang para ma-improve ang atong oral health, makaprotekta batok sa nagkadaiya nga mga bakterya nga musud sa atong lawas, nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang natong huwag kanay daot sa imong ngipon. Inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong gi-intake. Usahay, bisag way daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, mugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infections sa imong baba mismo. Nako, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, naagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon, nadiskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadya sa range of antibacterial activity, maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental caries. Ang cinnamon oil, available na online o sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para mo i-consume? Nga ang cinnamon o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mo ng everyday na ni mo ng tumaron. Kaysa cinnamon palang daan na naghana kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Now sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka mo inom tungod kay acidic ka, or magka-acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkape ka, kada tungod kay imong kape, dagag sugar. Unyawa pa dyo kay benepisyo nga makuha ana. Kung unsa man ang wahinungdan nga kape imong giniinom diha, bihain na, ipadapli na, ay napagpalitan na. Mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Og usa na diha ka makabuhay ng ingredients nga maka-avail tag taman-taman og makaayo sa atong lawas, mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin, kami tao, masumasubrahan po kag ng intake ng caramel, di man po maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take na to og caramel. In moderation lang ha, kanang dili na to palabian kay too much of something is bad enough. Di na to palabian, kanang eksakto lang. Ang caramel, kamakabuhay, makaboost na sa atong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Hoy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana, no? Palakpakan siguro na, oy. Ganyan. And syempre, maka-enhance na sa itong digestion kung maglisot kag tunaw sa mga pagkaon ng imong gina-take diya ka makabuhay, makatabang ang caramel, Ana, para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan. Ang imong digestion paspas active. Kunya, syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo ng ayaw yun pag-skip o breakfast. Kay mao nang gitawag o breakfast, kay gi-break ni mo ang fasting atong natug ka. Kunya, kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usab makapabusa atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batukan ang mga nagkadaiya nga mga kalaban like bacteria, virus ana ug mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pud sa atong kabukugan ang caramel. Unya maka-promote og healthy nga skin ang caramel. Og ang caramel ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu!
2: Kung ganun ka makabuhay ni nang sumpay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 1 sa revelation sa itong bagong sender nga usa ka lalaki nga si Delo Nauna. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Batog, proud na proud po ako kay Yuri. May-ari po siya ng isang beauty salon at may naipundar pang iba. Masinop din ho siya sa pera, disiplinado sa buhay, responsable, at siya na nga ang bumubuhay sa aming mag-ama noon. Ang sukli ko'y respeto at pagmamahal. Maaaring kulang yan para sa iba, pero sapat na sapat yan sa kanya. Masaya naman po ako sa piling niya, Lady Batod. Ang totoo na ibaling ko na nga sa kanya ang lahat. Pero isang araw...
1: Naloy ko sa bata, Adelo. Hadlok kayo siya ni Monet.
2: Si Monet?
1: Ang iyong kaning asawa, God. Nakita man sila ito sa gawa sa eskwilahan. Nagian bitaw na ako ang bata na lisang kaay nga nakakita kang Monet. Midagan ng taon. Mao akong ipasakay sa kong sakyanan. Unya, gihatod ko na lang din sa inyo.
2: Ngano na hadlok man ka siya ni Monet? Nagkaibaw man siyang iyang mama si Monet.
1: Pag-exultihi o niya ang iyong anak aron maulian, Adelo. Naluoy taong kusbata.
2: Salamat. Ako na makigsulti niya.

0: Juno anak, wa ka ba isultin ako?
1: Wa man pa.
0: Sigurado ka?
1: Isulti unta na ako ang bahay ni mama dito sa gawa sa school, pero dili na lang. Dili naman importante.
0: Ha?
1: Ang mga tao nga may pasakit ni mo, dili naman ko ganaahan. Mahadlok naman gani ko nila. Parehas ganiya. May dagan ko kay gusto man siyang magunit na ko, nahadlok ko niya. Hindi ko ganaahan.
0: Unsa?

0: Naluoy ko sa akong anak. Bisan wa siya i-brainwash, pero dili gyud siya ganahan sa inahan. Ang saon, bisan sa kalinghon sa iyong hunahuna 3 years ago, permi siya makasaksi sa kahinapat ni Monique din ako. Nakita pa gyud niya nga nagighawkin sa lain na laki. Oh, may nanuktok. Kinsa man karon? Kadyot lang, naana. Kinsa man karon? Huwag mong kagipaabot ka bisita. Kinsa eh?
1: Delo.
0: Ikaw,
1: mahimo bang mudayon?
0: Monette.

batod sa kauna-unahang pagkakataon simula nang iwanan ako ni Monet, mahigit 3 taon na noon ang nakalilipas, ay muli ko po siyang nakita. At nagulat po ako. Pero hindi ko sinasadya noon, biglang bumalik ang lahat ng damdamin ko para sa kanya. Hindi ko nga ho napigilan ang aking sarili, Lady Batod, at bigla ko siyang niyapos. Mahigpit ang yakap ko na yon sa kanya. Nawala po ang lahat ng alalahanin ko. At tila nakalimutan ko nga rin po si Yuri ng mga sandaling yon.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay imong nabati ang kinatibuk-an sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Delo. Wapang i-end dito, syempre, mo pa pagsugod, i-enday na ito, diba? Mo nang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, sundan niya pa na ito paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Sender Delo ng Bongga. Mayroon ako Yuri? O Delo atong sender, si Delo. Anyway, unya atong lakbitan o gisgutan naman sa pipila ka mga pahinumdom sa itong pagbalik ang istorya ng atong nabati ang chapter 1 pa lamang o niyang taod-taod din hilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon!
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Daga salamat ka makabuhay. Yun, daga na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan kaayong mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday, kagihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naadya ka makabuhay. Usa na diha ang moringa oleifera. Kay bawo ka ba ka makabuhay nga ang moringa oleifera dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema, kundili ang moringa oleifera makabenepisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayo sa imong skin. Doon na sa vitamin C ang moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang moringa doon na sa vitamin E. Ay bongga na ang vitamin E para sa itong skin, para glowing lamang ang skin. Dili dry, as in dili uga, bisag dili mag-lotion, glowing kaayo. Ganyan. Unya, gawas ana doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O diba? Di nila makaayo sa mga balati at makapanindot pa sa tong skin ang moringa. O ang moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients gagiusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip, ala lang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga gusto ng coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o nag-acid reflux, dili mabalaka, kaya dili mutukan ang tanan, dili manghawi inyong mga bukton, kaya napingis lang ang peg, or dili magpalpite, dili maglabad ang uo, dili magpanlipo, dili maghawang ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. When we say 17-in-1, 17 giusa lamang, 17 ka mga ingredients in one, as in giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung usan di diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabinipisyo tagtaman, na diha ang ginatawag na tuon Arabica coffee beans. Ang Arabica beans, doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine, or nagpangita ka cutback, ang Arabica coffee, great kaayo, nindot na nga choice. Naanay, half lang the caffeine of Robusta coffee. Mas moderate ang option, ada. Ang Arabica coffee, makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagakonsume og Arabica coffee, doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas nailhan nga ka ng pagtaas bito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo ng dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica coffee, kamakabuhay, makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makatabang nga atong coffee mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita, kamakabuhay? Og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
0: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
0: Buhay nga ito programa, Tambagi ko Lady Baton, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, o proteksyon na ng atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga balatian, sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema bakha sa baga, respiratory tract infections, daliga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon sa pagtumar, pila ang dosage. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang everyday. Para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula. Kung wala pa'y balatian, okay ra. Usang ato sa duha ka kapsula. Kung duha imong tumaron, buntag o sa gabi. Kung usa lang sa morning. Oo. Uban sa inadlaw nga tubig, ayo pag-inom ana ha. Nga ang imong gamit sa pag-inom nga tubig kay bugnaw, ayo taon. Inadlaw nga tubig lang, dili init, dili bugnaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit nun na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban again, sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pero pwede ra gihapon nga mutumar ka ana after ka mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Ganyan. Dako gikatabang, mao nang himuon natong partner everyday ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiya. At ang na-feature ang chapter 1 mo pagsugod sa bagong revelasyon sa tong bagong sender nga si Delo. Again, o pami-ended to. Sundan niya po nato ha. Sa masunod nga episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa iyong revelasyon. Sa pagkakaroon, ato lagbitan o gisigutan na atong nabati nga drama kaganiya. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom! Smile, smile, smile ka makabuhay and you can never go wrong. God bless us. Anyway, Delo, salamat kayo sa pagpadangat sa mong kaagi. Na-appreciate na ako kay this time lalaki na sa mga tong sender. Sama ni mo, Delo. Thank you from the bottom of my internal organs. From the bottom of my heart, thank you nang so much. Diba? Anyway, kung natong basihan ang chapter 1 sa mong kaagi, dili sa beauty na ka sa yun, no, nga kabitang natin partner, mahal nato, ipinaglaban natin sa ating pamilya, kaya nagtumanta sa itong gusto niya, ang ending kay gipasakitan rata, niya ang ending pagyod nga ikaduha na iwan tayong mag-isa na nasasaktan. Though sabi mo nga, may bonus naman yon kasi iniwan din ng dati mong asawa na si Monette ang inyong anak sa iyo. Yan, kaya tuwang-tuwa ka din. Hanggang sa ikaw eh pumatol sa isang bakla na si Yuri. Dahil si Yuri naman ang nandyan nung nawala si Monette. Parang siya ang humalili, no? Kaya marag mihulip sa mga kagulaanan, na itambag nga umaatikabo. Siya ang imong nahimong shoulder and the shoulder to lean and to cry on. Mean, ana, hangtod nga na-develop siguro ka. O niya, may saad siguro og nindot nga kinabuhi ni si Yuri nimo og sa imong anak. Mo nang marag siya na ang nailhan sa imong anak nga mama. Mo nang ginabuli imong anak nga bayot ang imong mama. Ganyan. So, dili lalim sa part ni Yuri. O niya, kay si Yuri, kay dili man siya ang sender, dili pag gihapon pod sa yun, sa imong part, no? Delo, lisag dahil na makigdeal ka sa usa ka tao nga dili gid mo ay imong gipili. Dili ni mo ni prioridad, dili ni mo ni preference nga same sex. Bisa pagbayot as Yuri, the fact nga lalaki gihapon ang pagkabayot, no? Same sex relationship ang naan ninyo. Unya, pagkahuman, mura bagwa kay choice, kay mao naman ni, mao ni mimuhatag na kung kalipay, go na kuan ni. Og sa dihang, sobra tulo ka tuig, sukad atong last nga nagkita mo sa imong asawa nga si Monette, bigla siyang bumalik at kayo nagkita. Mura bag nakalimot ka sa mga kasakit kaya iyang gihatod diha nimo. Unya mato pa ni Morog nalimtan sa demo si Yuri tungkol kay mibalik si Monette. Ay nako, kailangan natin sa bundong to, sa ating pakikibaka, sa itong pagkinabuhi diri sa kalibutan, kinahalan nga firm ta sa itong gusto, firm ta sa itong gisudlan nga sitwasyon, firm ta sa itong gisudlan nga relasyon, dili kay mo paling-paling ta, magpakabalimbing ta. Kaya bitaw, diri na lang ko niya, kay gibiyaan mo ko itong original, diri lang sa ako. Pero kung mabay itong original, biyaan ako ning karon. Ay, pwede di ay. Well, pwede gid noon, pero dili jud ka magmalipayon ana. Kaya ta mag-rebound relationship ka. Wa pa ka may okay sa imong past nga misulod kag bag-o karon para imong gamiton nga mo-move on ka. Most probably dili gid na makatabang, no? Magpabiling gid gyapon nga maghandom ka sa imong ex. Labi na kun wa kay pagtabang sa ko galingon nga ma-okay ka. Well, anyway, kung basihan na itong chapter 1, no, Sender Delo, sa imong kaagi, sakitan ko sa imong part, though alam ko naman na matatag kang tao at hanggang ngayon ibuhay ka pa rin at lumalaban. Kasi kung hindi, huwag na ka magpadasa mong kaagi ron. Appreciated kayo na ako. Thank you, by the way. Unya, sa tapag kinabuhi din sa kalibutan, Delo, bisan usa pa ang mga pagsuway nga ihapak sa langit or tugutan sa Ginoo, diri nato nga mapahitabo. We need to be, karabitaong, klaro sa itong mga pag-ampo, klaro sa itong mga goal, kay bisan pag niakaroon ang itong pagsuway, manlimbasog ta og maning kamot, maninguha tag pinaavtik, nga mo paingon ta dito sa itong pangandoy, sa success, no? Iniga ang kunato ana, di ba? Hinana. So be very optimistic, be positive. Unya, kung napasakitan ta so sa katao, dili na to kinahalan nga atong kundinahon kanunay. Kaya di na makatabang nato para sa atong sayo og dali nga pag-move on. Dawato nato, pasayloon nato atong kaugalingon, pasayloon sab nato ang tao nga nakapasakit nato. And eventually, pagmata nato sa kabuntag, okay na ta. And when we look back sa kagahapon, makasmile na lang ta kay okay na lagi ta. Di ba no? Di na to pugso na matagbutang, labi na kung di pa ta ready. Timanaan nato na ha? Unya, again, sa ato pagkinabuhi din sa kalibutan, kita ang masunod, para sa itong mga kaugalingon nga kinabuhi. Kung nung sabla estado sa itong hunahuna o kasing-kasing karon ato nang gipili, walay may pugos ana. So kita ang mugna sa itong kaugalingong destiny. Inya labaw sa tanan, ang matag hitabo sa itong kinabuhi, kilala iampu nato na sa alabawang makagagahom nga kinasing-kasing. Anyway, maraming salamat. Mao pa to ang ato ang unang chapter kun unang yugto sa revelation sa tong sender nga si Delo atong sundan ka makabuhay ang sumpay sa iyang revelation sa mosunod nga episode sa tong tulumanon imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.

0: danced alone a thousand times.
1: Okay, kumusta? Kumusta mga Edlo? Sub kanatong tanan, may higalan. Sub kita sa atong nandang programa, ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinilang hapon ninyo higalas, Kuya Arn, may iguban ka ninyo. Sabay sa paghatag na usab, huwag laing pagtagad, huwag laing kinabuhi sa usaka tampo, sa usaka babae ng si Gia. Gia, salamat no sa imong kaaging, imong gisalig din niya itong programa. Manood ko Gia, anak karon kini si Gia, lumulupyo kini sa Surigao del Norte. Kumusta ang tanan taga Surigao del Norte? Manghinaot ko nga, anaa, nagpabili ng inyong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw niya na itong nga programa. No? Manghinaot ko walay puwas o walay hunong ang inyong pagpaminaw. O sa kasindir na to, o sa kababae nga si Gia, nga lumalupyo sa Surigao del Norte, manghinaot ko nga nakakaroon Gia, di asa mong nahimutangan. Pero sa dili pa, kumusta ang ato mga listeners sa nagkalalaing mga lugar? Bisan pa man sa nagkalalaing mga lugar sa Kabisayaan. Taman sa naabot sa itong programa. Daghan kayong salamat ya kaninyo. Mahigala, kumusta ang tanan nga itong mga users sa itong mga produkto? Gikan sa unahan tud karon na nagpabilin pagyapon mo nga nagasalig sa itong mga produkto nagainom sa itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Mahigala, inyo kalimti no? Basin na yung mga pipila karon ka mga higala na itong bago na itong mga listeners. Para may balupot sila kung unsay naa sa ato ang programa. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon para sa mahigala nato diha nga nawala ang normal nga pagkatulog panahon na sa kagabion. Ang uban kadlaw na makatulog tungod kay mitukar na kuno ang insomnia. Or kaha na ay mga laing problema, naglatagaw ang unahuna samtang naghigda na unta, magpiyong-piyong pero ang unahuna to ang naglatagaw. Mao na hinungdan nga dili makatulog. Ako ba nagduka pero pag muplastar na, di na makatulog. Napi ay mga tao nga magduka, magtanog TV, magduka. Pero sa higayon nga muplastar na, higda na, di na makatulog. Di ba na mga yung ana, amot lang ugla sayop ko, pero sa akong paniid na, ay napasagdi nga mag-ingana kanunay atong bation. Magluya atong lawas, walay kondisyon, alingiig, tungod kay dili taganahan maligo, kay wala tay tulog, kay hadlok madaot atong lawas, kung maligo tanga wala tay tulog. Kanunay na lang taway ligo. Mas musamot na hinuon kainit sa itong lawas o gilip taganahan mo higda kay init kaayo. Ato ng tabangan atong kaugalingon. Mag Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mga higala, makatabang gina ka na to. Ayaw ninyo ibaliwala ang i-share ni Kuya Erning inyong higala. Sulay lang ninyo, pero dili ko mapugos. No? May nguntod ko nga ayaw ninyo ibaliwala, pero di ko pagkapugos sa inyo gili nyo gusto. Natural, mag-ihay man tagpaning kamot. No, kamo naning kamot mo, si Kuya Arnpod naning kamot. Ha? Makasustin og maayo sa pipila o sa taas-taas nga panahon nga atong ikauban ng atong mahal sa kinabuhi. Nara sa inyo ha, kung dili ninyo tistingan atong mga product, wala ko'y mahimo. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ni atong Capricorn sa mga tao no nga maglisod sa pagkatulog ug labaw sa tanan sa mga higala nato nga walay klaro ang pagbawas sa matag adlaw. Kinahanglan gyud mga higala sa matag adlaw gyud kita makapagawas atong hugaw. Ano dili mayo nga mag-stack ang hugaw sa isa ka adlaw ug mapata magbawas ug mamintin na nato mga higala magkadaot ang atong tinai. Magkadaot atong tinai kay gi-stack na tug hugaw. Nga dapat na ipagawas bisan tud nga ato nang mga kinaon pero kay hugaw naman waste na lang siya mahigala nga dapat ipagawas atong lawas. Kung yanong ato man ipundo, kinahanglan mo na nga sa matag adlaw yung kita magbawas sa atong hugaw. Para sa ingo ni Ana, dili kita matakbuyan o kining delikado nga sakit nga colon cancer sa atong tinae. Kung dayon, kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect. Mohinno kini pinaagis pagbawas sa atong hugaw o pag-ihi nga ipagawas ang mga hugaw sa mga nasa atong lawas. Kumutisting mo nini mahigala, tisting lang ninyo ang Tumos Pharmacia or Butika. Ikompleto lang ang pangalan sa pagsulti sa taga-pharmacia ay nalang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Madawat to nimo ang usa ka pouch nga powder na ang sulod niya na mahigala, dili na tibag ang sulod sa atong mga kape. No, Capricorn Gold with Malunggay and Santon, dili na mga tibag, mga powder gina siya. No, gama sa mais o sagol malunggay o mangustin. Nabiha, makita ni mo, may pagka-black, may pagka-gold yellow na naitatak nga 200 grams. Huwag na po'y gagmay ni Ana, 110 grams. Huwag na siya itatak dito nga, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Gitawag na siya pure organic mahigala kay wala gyud nay chemicals. Ug dili na mao ang giingon ni doktor nga bawal ka mga pikay napakagibati. Dili na damay ang atong Capricorn Gold with Balonga and Santon kay pure organic na mahigala. Lahi tong giingon ni doktor o mananamban nga gibawalan ka lahi tong kape, no? Ay nga na mahigala kay wala chemicals ang atong Capricorn Gold with Balonga and Santon. Mahinaut ko mahigala na sabta ninyo ang akong pagpasabot sa inyo sa atong Capricorn Gold with Balonga and Santon. Mao na kung kape na man ang galing, I Capricorn Gold with Malunga and Santo na lang, ha? Dugang pa mahigala, dili malikayan nga kumbati ta kanunay sa atong trabaho sa matang adlaw. Manakit atong kalawasan tungod sa panuhot. Tabangi mong kaugalingon nga pagkaugma makatrabaho gyapon ta. Proteksyon ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Makatasag proteksyon makatabang sa mga tao nga kumbati kanunay sa trabaho para sa panginabuhi. Ang Orion Herbal Liniment Oil duha ni ka klase. Ang isa green ang taklob, ang isa orange ang taklob. Kining green atong iuna sa inyo ha, katong wala pa makahibalo. Kining green ang taklob, pwede kani sa mga panuhot, pamaol, sa mga buntis, no? Kinahanglan mga buntis maghaplas kanunay mo og Orion para mahilayo mo sa panuhot kay sakit yung kayo ang magbati ang usa ka pinahan nga magbati na nga kargadong panuhot. Mao na siya, dugay mo makapataw sa inyong bibi. Pero layo kas panuhot, dali na kayo, busagak din. Ipagawa sa inyong bibi mahigala, basta plastado lang ang bata, no? May nga na itong Orion, mutabang na siya. Kung sa mga bata nga, bata pa, mga gagmay, pwede kayo sa Orion yung haplasan, tungod kayo walay halang na itong Orion. Noon, anaaktan ang klase sa herbal ni anak mahigala. Wala siya halang, wala siya chemicals na makadaot sa itong tiyan. Labi na sa inyong tiyan, mga buntis, labi na sa inyong mga bibi, di mo mahanlok, di mo mabalaka kay wala na chemicals. Pure herbal ang anaas atong Orion nga green ang taklob. O protektado punta nga dili ta matugdungan og lamok dengue. Kay kanang lamok dengue nga Aedes aegypti mao ni kusog nga mamiktim nga mga lamok nadto sa mga bata, mga teenager, bisan sa mga amto, mga tigulang. Kung musipyat ka niya na matugdungan kag lamok dengue, sigurado mahigala magka-problema gyud kita. May lag untag mabantayan, no? Kung di mabantayan, na pastilan daghanay nga sapli nga kinabuhi tungod niya nang kumpiyansa sa lamok dengue. Mao na para di ta matugdungan og lamok dengue, haplas sa inyong pamanit og Orion Herbal Liniment Oil. Hinoon kung manghaplas ka para sa panuhot, automatic protektado ka nga dili ka maduulan og lamok dengue. Labi na kung simba ko masamad ka, no? Dili po na duulan og langaw na imong samad. Basta mabutang Orion tungod sa citronella extract, no? Ang mga insekto di ginaganahan sa atong haplas nga Orion tungod sa citronella. Mao nang dali maayo pa din yung samad kay mo uga na siya tungod sa himag oil extract na nasa atong Orion nga herbal. Nga pwede sa mga katul-katul, buni, pangagod, allergies o kining kuan, kining sitawag ani, mga bukol, kaunggo, kanang bukol butang ilagapas ang imong bukol, mga butang ng Orion, nga mga kaunggo pwede ra patakan ni mog Orion, sige lang ni patakan. Dahil may nagmaligo ka, murag mo humok man ng kaunggo, ay mo nang butang ng Orion, hantun mapatay ng kagaw ana. Nga na siya mahigala, pwede sa mga balakubak sa ulo, mga kaspa, tanggalo na niya kung wala matanggal sa inyong mga shampoo. Nga mga kuto o glusa sa bata, tanggalon nga po na sa Orion. Haplasin ang buhok sa bata, nga babae, kasagaran man yung babae, katagas ang buhok. Pag mahaplasan na, tanan ang buhok, put sa silupin o sa kauras. Matanggal na tungod sa kakawate, leaf extract, huwag adunay anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Nga na siya, katong na yung mga almoranas ha, kumutoka rin yung almoranas, kuha nila na siya gapas nga na yung Orion matagabi eh. Nga na, kanindot ang atong Orion mahigala, daghan siya kagamitan basta sa external lang a part sa atong lawas. Ha? Okay. Kung dirita sa orange ang taklob, kining orange ang taklob mahigala, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya naate mga higala din ha, nga naminaw, basin mahilig sa mintol o bugnaw nga haplas, naata, katong orange ang taklob. Kung mo atumos parmasya o butika, ay na lang orange ang taklob. Mahinaot ko na sabtan ninyo. Pang-massage lang gina ang orange ang taklob. May gala, pang-massage na siya. Pero parehas na sila sa green ang taklob. Dagang kagamitan ang green, pero parehas sila pang-massage. Pang-hilot. Ang nakalahi lang sa orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Okay, mahinaot ko, mahigala. Nasabtan ko ninyo, no? Istingin lang ninyo, mahigala, ang atong mga product. Napakuyuban pang mga product ako i-share sa inyo, ha? Pero standby lang una, ha? Unya na ako na-share. Ako sa ni, sugda na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagay nga gisalig din ka nato sa usa ka babae nga si Gia, nga taga Surigao del Norte. Gia, ano yung maong kaagay?

0: Jia anak.
1: Oh, Nay.
0: Ay, nasi Gary.
1: Oh, pasakan Nay.
0: Ah, Gary, nang dali din eh. Oh, salamat nang. Nasi Jia nang. Anadiri nag-ilis ki ka naligo. Ah, sige nang.
1: Oh, Gar. Isang adlaw diri ka pero gahapon wala. Karon naaka.
0: Grabe na kung gimerte ka kami yung gahapon sa imo, ha?
1: Ah, grabe sab. Isa rin yung adlaw.
0: Ambot, Gia. Basta dita ka makita sa isa ka adlaw. Mura lang, isa ka bulan.
1: Grabe sab.
0: Gia, na ako'y isulti sa imo, ha?
1: Ansa ka na?
0: Na ako'y first cousin dito sa Manila. Unya, matod pa niya nga dito sa Manila mapuslan daw ang akong kurso nga natapos.
1: Kurso?
0: Ang buot pasabot na ako, mapuslan daw akong kurso dito.
1: Buot pasabot niya man, dito ka mo trabaho? Kalayo, huwag mo na yung plano ni mo.
0: Oo, JR. Kay balo na ka. Na ako'y mga ginikanan. Na ako'y tulog kay suon nga gusto po mo tapos. Nawalay gaya saan sa akong mga ginikanan, ako rapon.
1: So talikdan ko nimo, biyaan ko nimo diri sa atong lugar?
0: Sige lang. Mabot lang panahon nga pukusan nato atong relasyon. Importante dili lang ta magbulag.
1: Ah. Ah sige. Ako lang ipahinumdum sa imo, ha? Di ba ingon ka? Nga magkinaunsa-unsa. Dili kita maglagyo. Kay kasagaran ingon pa nimo basta magkalagyo, magkabulag yod.
0: Wala na ko nakalimti diyan. Pero

0: Naginahanglan ako mga igsoon sa akong tabang. So nabay tendensi nga magkabulag kita. Kung tinuon anay kita nga nagkahinigugmaay sa usag-usan, dili siguro na may tabo. Kay pares kita nga mag-amping sa atong tagsa-tagsa ka mga gugma.
1: Masabdan ta ka. Wala sabi ko'y katungon yung pugong di akin mo. O sige. Tama ang imong giingon, mag-inampingay lang kita para di kita magkabulag.
0: Kaingon pa nila sa mga sulti-sulti nga ako rapod na ibalaan. Bisan ko noong magdikit na permente. Kung diligod kita, di kita magdayon. Mali kasigaran mabati na ako, pero og bisan pa og lagyo kita. Kung kita gud magdayon, kita gud.
1: Tinahod ka na.
0: Salamat kasi mong pagsabot, Gia. Ha?
1: Usbon ako, wala ko'y katungod. Nga mapugong diyan kanimo. Ha?

0: muadto sa Manila si Gary. Anak, Gia?
1: Oo, ma.
0: Pastilan. Grabe na bagyo din yung kasuod sa inyong panag-uyab. Pero bilib lang ko sa inyo ha, kayo wala yun ninyo himuha ang dili dapat ninyo himuon. Hanto na katapos kamos pag-eskwila. Pero naingon si Gary, mga makinaon-saon-sa daw, di yun may maglagyo, pero tungod lagi. Kaya na yung mga iksoon nga nakinangnan sa iyong tabang, nakatapos naman siya. Pasabot nga siya na po ang mutabang pagsuporta sa iyong mga iksoon. Maoba. Dili ka mo magkabulag ni ana-anak. Ma, mag-inampingay lang kami. Mag-inampingay lang kami, ma. Mayon ta, anak, kay okay ba ya si Gary? Buhutan niya pagkatao. Kanusa man daw siya mulakaw, matos Manila. Next week, ma. Mato na daw siya. Pastilan kami ng ora bagyo ni ana. Okay na ba sa'yo mo, ha? Ako sa kisultihan, mawala ko'y katungod nga mo. Pugong saya. Kung kikinanglan niya na makatabang sa'yo mga iksoon, sa'yong pamilya, wala tayo mahimo, ma? Mayon tam, anak. Nga wala'y mga temptasyon nga moabot sa iya samtang dito siya sa Manila.

0: Gia, huwag ba kadlaw mo mabiyahin ako? Baro ato ha, atong mga sabot. Sa ako ah, Gary, walang problema. Makapaabot ko sa imo ha. Total, mangita po kong trabaho na ako nga makatabang po nila ni Mama Magpapa. Ikaw para sa imo maigsunog sa tibok pamilya ni mo. Kaso lang, layo lang ka. Mahinaot ko walang mga temptasyon nga maabot sa imo ha.
1: Ay kabalaka. Di nga mahitabo. Dili ko ikaw ibaylo sa uban. Isang kinsa pa ng agwapa nga babae. Buutan ba siya? Kontento na ako sa imo ha, Gia.
0: Mahinaot ko. Nga matuman ka na.
1: Ah, sige. Gabiin na. Mga laon pa ko uma. Apit na alas 10.
0: Kar, ay may ukalimti ha. Kung may mga temptasyon nga, mabot sa'yo mo ha. Ay ukalimti. Para dili ko ni mo mapulihan sa lain.
1: Maluoy mo sabta sa'yo mo ha. Dili ka na may tabo. Promise di ka na nakuhimuan.
0: Salamat kay Kar. Asahan ako na.

wala lang damha anak Chiang ha. Siguro mga hapin na tuig si Gary dito. Kumusta na inyong relasyon? Walay lain makuan ma, cellphone lang. Kasi mag-video call, makalugar. Ya, kumusta yung trabaho? Okay naman ma. Naghinahinay daw siya og padala sa iyong mga iksoon para makapadaan yun pag-eskwila. Huwag labaw sa tanan sa iyong mga ginikanan. Ah, ya, ang part sa inyong duha. Wala ba siya plano nga kanon sa ka mo magminyo? Ma, tuwa pa si Gary sa Manila. Unsang pagminyo na mo? Iya pang pamilya mo yang giatupak. Yang gipakusan nga suportahan. But pasabot, kanusa pa di ay kamo plano nga magminyo? Kung ang iyang mga iksoon mo'y atong agdon, pastilan pila pa katuig. Una siya mohonong sa pagsuporta para makapadayon pag-eskwila iyang mga iksoon. Ma, ang panahon rin atong agdon ba? Di lang nato dali-dalion. Kasi Gary, grabe ka busy. Puko sa iyang pamilya. Ah, okay naman na anak. Basta, dili lang siya madala sa mga tintal dito o mga babae. Kay gwapo ba si Gary? Buutan. Mahinaad ko mga dili ka na may tabo. Nga makabot sa iyang mga temptasyon. Kung naamang galing, dili siya madala. Mayo ang tanan.

Wala lang na mamuabot na si Gary og hapit na siya magduha ka tuig. Pero okay lang. Mayigyan po namang komunikasyon. Di gwapo ra ba si Gary og samot. Siguro aircon yung trabaho. Ay, kanong sana sad kaan ako mahikap ang kamot ni Gary. May bati na kami o kaniya.

0: Mapaligro ko sa cellphone, ma. O, kanil anak, kuhaon ako. Uy, si Gary. Ami, ma. Hello, Gar.
1: Oh, kumusta ka?
0: Okay lang. Isang semana pa ganin nakatawag.
1: Malo kay Tuyo, nga importante sa imo, ha?
0: Oh, ansa ka na?
1: Ah, Gia. Ay lang kalain sa ko, ha?
0: Nganong malain man ko?
1: Gia, may siguro atong buhato, nani. Magbulag na lang ta?
0: Ah, unsa ka to?
1: Oo. Magbulag na lang ta.
0: Time pa, gargara, magibulag ba ka na ako?
1: May siguro magbulag na lang ta para dili na ka makaasa din sa kuha.
0: Gar, kamayang panatog pa nagsiyultihan yan itong aging simana. Karoon magigbulag na ka din sa kuha. O sa may problema? O sa may hinungdan?
1: Mauna hinungdan? Ka magbulag na ta?
0: Nakakita ka na baglain niya? Natintal ka na ba sa uban?
1: Ano sig pangutan, ha? Masalamat ka nga di prank ako sa imo nga magbulag ta.
0: Tungod ba lagi kay nakakita ka ng lain? Ha? Tungod ba nakakita ka ng maglain?
1: Pwede ka na mangitag lain din, ha?
0: Garna ba yung laing problema? Garna ba?
1: Para sa ako magbulag na ta. Para makamove on ka. Dili ka matiog kamingaw din sa ako, ha? Pati ako din akong batig kamingaw na sa imo, ha?
0: Sulti ko si Noon. Naano ba kay lain ni na?
1: Oo, naano ko lain.
0: Gar, di ba ikaw nag-ingon nga mag-amping ta sa usa ko sa?
1: Kalimti na ka itong mga pag-amping.
0: Gari ka sakit sa imong gisulti. Gituban ako ang tanan ni mong ingon nga mag-amping ko. Di ko magpadala sa mga temptasyon o pati ikaw.
1: Kalimti na ka na? Wari pulos ng mga saad. Sige na. Muni, tusok sa imong una-una. Para makamove on na ka, magbulag na tayo.
0: Gar, wala ba ko'y problema sa imo? Mahal na ka. Bisan ka nun sa pagkamumalik diri sa atong lugar. Tungkol sa imong mga iksuunog sa tipong pamilya, kayo mo ginasuportan, wala'y problema, Gar.
1: Kagahi man imo sultihan, ay na magbulag na ta. Pwede na ka manguya mong lain niya o ngayon kursunan ang lalaki niya sa imo, ha? Sige na, babay na, bulag na ta, ha?
0: Gar?

0: Doon sana. Uma. Imbulag si Gary, tinikan ako. Ako siyang ipagutada kung nanabay si Lain. Ingon siya, oo. Daan ko pagyayad. Basta yung nga nga magkalagyo-lagyo ang paingnan bulag. Grabing pag-amping na ako, di ba? Nakita na ko, anak. Pero sige, pasagde siya. Nga lumagpakamartir ka kung dili na siya ganaan sa imo kung nakakita na siya Lain dito.
1: Masakit sa ako, ma.
0: Pasagde siya.

mo lang kag sa imong gari, day? LGR? Oh, day. Uy! O sa mahinungdan? Nana daw sa ilain. Uy, ingana gina, uy. Mas nilan ako rin ginaluwi sa imo. Grabe, may mo kabuhutan sa iya, ha? Nabuhutan mo to si gari, uy. Pero ganong nahihim mo ba niya? Mao ginaingana, ano? Basta magkalagyo. Na mga temptation. Ang lalaki kay huyang kayo. Mao na. Pero na imposiblehan ko ba yun? Ganong nahimo ka na ni gari? Murag na siya laing problema. Ay, nisulti naman ka siya nga na siya ilain. Natintaw siya sa umang babae dito. Basin artista. Siguro na pa yung nakalabaw din sa kuha. Ay, naamang kayo makalabaw nga na, oy. Kunya, kung buutan ka na, apoy buutan. Ay, kaluoy po di mo, day. Pila mo katuig, gikan pa mo sa high school. Kita nga nag-classmate. Hanto nagkauban ta sa trabaho. Sige lang ba yun? Mahinumduman ba yan ako ang tanana mo mga plano? Matiyo na ho ang kamingaw sa iya. Uy, siya may naging bulag, day. Pasag di na siya, day. What siya pulos ng pagkalalaki? Pangitag lain. Kung nailain, manguyap sa imo, hadi. Kalimti na siya. Ayaw pag gol-gol din ha. Nadili siya ang lalaki na sa kalibutan. Daghan pa'y nag-breath sa kalibutan. Mga ni tinood. Sige, day, maulin ako. Ay, magdungan na tao eh. Ah, sige.

0: Anak, Gia. Oh, ma. Di ay mong amiga, kauban sa trabaho nga bayot, na kauban nga laki. Oh, sige ma, ako rin bahala sila. Na-na-na-na sila sa gawas. Ay! Oh, good evening! Oh, kinibining sa bayot, narunayaman mo. Oh, kinsa nang kauban ni mo?
1: Oh, mayong gabi, Gia.
0: Oh, may gabi, Isab. Ay, si Arthur. Paminoro, good Gia. Eh, may pasudlo ni mo. Oh, dali, salud mo, dali, dali. Kini si Arthur, gikan pa sa laing nasod, na wilderness siya.
1: Two weeks pa lang ko diri, Gia.
0: Mga tinuon na niya ako sa gingnan nga pagminyo na. Ya, nanguta naman siya. Makatabag ba na ako kung isang babae akong i-offer sa iya, ha? Nga, narakayon ko nga. Ay, si Gia. Gia, di ka magbasol ni ini, di ka magbahay. Abroad ni niya. Ang kinabuhi ni ini, pirmin dito asa abroad. Dakong sweldo, buutan, guwapo.
1: Ay, nagpalabi eh. Bayot, stila ni mo maulan na ta.
0: Okay lang. Arthur.
1: Day Gia, okay lang ba siya mag-anhian siya din pirminti sa inyo? Nga? Basin ugma, sunod adlaw, nga siya na lang kanuni. Ako lang siya giubanan, pero lain man pulgurug na siya tuyo sa imuhana, na may mga importante nga managsultihan na ako makadisturbo man ko. Marang siya na siguro sunod mga adlaw kung buwanhi.
0: Ah, wala problema.
1: Ah, okay lang sa mga Gia, kung mulag ko din sa inyo lang ako lang isa. Sa karun lang, nagpauban ako kay Bayot kay maulam ako. Nya, ikaw yung gi-offer sa koa.
0: Ah, ganun diligot. Sige, kumani ka diri, wala problema.
1: Salamat kay ha.
0: Oh, di tanawa Arthur. Ay, da. Tanaw kay utang sa koa.
1: Sure, wala ka rin problema. Pastilan.
0: Oh.
1: Soho lang, palipay. Tagaan ta ka.
0: Oh! Wantay ka, wantay.

Unsa may toyo na itong lalaki, anak? Ay, kinisibayot. Arang yung kasiaw. Unsang pagkasiaw. Katong si Arthur, mga kauban niya kanina, abroad to, wilder daw. O niya, ulitaw pa mo daw siya. Nagpataba nga, kasi na ako noy, kaila ko noy, bayot nga babae nga, pwede kay Arthur. Ako ang binuangan sa tunto. Buutan man sa itong tawhana ba? Mailhani mo ang iyang pamarog. Nag-butcher ba? O gani ma, guapusan. Paano daw siya, pasinog mama, sunod adlaw ba? Awa ka ni problema, sige. Ato ba ang agon? Basta maayo lang ang toyo para makalimot na ka ni Antong Gary.

0: Salamat ha sa oras nga imuigahin sa ako ah. To, dabata to ni.
1: Ah, salamat ani Arthur. May kay wala na mo aprag si Bayo na mauban sa imo ha.
0: Giyagad to na ako, pero ingon siya nga trabaho palagi daw ugma ninyo.
1: Oo, mamanadaan siya kay tagsayag gina siya mo trabaho. Ako say malit kong pila ka minuto.
0: Oo, sige lang, di lang kung magdugay kaayo. Para makarelax ka, makatulog ka. Para sa imong trabaho ugma. Nakaabot lang ko din sa inyo ha. Ba pa ko makadistolbo?
1: Ah, okay lang, wala. Wala, Arthur.
0: Ah, mahinaot ko malipay ka sa akong dala.
1: Ay, lipay na kay ko ni Ine. So, sa imong lingaw, samtang napakadir eh.
0: Ah, wala. Ipaabot lang sa schedule. 2 months pa ko din eh, before ko bubalik sa Laing Nason.
1: Kanindot sa imong kinabuhi, no?
0: Sa trabaho na ako, okayhan ko. Usahin, 7 months ko dito para dili mahomesick. Dugay na mali ko sa abroad. Sa una, tag 2 years before ko makabalik diri. Og na yun. Hantun, nagdugay-dugay na ko. Sa una, 9 months. Dugay paghapon. Hantun karon nga, 7 months. Pwede mi nga makabakasyon po na yun. Nabinag kong nakay pamilya.
1: Ah, mao ba?
0: Oo, oh, Gia. Abin mo, tinutong giingon ni Bayot. Dapat ko na maplastar na kuno ko. Sayang akong income. You know, nang akong income na ako ramang gibang ko, Sam. Para sa umabot nga wala ko kay balokon sa himoon sa kwarta na ako. Kaya kung maginikanan, okay na masam sila. Ingon pa nila kung maginikanan nga, dapat magtigom na ako basin makita na kong babae nga akong maminyuan. Tama ilang giingon mo na nga, nagtigom ko, pamasin yung makita kong babae.
1: Wala pa ba rin ka makita?
0: Sa kanakang babae, siya ambot nga no kahat. Nga nung wala pa kayo nakita. Aminin mo, nalipay ko nga nagkaila kita. Ambot pa sabot ako, Gia. Okay na ba ko sa imo ha? Nga nakikigala.
1: Oh, wala problema. Wala problema, Arthur.
0: Salamat kayo. Wala ba ko makadisturbo kung naimu ari diri? Kasi naimu bisita ni mulain.
1: Wala man. Okay lang.
0: Pwede dalikyata na to. Ang imong naagian.
1: Saon sa nga naagian?
0: Ang dati ni mong uyab. Nga sa tuyo ngalan, gani?
1: Kinsa nagsulti sa imo nga?
0: Tural. Atong amiga nga Bayot. Imong kauban sa trabaho.
1: Si Gary.
0: Gary. Gary to nang isulti ni Bayot nga. Nado lang ini kayo nga kalit na lang kang gibulagan kay nana do na kita na dog lain dito sa Manila.
1: Ato na lang nakalimtan.
0: Sorry kaya. Sorry kayo. Sorry kayo. Pasinja kayo nga nasakitan ka.
1: Kinahinay na ako siya sa pagkahikalimot. Tungkol kay sakit kayang gibuhat diri ka na ako.
0: Sorry kayo, Gia. Sorry, ha? Sorry kayo.
1: Okay lang, okay lang.
0: Gia.
1: Masa ka na, Arthur?
0: Okay lang ba sa'yo, ha? But pa sa pataw, ako mahulip sa lalaking ang dati ni mga nakikbulag sa'yo, ha?
1: Tinol ba nga ulit ako ka?
0: Siguro dili kay pahamak sa imong amigo nga Bayot. Kuminyo ko nagpakaulitaw lang yapon. Ulitaw ko. Wala problema, Gia.
1: Wala pa kay kumaswito sa imong pagkatao.
0: Kung sa imong nakita karon dire kanako. Maura ni.
1: Sige. Para dali na ko malimtan ang maong lalaki. Na nakapasakit dire sa ko.
0: Paningkamutan ako nga malimtan mo siya. Isa nung wala pa kay gugma diri kanako. Paningkamutan sa mnako. Nga mubati ka rin gugma diri sa ko.

Oh, kumusta inyong relasyon ni Anang Arthur? Mamalipayan kay ko ma. Aminin mo ba? Nakaplano ni siya magpakasal. Magpakasal? Oo ma, kay duhara ka bulan yang bakasyon diri before daw siya mularga ka. Kasal na daw mi. Bahalan daw sa abogado lang. Kay pagbalik niya sa simbahan na dayon. Kanindot pa ng tauhana. O ma, kay andam naman dan na naman daw kuno siya ikagasto. Kaya basta ingon niya, una daw siyang balik sa abroad. Nakasal na kami. Ah, sige anak. O ma, o yun set ko ma. Okay anak, sige.

0: Gì à? Gì à? Má, ka rin lang, ma, ka rin lang. Oh, di ang igsuon ni Gary, nga babae.
1: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa ganito benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
3: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
2: Mm-hmm.
3: Ang ako gungi, ko anang guniya, kay pura magupyagod anang magbatil ka ana, dili siya layaw. Kaya ako mang kung ano lang kung bandyo po, ubay-ubayon. Kanabang dili siya tamis, ana. Ganit yun, nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bukang lawas. Anong kan, ay puro buya gutaw na kong lawas. God, tabok-tabok kong idotay. Nga karong galing nga. Puro bang na, kuan ko na, musubo sa pagtimbang. Kailaya, gusto kong mainom.
4: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental. Kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
1: Okay, may galang mga itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Mahigala, diyata karon sa may Sanao Katipunan sa Bongga del Norte. Ngayon atong hinabiyon ang usa ka higala na ito nga si Walter Umag. Nga matod pa niya, adun siya problema sa iyang panit, sa iyang mabukton nga pertinong katula. Kasi siya sa kaglubi. Hantod nga matod pa niya, nakagamit daw siya sa Orion. Mahinungdan nga nawala gid ang problema sa iyang katul-katul sa iyang mga bukton. Walter, unsa man gyud sinugdanan sa imong katul-katul sa imong panit o sa imong mga bukton?
6: Ayan, sir, sa kakong lumbi akong darbaho, sa karaming lumbi, dito na ako ninakuha mo yung buyak siguro po ni Dayon. Kanila gyud nagdako ang tut sa nidaghan sa isang ako makalutan mo itong kanabog ko sa imong programa nga na kay Orion Depictivo kayo, nikuha na lang bugo. Katura akong nakaayos akong samad-samad nga katul-katul. Ito yung depiktibo mo kayo, ang tut karon. Moya mo gamit.
5: Wala ba mo balik ang imong katul-katul sa panit human ka naggamit sa atong Orion?
6: Wala na gid, sir. Ang tod karon apsa na akong pamanit.
5: Ang tod pa ba karon sige kagagamit?
6: Ang tod karon.
5: So, okay, itong testimony sa atong higala nga si Walter Umag diri sa Barangay Sanao, Katipunan, Zamboanga del Norte.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O kay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot.
2: Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsofgel capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsofgel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsofgel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsofgel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsofgel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsofgel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Amiga Carsofgel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsofgel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka, muri no, okay gapon, blooming gapon kang tanaw mga higala.
0: Gia? Gia? Ma? Kadin lang, ma, kadin lang. Ah, di ang igsuon ni Gary, nga babae. Sige, tuyo niya, ma. Ambot.

Danai ko ti ay sugo ko ni kuya. Kita nga kuya? Kuya good Gary? Oo ti. Kay mo tawag daw si Sema, di naman daw ka makontak. Mara daw imo siya gi-block. Oo. Gi-block na ako ang kuya ni Ma. Ingon siya tinga mo uli daw siya og ma. Magkikita daw siya sa imo ha. O sabi tuyo niya sa ko ah. Ambot eh. Ipanin lang daw ko niya pasin pwede daw ni mo siya i-unblock para manawag sa imo ha. Kung masugot pa daw ka i-unblock ni mo siya. O sige day. Sulayan lang na ako. Sige ti. Ito na ko ti.

Ako sulayan. Yan, black na ko si Gary. Sa tuyo niya, ako lang siya i-chat. Kaya pwede na siya manawag kung sa tuyo. Pero mauli daw siya ugma. Sa plano niya.

0: naon sa kaanak? Nalugi pabot nga tawag ma. Si Arthur ba? Dili ma. Kinsa? Naipak, unsa to'y tuyo atong bata? Naghangyo daw si Gary mga i-unblock na ako. Kaya giblock naman ako siya. Ama o pa? Unya, manawag daw si Gary sa ako akaroon mga adlaw. Mana nga akong itang-atangan sa kay tuyo niya. Unsa ka iyang plano? Oh, ma. Nanawag mo si Gary, ma. Nangasik ito baga para may balaan mo kung sa iyang plano niya. Eh, hello, Gar.
1: Kumusta ka?
0: Okay lang. Isan humani mo pa sakit eh. Naningkamot ko nga makamove on Japan.
1: Pasensya kayo, ha?
0: Okay lang.
1: Pero sa tinuon lang, hantod ka ron ikaw pag-iapon na akong gihigugma.
0: Unsipot pa sabot ni mo, Gary. Ingon ka na kita ka naglain mas labaw pa ka na ako.
1: Dili ka na tinuod. Gitagahan talaga kang kagawasan. Pamasin na kita paglain. Kaysa pila pa katuig nga magpaabot kita kung unsay atong paghimoon nga plano sa atong kaminyoon. Napakoy maiksuon. Nga walay lain makatabang. Nahadlok ko ba sinog? Kalit na lang nga nanakailain.
0: Wala ba kisalig din ka na ako? Ha? Ingon ko magpaabot ko asa taman ang atong relasyon. Pero ikaw ang niatras. Ikaw ang ni-surrender. Kay matod pa ni mo nakakita ka naglain. Nagkikapuli ni mo din sa kuha.
1: Dili ka itong tinuon ang tanan akong isulti ni kanima.
0: O sa mahinungdan ka na lang?
1: Oo. Kay puno ko sa kabalaka samtang di ako sa Manila na nagunaw na naningkamot sa trabaho. Una na. Abot sa kong una-una nga, may magbulag na lang siguro kami. Kaya pasin, masakitan rin ako din eh. Kakalit na lang ang nanakailain. Ambot pa sabot ako, Gia. May wala ko'y ikarelasyon para wala ko'y kabalakan. Pero sa tinood, wala ko makitaglain kay ikaw rin ang naas akong una-una. Wala ko'y plano nga manguyam din eh para himuan akong inspirasyon kay ikaw na akong inspirasyon. Pero, nabalaka ko pasin o kalit na lang ang nanakailain.
0: Kapila ko nga nabalik-balik ka. Diyasay mo, Gary. Nga makaasa ka din ka na ako. Dili ko ikaw pulihan sa uban bisan kinsa pangalalaki. Pero mandi, ikaw ra ang nakigbulag din ka na ako. Kaya pa sumangil ni mo na kita ka naglain. Di okay lang ako'y mahimo. Kinsa man ko. Namagay mo labaw pa sa ako ah.
1: Pwede ba nato ibalik ang atong relasyon?
0: Gary,
1: basin pwede pa. Basin luwa lang ako. Basin luwa lang ako, Gia.
0: Isayangan na ni mo ang tanan. Isayangan na ni mo ang tanan, Gary. Naningkamot ko nga makasalig ka kanon ay diri ka na ako. Pero sa gamay nga rason ni mo nga para lang maka-move on ko punta sa buti mo nga wala ka na yun naon nga kabala ka ba sin makakita kong lain diri. Okay lang sa'yo ha. Pero sa diyang nakigbulag na ka naningkamot ko nga makalimtan ta ka.
1: Gia.
0: Oo, naningkamot ko nga maka-move on ko. Gilingaw na ako akong kaugalingon sa pagtrabaho. Kaya nakigbulag ka naman diri ka na ako. Kaya kambalakan ni mo mas makita akong lain. Oo. Pero kung kita pa, dili na ko na imuod. Dili ko mo dawat og laing gugma. Ikaw lang. Kaya wala pa kita magkabulag. Pero kaya nagkabulag naman kita. Normal lang siguro nga mo dawat akong lain. Huwag anak-anak ko'y lain ka ron, Gary. Nana si Arthur sa ko.
1: Wala na mo kay panahon maging balik ka, di ba?
0: Sala ni mo ang tanan. Gisayangan na ni mo ang akong gugma di ka ni mo. Ang akong pagbating ang gugma di ka ni mo, ana-ana sa lain. Ana-ana kay Arthur. Nasa pipila kay gayon, pipila ka adlaw. Magpakasal kami sa Huwes. Una siya bumalik sa laing nasod.
1: Yeah, muli ko ugma. Pagkikita ko ka ni mo.
0: Ay, nausiki ang panahon ni mo para makikita ka na ako. Pangita na. Ipanay na ka to imong giingon. Nga nakita ka naglain. Sige na, mabay na.
1: Jia, isa. Muli ko ugma. Gisada na ako sa umaginikan na nung sa akong maigsoon. Ikaw akong pinaka-importante, ugma.
0: Pinaka-importante ang imong pamilya, Diay.
1: Importante sila, pero ikaw ang pinaka-importante nga na ako nga makikita o kanima para mangayog kong pasaylo. Pero dili na ako mapaabot, ugma. Muna nanawag ko. Isungon ako, ako mangod din na. Ngayon, black ko nima. Baliw.
0: Dili ko pareha sa imo, ha? Nga dili mo tuman sa saad. Nakasaad na ko kay Arthur. Nga magpakasal kami. Sorry na kayo. Kaslo na kami ni Arthur. Sa pilakan laon na siya bumalik dito sa iyong trabaho sa laing nasod.
1: Diyak, baluwi ka.
0: Dili ko gusto nga makapasakit og tao, Gary. Ito na nara ko pagmahal akong kaugalingon kay Arthur. O ginawat na ko ang iyong pagpakasal sa ko, ha? Sige na, kalimti na ako pangita naglain. Sala ni mo ning tanan.

0: Gia?
1: Oh, Arthur, kanina ra ka diha?
0: Oh, naminor ako. Nanawag ba ang lalaki dati ni mo? Kaingo ni mama ni mo nga nanawag daw ang ex ni mo.
1: Oo.
0: So, sa plano ni mo?
1: Arthur, ay kabala ka. Ipadayo na to atong kaminyoon.
0: So, sa'yo na ito, Bob?
1: Isultihan ako siya kalimtan ako niya. Ipadayo na lang niya sa pagpangita og lain.
0: Okay lang sa'yo, ha?
1: Oh, Arthur.
0: Masinog. Lalo'y pa ka kaniya.
1: Arthur, nakasaad ako kanimo. Uyon ako sa pagpakasalya kanimo.
0: Salamat kay Jia. Huwag ikabalaga, dilin mo ikabasol. Nga ako ang imong gipuli sa dapit ni atong gari.

0: Congrats sa inyo, mga anak. Salamat kay Ma. Ay, Gia, congrats, Arthur.
1: Salamat sa inyo, ha? O, sige. Mga untas gawas. Ma?
0: Anak, sige na. Ngayon yung mga ninong og ninang. Sige, ma, kayo. Tuwa na sila. Naguna na sa kanana na to, sa atong binyo. Sige, anak.
2: Uy, day. Dali, day. Talaw to sa unahan na to, ha? Sa may crossing. Gagawa sana na to din sa sakyanan.
0: Sigari.
2: Sigari na, no?
0: Oo. Oh.
1: Gia, ito na. Okay, sa inyo kita now.
2: Wala na problema, Arthur. Humanang kasal.
1: Kinsa ng lalaki ngayon yung kita now?
2: Ay! Si Kuan. Ang ex niya.
1: Siya ba? Gia?
0: Arthur. Sige, tanay.
1: Di ba na mo si istoryahan?
0: Ayaw na. Nanakituan na itong maninoog ni ng mga bisita sa atong binyo sa atong kananan.
2: Ay, tanan, it's good na. Pasag din na ng mga kuwan din na, oy. Tapos na ang tanan. Pass is pass.
1: Sige, tanan.
0: Pasalo ako, gari. Sa laki din mong tanan. Pasalo ako.

Mibati ako kaluoy kay Gary Kuya Arn na samtang na siya sa crossing sa gawasanan sa sakyanan. Nga diin dito kami gikasal sa usa ka abogado. Pag labay sa sakyanan nga akong gisakyan uban sa kumbana na si Arthur, mitanaw siya diri kanamo. Bisan dili kami niya maklaro kay tintin ang bildo sa sakyanan, pero kita na ko siya Kuya Arn nga naghilak. Kahilakon ako, pero gipungan ako Kuya Arn. Kaya dili ko gusto makabantay si Arthur nga mitulo akong mga luha. Grabe akong gibati nga kaluoy kay Gary. Pero sala niya ang tanan. Kuya Arn, dali lang ko taman og daghan kayong salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ang imong magtatampo, Gia. Salamat kay Gia sa imong kaagi, no? Salamat sa imong pagsalig diri kanato. Sa mga gaya, medyo na isala po si Gary. Kaya mo't pasabot mong guni Gary ato nga para di na mabating kabalaka, kahadlok. Naging bulag siya kay Gia. Mandi ay napay siya gugma. Kay para ko no, kung mahitabo nga makita og lain si Gia, dili na kasi mapiktuhan. Pero nagpabilin pa di ang gugma kay Gia. Hantod gisayangan siya. Pa na siguro makaya, no? Naging balik siya kay Gia. Oh, pero ulahi na ang tanan. So, naging salamat Gia, no? Mahigala mo ako itong sindir na ito si Gia nga taga Surigao del Norte. Huwag ay inyo kalimti mahigala, no? Ato mga product. Pinaka-importante na sa inyo, ha? Lami na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon Sab. O sa atong Turbo Max Coffee na dugang pang-energy. O sa atong mga klase nga haplas nga Orion Herbal Liniment Oil nga green ang taklob nga daghang kagamitan. O sa orange ang taklob may pagkamintol, may pagkabugnaw. Pang-massage lang ni siya. O sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina para sa mga bata. O sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede kanya na, ha? O sa atong B40 ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito nga nakabaton o nervous neuropathy na ay murag mangusi sa inyong tiyel o manusok-tusok o kalit lang maminhod inyong kamot o tiyel. No, nervous neuropathy na pasinadaot inyong makaugatan gumikan sa taas ng edad o kaha nadaot inyong makaugatan gumikan sa diabetes. Makatabang ang atong B40 nga malibyo na, matambala na. B40 capsule. O sa atong Megacar Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itiker, dagang mga problema sa lawas ngayang tanggalon, no? Daghang matabangan niya nga mga problema sa atong lawas maigala ang atong Megacar Soft Gel Capsule. O labi na usap no sa atong Fairbite Capsule para sa mga higala na ito diha nga medyo luspad tanaw niya, usay maglipong-lipong o dry tanaw ng lawas niya, gamay nga trabaho, daling kapuyon o pwede po kayo ni sa mga bagong nga na Fairbite Capsule para mahibalik inyong ka-blooming, no? Fairbite Capsule, dili ka makalasa o taya o dili sa maghilap inyong tiyan. Daghan kayong salamat mahigala sa inyong suporta, pinagi sa inyong pagpuminaw. Kini ang inyong Dr. Love, Kuya Erne Mercader Dagasuhan.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan nato mga kahigalaan o sa atong mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa karong adlawa. May kalabutan bahin sa atong panglawas. O kani kanunay ang inyo ang amiga sa kahanginan, si Buttercup. Of course, kauban nato si Doktora Choi ang inyo ang suki nga doktora o atong pinalangga nga diabetologist.
2: Wow.
1: Si Dok Choi.
2: Thank you, ma'am. Buttercup, sa imong introduction.
1: Yes, daw.
2: Og hi sa atong mga listeners. Thank you kayo sa inyo ang time gigahin nga maminaw sa amua di ani regarding sa ato ang health.
1: Mm-hmm. So sa mga mamiminaw nato no sa atong mga suki nga naga-appeal permi sa ato ang programa Doktora Choi. Salamat kay kaninyong tanan og ato ang giawhag ang uban sa wala pa nakasalmot. So wala pa naka-join, wala pa naka-send sa ila ang mga problema dinhi sa ato ang hotline number. Anyo kalimti, inyo ang iphone book din ano, ang 0909-304-8924.
2: Yes.
1: Ayun
2: do. O pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi. D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay. Then, unsang ganito imong profile pic dito, Doc?
2: Ka-white ko dito. And then, ay background nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Okay. So walay paglangan. Dirita mag-una og basa sa ato ang hotline. Naatay unang texter sender sa iyang numero nga last 4 digits 2033 sa 0975. Ingon siya, good PM Doc, ako si Alice diri sa Caracal, Surigao del Sur. Oh, shout out sa tanang taga Surigao del Sur. Nagtumar kog MegaCare na putol kay wala na ko makainom. Nakapalit po daw siya sa Chris Ad Store karon wala na pod. Salamat sa pagtubag sa message. Naminaw jud mi permit dinha sa radyo.
2: Mm. Yeah, so unsa man ma'am, asa man na kayo ninyo gibili ng ato ang mga products nga B Forte, MegaCare, Capricorn, Nerviplex.
1: O ang atong Orion
2: nga Ha-Plus. Orion nga Ha-Plus. Asa man na kayo?
1: Kaning naag yun eh siya, no? Kani Ma'am Alice, ang ato adyo dari sa Caracal, naana sa Twin Lourdes. Niya sa imong kiingon, agatong sa Chris Ad, naapo na siya. Pero kung nahutdan ta, wana siya hulat-hulat lang ta, no? Then imong gipangutana din hi, na sa kuan po daw, Doc. Asa daw sa kantilan. Actually, Doc, kung natin dagang sa kantilan po, Doc. Pwede nila mabisita ang Cereals Pharmacy, na apod tayo sa A-Care Pharmacy and then Zion Rydell Pharmacy.
2: Oh.
1: So, daghan-daghan siya, Doc.
2: Yes. Ingno ninyo inyo ang mga tindira sa pharmacy nga mag-order na kay mo palit mo.
1: Mm. Mm. Kaya nagainom na bago na siya MegaCare. Kaya sayang kay nga naputol.
2: Yes, bitaw.
1: Alam mo pa dayon, ma'am, no? Mauna to ng ma'am, no? Na-mention ako katong mga pharmacies nga available din ha sa Surigao del Sur.

0: symptom sa prostate. Oh, 58 years old na ko. Salamat ka ayo, Doc. Diba, Doc? Bago naman tayo naghisgot ani, Doc, no?
1: Yes.
0: Ano sa araw to siya? I think the other week?
1: Mga other episodes
0: yes,
1: prior.
0: Yes, other episodes. Aha. Uh-huh.
1: So, kaning prostate, naman siya prostate ng laki, no? Ang kuan lang, Ana, is kasagaran mo dako. So, manang enlarged or benign prostatic hyperplasia or BPH ang tawag na mo, Ana, no? So, kasagaran, labi na sa Asian countries, ang mga lalaki, nagmutungtong nag 50s, 60s, 70s, diana nila mamatikdan nga maglisod na sila og pangihi, nanay murag bara, or dali ra sila mahuman bitawag ihi, then murag feeling nila nga napay na bilin. So, manaka nang itawag og naakay urgency symptoms, no? So, isa na sa sinyalis nga posible nga nagkadako ng imong prostate, o ang gianan sa ihi ni mo, gikan sa imo ang pantog, dito man na siya mapundo, no? Dayon, inig na nakay urge mo ihi, so mo contract ang sphincter para mo release, no? And then, magawas ang ihi. Pero kana lagi, agi kay nidako ang prostate, makabara siya, so mo kitid na ang agianan. So, muna siya nga na siya tambal, ma'am. So, natay, kanang gitawag na itong tamsulusin, finasteride, dutasterides, or tirasusin. So, depende sa inyong doktor kung saan na iyang ireseta ang tanaw niya nga hiyang sa inyo. Ah. So, wala tayong mahimuan na nga kinahanglan. Avoid nga mga pagkaon, wala. Or avoid nga mga himuon, wala. Naagyod na sa inyo ang genes or sa kaliwat, no? Naagyod na sa ato ang lahi, no? Isip Asian countries, ang mga Asian people, nga mga lalaki, naagyod tendency nga mag-enlarge ang prostate.
0: Salamat kayo, Doc, no, sa imong pag-explain sa ato ang sender. So, prostate cancer, mag-itawag, ana, Doc, no?
1: Dili
0: po tanan ma-cancer siya, Doc, no? Prostate lang?
1: Enlargement lang. Prostate enlargement. Dita ko ang prostate niya.
0: So, kanang may nga natag-prostate cancer, mo nanay,
1: cancer,
0: siya,
1: kung na-cancer jit siya, ana meaning siya. Na-tumor siya, nagahi siya, nga nag-tumor cells siya, pero kanang BPH nga, enlarged prostate lang, dili na siya ingon nga cancer.
0: Ah, nagdahom biya jud ko ana, Doc, no, pag mayon sila, oy, duna koy prostate cancer gyud no ana. Dili di ay. Okay. So, sa ato ang text sender, hinaut nga namati ka haron sir no, og natubag ni doktora ang imong pangutana.
1: So, ang iya ang buhaton ani, modul yo siya urologist or kanang espesyalista ana. Pwede po nephrologist, pero kung naay kinahanglan operahan, urologist na siya. Pero kung kuan pa, dili ra, pwede ra gani sa nephro, or even sa iyang internal medicine, or sa iya ang family medicine doctor.
0: Mm-hmm. So, salamat kay sa advice, Doc, no? Nga mauna siya, sir, na atay mga gipang bati, para karon, so, pa-check jud ka sa doctor. Okay? So, salamat sa imong pagsalmot, pagpadala sa imo ang problema dinhi sa ato ang programa. Diri na pud ta Doc Choi sa ato ang laing texter sender nga kuani siya Doc taga Mungkayo, no, Davao de Oro. So sa mga taga Davao no, may nga adlaw kaninyong tanan. Salamat pud sa inyo ang pagpamati, no. Ang atong sender nag-ingon siya nga unsa kunoy angay buhaton nako Doc kay ang akong anak tagsara makabawas.
1: So ang mga bata usahay mangud pilian kay nig food nya, dili kay mo inom og tubig. So mo na nga medyo dry ang ila ang stool, mo na nga dili kaayo kung sila pa magbaog daw kuno ang mga bata no. Pero mas maayo gyud nga pahinahinayon na sila kaog gulay labi nang nag 6 months na and above no. And then prutas kana makahumok po na siya og kanang stool. So, and then, katong love massage, no? Kanang imong i-write ang I love you sa tiyan sa imo ang anak, no? In fact, ako na siyang nakatunan pod kay naay ka ng mga pamphlets, bitaw, nga murag sa kuan man to, Johnson's man siguro to. Kaya diba, naman na sila oil, Johnson's baby oil. So, pwede daw ka na mo imo ang i-massage, no? Pero pwede po siguro itong Orion, no?
0: Yes,
1: na
0: though.
1: Katong green.
0: Yeah.
1: Pero kato siya, murag kuan to siya, promotion to siya nga paraphernalia sa Johnson's, no? Ilanggi kuan nga. Kapara daw maka-promote sa movement sa imong stomach, imo ang i-spell out ang I love you sa iyang tiyan, no? Pwede ganin na ninyo makita sa YouTube, I think, na ano yung mga kuan-ana ng mga videos ana dito nga gi-upload how to do it, then kato increase water intake.

0: dayon kanang include na fruits and vegetables sa iyang diet, no? Ana na sa imong bata, no? So kinahanglan jud nato sila i-adjust ang ilang diet na, no?
1: So unsa the best na supplement aning iya ang anak dok atong ipainom?
0: So far wala pa may ingon nga, di man ko sure kung safe ba ng mga fiber mm-hmm. pero more on natural fiber lang siguro kay bata para ba mm-hmm. no, so muna ingon ko fruits and vegetables lang mm-hmm. ang imong ikuan siguro, start na ka og kuan, ideally kung pwede ninyo ma grind sa
1: correct,
0: di ba
1: no?
0: mm-hmm. kay mga bata pa man na siya uh-huh. So, mas maayo nga i-grind sa or dugmukon ba mm-hmm. ng mga vegetables. Mm-hmm.
1: So, maayo po ito, no? Insakto, no? Salamat kay doktora. Insakto po ito, mga dapat po na siya ikuan fluid intake, no? I-increase. Tapos, dok, maayo po ito na ito sa PM nun, nangway og Nerviplex, dok, no? Maayo man niya sa iya ang anak.
0: Oo, tanang mga bata, 2 years old and up, uh-huh. pwede yun sila mag-Nerviplex syrup. Dayon, i-adjust na nila ang dosage depende naman sa box kung pilay edad, pilay recommended dose, no? Kay kanindo sa atong Nerviplex syrup, daghan siya included, no? Na siya multivitamins, lysine para pagana, katong taurine for brain development, zinc for immunity, and ang chlorella for growth, no? So, even sa kong mga anak, muna nga kuan kay sila, kanang kiat kayo.
1: Batang bibo.
0: Oh, praise God, no? Kanang niangay rapod sila. Kaya nabiyo bang mga vitamins nga medyo lain ang lasa. Mm-hmm. Pero kani siya, medyo tamis nga lami siya. So, ganahan ragid ang mga bata ani nga vitamins. Additional na lang nako og vitamin C.
1: Okay, so nindot ka ng vitamins, Doc, no? Para nga sa mga kabataan na to, ilabi na good karon nga ato ang tempo, nga sige na po gaulan-ulan, siging talithi. Hindi ko no, anytime nga karon gani, ang mga among silingan, sige na gapislango.
0: Muna siya nga, magdala gid taog umbrella or kalo, no? Mas maayo gani umbrella kay usahay mo kalit kusog ang ulan. Unpredictable naman gud kaayo ang atong weather. Siguro agi kay climate change, then isa pa na kanang kulang na gid taog trees, no? So as much as possible mo advocate yun taog kanang planting trees kung mm-hmm. ay mga activity ang inyo ang community about inana. Mas maayo gid mo kuanta kay makaprotect mangguna sa atong ozone layer, no? Mm-hmm. Ang kanang oxygen, no? Nga ang oxygen is gikan mangguna siya sa mga plants, no? Dayon nagadaghan ang atong mga kuan kanang mga cars, no? Mo na siya isa sa pinaka kusog mag-emit o carbon dioxide, no? So mo na nga ang uban actually monoxide is ko. Kuan sila kanang nakatabang po ng mga electronic ng mga cars. Mm-hmm. Mm-hmm. Kay wala man na siya nag-emit o carbon dioxide.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Na. So, thank you kay doktora, no? O sa mauna to, sa ato mga namati din ha, hinaot nga nakakuha pod mo ato o kuan. Kana ang sila yung term, ana dok ay?
0: Kuha sila og mga tips.
1: Kana. Yeah. Kana da ito dok. Oy. So, salamat kay no sa mga nag-message na to karon. So, daghan pa man tag mga texter sender din hi. Ato da yung basahon po ning laing nagpadala na to, dok, no? Dari-dari hapon sa ato ang hotline, no? Ang last 4 digit niya kay 5819 sa 0909. Ingon siya din hi. Dok Choi and Buttercup, good PM. Unsa may tambal aning magngulngul man ako ang dapi-dapi. Dayon sakit ilakaw. O ang atong texter sender, taga-Manukan, nga si Maminda Antikina.
0: Yes, so shout out sa taga-Manukan, no? Thank you, Maminda, sa imong message. So very common kanya siya nga complain, no? Sa mga, siguro starting 40s and above, no? Kay atong mga activities nga kanang prolonged sitting, mga sagbugat, kanang wrong way of lifting objects, no? Kanabang sayop nga way nga pag-alsa og mga butang, no? So mabikil atong likod, no? So very common kay na siya nga. And then siguro sa karong nga time, manggawas na ng mga arthritis, manggawas ng diabetes. So muna siya ang ako ang gitting nga baso na siya, no? Ay problema regarding siyang likod, base na yung mga naipit nga ugat, no? Mm-hmm. Or na siya ay arthritis, so ang mga joints nimo sa imo ang likod, no? Yung hip joint nimo, isa na siya nga mag-cause og pain. pod, no? Kung naa kay mga arthritis, no? Or pwede pod kanang neuropathic pain, bason, taas yan sugar, inana bitaw. So, for now, siguro akong ma-advise siya, mag-take siya o ato ang high dose nga B-complex, which is B40. Mainom siya once a day nga B40. And then, pwede niya magamit ang haplas, no? Mm-hmm. Kaya, labi na katong halang-halang, no? Katong may pagka-orange ang taklob, no? Kaya, ang kanabitang halang, makatabang manggun siya relax sa muscles.
1: Mm-hmm.
0: So, kung naamanggug kay mga gipamati nga pain di ana, your body, in response, murag to protect ang mga bukog nato diha, murag mo contract. So, kung imo ang butangan o something halang-halang, mo relax ang muscle. So, makatabang po na siya nga ma-release ang mga kuan na ipit-ipit diana, no? Then, kato, kung taas siya uric acid or taas siya sugar, inig-test niya, so, kinahanglan yun siya mo take og tambal para ana, no? Kaya isa na siya sa reason nga ngano magsakit na sa likod. So, for the meantime, aside sa mag-take siya B40, magbutang siya haplas nga halang-halang, ang akong advice is careful in kanang activities, no? Like prolonged sitting, inig mag-alsag bugat, dapat diligid kay mo yuko, dapat i-bend po nimo ang imo ang knees, no? Murakag mo squat, inig na kay kwaon sa ubos o na kay alsahon. Una ang proper way of lifting objects, proper way of bending, ana ba, no? So, isa na siya nga atong ikuan kay lisod yung gaya ng mga disc herniation ta or kanang sciatica na ibitay disc bulges, inana, no? So, kana, part yun na siya sa ato ang changes, labi na ignanata sa atong 40s, 50s, no? Manggawas na ginama, inaana nga bikil.
1: Salamat kay Dok. O mag-mention ganito ang edad, napagana yung mga 30s pa lang, Dok. Na-ana,
0: labi na kuan, no? Kana mga alsag bugat, kanang prolonged sitting. Again, ang atong trabaho karon nga murag lingkod na lang, tanawag cellphone, pa-lipas sa panahon, ana ba? So, inana good, we are not kuan mangod unta, dapat mangod tao magwalk, magnapa, di kita magkuan og isa ka activity nga mo more than 1 hour na taana.
1: Betaw Dok, unya ka nang sa cellphone lang na mo more than 1 hour pag ani tagkubi-kubi. So mas maayon ta jud nga dunang gitay stretching ba. Pag mata dili sa cellphone dayon, so mag stretch gamay. Mura tong kanta ni kuan ba, Revillame nga, mag-exercise tayo daw tuwing umaga.
0: Yoyoy.
1: Oh, yoyoy, di ba? Bisag stretching lang, labi na nga nag 40s na ta.
0: Bahala pag TikTok lang mabuntag, oh, diba? Sayo sila. Cellphone na gyapon sila, bahala na TikTok sila, basta mo-move ka ba. No, isa na siya sa kuan kay ang ato ang built, ang ato ang skeletal structure is built man jud na to move, no? So inana ang ato ang kuan nun. We have to move.
1: Naagid tayo, maajud. Kanaagid. Kaysa anang nagsigara taga lingkod, gumuhuman, sigara po taga higda, ay nana. Mm-hmm. Yeah, lahi man ang trabaho sa balay, Dok. Lahi man na siya nga, di man na niyo matawag o ka nang murag nagka-exercise yun ta. Kaya gani, kung maghugas lag plato, nagtindog ta, dahil aturang kamot naglihok-lihok, lamit na magitong imong tiil pod makuan. Kanap itong, lakaw-lakaw ni mo, ma-stretch pod ni mo. Kaya ang prolonged standing pod, diba, lahi mo na po imong masubraan po, masakit na po na itong dapi-dapi, sakit na itong mga bagtak, diha.
0: Mao.
1: So, thank you kay Doktora Nog. Sa ato ang texter sender nga si Maminda, hinaot nga, kana ang imong sundon tong gihatag nga tips ni Doktora para sa imo, ano? Dayon, katong din imo kalimtan, mainom ka sa ato ang B40 nga B-complex. Diba, Dok?
0: Yes.
1: Aha. Dayon, ang atong oras, hapit naman sa day nag-abot, Dok, no? Dali naman kayo ang oras.
0: Lagi.
1: So, kuha na lang ta, Dok, kana ang ato alang gihapong pahinumduman per meaning ato ang mga minahal nga mga mamiminaw din na, no? Nga, dili malimot mag-inom og vitamins, no? Labi na sa atong kabataan, katong Nerviplex. Dahil sa ato ang mga sama na itong edad, gitawag na itong idaran, no? Mag-mega care ta. Labi na sa dunay mga balatian nga para sa ako nga na ako'y maintainan sa high blood. Mag-mega care man ko, at the same time, nag-B-complexed ko. Dayon, kanang mga kahaplas-haplas ya, di nato na malimtano mo, haplas man dyan ta. Labi na dun natay, kanang busag matulog ka pa dalong magabi idok ba para medyo ma-relax ka. Kaya kanang itong ang katubitong aro, o say tawag ana, dok, aroma na ba nang kanang bisan sa humot lang sa, dili mauno? Dili maing na term? Okay aroma. Ra siya? O. Mm. So, medyo halang-halang, makaparelax sa ato, ay nana. Then, dala ay massage-massage kamay. So, ingon nana, no? Mm-hmm. So, thank you kay ana, dok, no? Nakabsan na po din sa oras, mga higala. Salamat kay sa inyong pagduyog na mong tanan. O, kini si Buttercup, sa ngala ni Kuya Franz, nga kanunay magpahinomdom sa ato, ah, nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
0: Yes.
1: O, doktora?
0: Ang ako apod, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 13 minutes bago po mag-alas 3 ng hapon. Making love out of nothing at all. Baka mahirap yun ha. By Air Supply. And that song goes out to all of our sweethearts dyan sa Tizea Eatery ha, na nagre-request ng Air Supply song. I hope this one would do. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Hello and hi tayo sa mga sweethearts natin. 4053, greet ko ni Pangit. Anahan ko sa emo sounds cute. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa inyo laging pakikinig. Sa Makami Incorporated, ha? Hello po. 8868. George Amping. Get well soon. Ay, maraming salamat po. Ipangsipon, nagilalat po niya. O nga eh. No? Nauso kasi dahil sa panahon. Nako. 6896. Greet lang ko sa Salusod family and Velarde family from Mars Laundry Shop. God bless you. Maraming salamat po. God bless you too. At sa lahat ng mga not feeling well din ngayon. Nako. Let's get well together and be better. Ang hirap magsalita pag may sipon. Ay nako, sweethearts. O mama na yung usapang ano, mamaya na yung usapang sipon. At iba pa, dito muna tayo sa blessings. So the price is rise, overload. Oh, eto na. Dahil oras-oras tayo namimigay. Let's go, spin the wheel. Hala, sa lahat ng mga may entries ha, this is your chance. At sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang premyo, ito yung mga winners pala natin kaninang umaga. Tawagin ko lang, Novilu Alimoncon ng Barangay Bayabas sa Zone 5. Si PJ Bewang ng Barangay Carmen dyan sa may Zone 7, Xavier Compound. Mary Jane Palumiro ng Barangay Consolacion. At mula sa Jericho Taxi, Sangay, si George Oro. Ito na! Sa aking pag-ikot, saan ba tayo na patigil roleta ko? Uy, dito tayo sa Barangay Carmen. Barangay Carmen, maraming salamat mga Kending Boys. Aking nabunot mula po sa kanyang address. Uy, Zone 7, Xavier Compound. Parang kapitbahay ito niya, no eh. Ni PJ. Oy, congratulations! Ayan Samuel Melchor. Ayan Samuel Melchor ng Barangay Carmen Zone 7 Xavier Compound. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. At ayan na, dahil padayon kang nakikinig, nanalo ka sa atin The Prices Rise Overload. Pumunta na dito sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vamenta Boulevard ha. Malapit lang. Kapitbahay, dual na sa inyo. O, tapos magdala ng ID to claim your prize. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10 more minutes bago mag-alas 3. Then we have my final set for you. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: This is an event you won't want to miss. The Fecal Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
8: Choose your race category.
7: 3K, 5K, or 10K. Top three finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FECO Youth Savers, Lab Co-op. The FECO Run 2026.
8: The FECO Run 2026.
7: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FECO Facebook page, FECO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Nasa 18 na ang bilang ng HIV treatment facilities sa Northern Mindanao. Ito ayon sa City Health Office Reproductive Health and Wellness Center STD in HIV Prevention and Control Program. Ayon kay CHO Program Coordinator Dr. Ronald Romano na mas pinalawak na ang access sa mga serbisyong medikal at gamutan para sa mga person living with HIV. Kaya't mas marami ng pasyente ang maaring mabigyan ng agarang pangangalaga. Hinimok din ang tanggapan ng Municipal Health Office at City Health Office sa rehiyon na magtatag ng sarili nilang treatment facilities upang higit na mailapit ang mga serbisyo sa mga nangangailangan. Ayon kay Dr. Romano, mayroon ng mga HIV treatment facilities sa Cagayan de Oro City, ilang bahagi ng Misamis Oriental, kabilang ang Mantikaw, gayon din sa Iligan City, Misamis Occidental, Lanao del Norte, at sa Amay Pakpak Medical Center sa Lanao del Sur. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:14 ang oras natin. Sweethearts, maayong hapon sa tanan. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama niyo si Harvey Stone all the way till 5 o'clock. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: Ang adlaw, nakabakaroon sa itong usaka pirming nagamit sa kape. Itong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon kay nga no. Kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with Heart.
0: The best mix of music. From the station with Heart, this is Heart FM 93.7. Is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:30 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa inyong lahat. And time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Napakaganda po yung Tuesday afternoon natin, ha. Tsaka this, meron ding pagsikat ng araw. Ganiha, medyo gloomy yung weather natin. Pero at least ngayon, balik na yung araw, ha. Medyo mainit na. At saka, eto yung sipo natin, hindi pa rin nawawala. Oh, di ba? Under medication pa rin yung lingkod. But anyway, tuloy-tuloy po yung kasiyahan natin ngayong hapon. Siyempre naman, mag-play natin yung mga magagandang music, ha? Bati natin muli ang ating mga drivers, ating mga taxi drivers, mga gwapo natong mga taxi drivers, and of course yung mga honest nating taxi drivers. Maayong hapon po sa inyo, ha? At saka, hi na din po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon na wala na. Oh, grabing busy na, ha? Diyan po sa may Kogon Public Market. Good afternoon sa lahat ng ating mga vendors dyan. And of course, dyan po sa may bandang taas, meron tayong solid dyan, yung Novo Department Store. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At ang ating ding mga sweethearts ngayon, dyan po sa may Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha? O, yung mga truckers natin na biyahing pa Davao, andyan ngayon sa Bukidnon. Of course, naka Heart FM yan palagi. Happy, happy listening po sa inyo. And mga drivers din natin ng Buktramco, mga Motorola drivers natin dyan sa may Maramag, shoutout po sa inyong lahat, right? Magandang hapon din po sa Arellano, Manzano, and Balabas family, Tapdasan family. Maayong hapon sa inyo. Demsoy, maayong hapon sa inyo. 3:32, padayon down with more music. Dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso.
6: Burst 345 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
9: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:44 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa inyong lahat. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Batiin natin yung mga nakikinig sa atin ngayon, ha. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga sweethearts. Diyan po sa may diri sa may saan ba yan? Sa may diyan sa may Divisoria, yung lahat ng ating mga masahista natin diyan, ha, di ba? May isa diyan. Oh, dala-dala niya yung radyo niya at saka nakikinig dito sa Heart FM. Ang ating mga masahista diyan, ha, at saka dito din sa may Gaston Park, ha. Oh, diyan tayo magpapa mani at saka pedicure. Happy happy listening si Totax. Mayong hapon si Mua Totax sa may Gaston Park. Oras natin 3:45. Padayon tas unahan with more music. I'll be back with Cup of Joe. Of course, dito sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Happy
2: Playtime! Nakatakaroon sa atong usaka firming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Inig mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with Heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. And cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026. The FICO Run 2026. For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 6:31 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnon. Anyway, that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Okay, get well soon ha, kay Joseph Ranara. At saka happy, happy listening din po. Before sa dismissal ni Mayor, maayong hapon si mo, Lola Amy. And hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan ha. Grace Win Hardware! Hi kay, sino ba to? Kay Sin Akyle, Lady Jeanette, and also sa kay Cherry, at saka sa kanilang checker na si Jun Jun! Maayong hapon si Mo Jun Jun, ha? Happy, happy listening din po sa lahat ng miyembro ng Salusod family, Velarde family, dyan po sa may Mars Laundry Hub. Maraming maraming salamat po sa inyo. Oh, ang bango-bango po ng ating linabahan dyan, ha? Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga, di ba sabi ko kanina, yung mga not feeling well. Get well soon ha. Uminom lang ng tamang gamot. At saka maraming maraming tubig. At saka dapat nasa, tamang tao din. Dapat kasama mo ngayon. Hoy, check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ang ating mga pongging-pongging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Alright, tanggapin natin ang report ni HPG J Tagalog of RJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Yes, sabi so, no, may niya kung po ang aming business na dyan. Dyan sa Piroa, pupunta naman na face-to-face, business na rin dyan. Hanggang sa makadaan ako dito sa Jarpore extension, pupunta dito sa Busa. Napakaluwag naman pupunta sa Busa. Ang Busa area, pupunta sa Coastal Road, may business na rin dyan sa Busa area. At then po sa Lapasana, medyo papunta sa Lapasana,
0: maluwag naman. Alright, maraming maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon, makapunta ng ating nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, Kita Galtud, RRJ Taxi, para sa Heart FM, Road Traffic,
1: Alamin. RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
3: Discover the beauty.
4: 93.7. This is Heart FM.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin 4:46. Beanie with Paro Paro, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kumusta po yung mga driver natin ngayon, ha? Diba? Kanina, yung iba is napakasaya kasi bumaba na po yung presyo po ng ating mga oil, diba? So, baka naman may mag-sponsor dyan ng full tank, ha? Full tank po ng scooter. Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Shell Kauswagan. Maayong hapon sa inyo diya, ha? Oh, galanog-lanog ang Heart FM. Maraming salamat. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Puerto, ha? Oh, ang ating mga teachers diyan sa may Puerto National High School. Happy listening kay Teacher Emily. At kanyang mga faculty and staff. Happy listening po sa inyo. Kuya Noel! Oh, happy listening sa inyo, Kuya Noel. And also kay Jerry Cabuyaon, ha? Yung mga papuntang airport natin na mga grab cars. Happy listening po sa inyo. Kagayhaan at saka belated happy birthday po dun sa officer nyo, ha. Magandang hapon din po. At saka gayon po din ang birthday ni Sir Joey Obedencia ng Barangay Makabalan. Oh, itong yung miyembro ng Alta Dua Taxi, ha. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy listening. happy birthday sa inyong lahat. Oh, sana may imbitasyon tayo galing kay Sir Joey. Okay lang din kung wala. Kami yung magti-treat sa'yo mo, Sir Joey, ha? Oh. Anyway, oras natin, 4:47. Ito na ang ating pamimigay ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Alright, muling ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo po ng bigas sa grocery items. Eto, saan kaya ito hihinto? At dito tayo huminto sa may Upol, Misamis Oriental. Bunot na tayo dito. Galing po dyan sa may Igpit. Eto, winner natin. Congratulations kay Risa Hakap. Risa Hakap ng Igpit Upol. Congratulations! Meron ka ng bigas at grocery items. Makikuha lang po ng inyong papremyo dito sa ating stasyon. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras, sweethearts! 4:48 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music. Tutok pa rin. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. Kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan po. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: The price is rice overload.
7: The price is rice overload.
8: Overload, tama.
7: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
6: The price is rice
7: Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Welcome back mga pininga. This is Doc Bri Palangi. Welcome og salamat sa inyong paghatag og panahon karon. Sa ato ang pag-uban atong isgutan ang mga simple, praktikal og natural nga tips para sa mas maayong kahimsog sa lawas, mas kusgan nga lawas og mas malipayon nga kinabuhi. So, stay tuned og sugdan na nato ang atong topic karong adlawa. Unsa may siyensya aning well-balanced life? Unsa ato pagkabalo nga atong kinabuhi balanse ra gyud? Mura ning pag-drive nga kabaluta unsa ang right ug left, pero importante ang balance direction. Mura ta og naglakaw kabaluta unsa pagtindog, paglakaw og straight nga di ta matumba. Kailangan ang well-balanced life. Unsa ang siyensya niini mga pinanga? Ang mental health challenges nahimo siyang usa sa pinakadagkong mga concern sa panglawas sa atong panahon karon. According to the World Health Organization, more than 1 billion people worldwide are living with a mental health condition, and anxiety and depression are among the most common causes of disability globally. Think about that mga pinanga. Daghan ang mga tao karon dili kamatyunon lang tungod sa mga infectious diseases. Daghan pud di ay sa mga tao karon, imagine sobra 1 billion nga nagalisod sa stress, worry, loneliness, burnout, gikapoy na sa trabaho, gikapoy na sa kinabuhi, gikapoy sa pagbati og nawad-an sa katuyuan sa kinabuhi. Loss of purpose. Karong adlaw mga pinanga, science is confirming an important principle. Unsa man ang mga principle mga pinanga? Health is not found in extremes. Ang kahimsog sa panglawas dili makaplagan diha sa pagsubra. Hala ka sobra ra gyud pagka strikto, sobra ra gyud kaayo sa diet, sobra ra gyud kaayo sa tinuuhan. Ang kahimsog sa panglawas makaplagan ra gyud diha sa balanse. Ang pagkasubra o ang sobra mga pinanga makadaot sa utok sa unsang paagi. Ang mga psychologists ilang na-identified ang pattern kanang gitawag all or nothing thinking. Unsa man ang all or nothing thinking? In simple terms, ang all or nothing thinking imong gitan-aw ang black and white lang, or success or failure, or right or wrong. Walay middle ground. For example, kung dili nako ni ma-perfect kaayo, ma-failure ko, manimuhang ma-feel. Kung ma-miss ni mong usa ka adlaw sa pag-exercise, murag ma-feel na ni mo nga ang tibuok ni mong health program na daot na. Kung ang imong asawa or bana mo disagree sa imuha, musupak sa imuha ba? Moingon din ka dayon nga, wa naman ni mahigog magnis ko ah. Tama baan? O niya, pag makahimo ko og sayop, makahimo ta og mistake, labi na sa ato ang wali or sermon ba or sa tong pag-istorya, mubati din ta dayon nga mura mangkog dili ko fit ani akong trabaho. Kung naatay makita nga leader nga nakahimo og isa lang kamali nga desisyon, mukonclude din ta dayon nga ay bad na siya nga leader. Instead of recognizing that people and situations are often a mixture of strengths and weaknesses, all or nothing thinking jumps to extreme conclusions. Dapat di ay, imbis nga atong ilhon nga ang mga tao o ang mga sitwasyon, mixtures na sagad sa kusog o kaluyahon. Dapat dili gyud mo ambak dayon sa extreme nga conclusion. One-sided ba? All or nothing thinking ra gyud bitaw ta. Gitawag na siya sa psychologist cognitive distortion. Daot imong panghunahuna. Sa unsa nga mga nadaot atong hunahuna, natay naandan nga panghunahuna nga dili sibo sa realidad. Dapat magunahuna ta before ta mo conclude, dapat ipahaom nato sa realidad. Mali din na di ay kining mubati ta nga kinahanglan ang tanan gyud must be perfect. Everything must be perfect. kay pag-ingani ang ato ang klase sa panghunahuna. Ingon ang research, duol ta, taas ta sa kabalaka, depression, burnout, dali kamaluya, o panag-away sa relasyon, relationship conflict. The human mind functions best when it learns balance. Ang atong hunahuna mo function siya pag-ayo kung mutuunta, mukatunta, nga balansi lang yun. Flexible ta, o healthy perspective. For example, mga pinanga, masubrahan tag-trabaho, kapuyon ta. Kung masubrahan po tag-lingaw-lingaw, mawala po ang ato ang lack of purpose. Kung masubrahan po tag-kabalaka, ma-emotionally fatigue po ta. Kapuyon ang ato ang lawas, bisag watay trabaho physical. Kung sobra po diay ang excitement, mo resulta po na siya instability. Dili balansi. Sobrang gugma, sobrang ka-excited, excite ka ika. Ayaw yun ay tama lang nga excitement ang kinahanglan nato. Pwede tama excite pero dapat tama lang, ayaw pa sobrahi. Dapat ang excitement, dili siya mo over kaysa mga rational reasons. Ang pinakahimsog nga pamaagi, habit, makita ragyud sagad sa balanse nga pamaagi. Ang mga researchers ilahag yung nakita, permintig nila makita. Repeatedly found nga ang mental health nato is strongly affected by lifestyle habits. Kani atong panghunahuna nato pinangga ba? Grabe gyud maapektuhan gyud na siya pinaagi sa atong mga naandan nga mga lifestyle. Pananglitan ang regular exercise makapababa sa stress hormones. Ang pagbaklay makapa-improve sa tuang kagana or sa tuang mood o sa tuang mental clarity, ang pagbaklay. Ang insaktong pagkatulog mo pa-improve sa emotional control. Kana bitawang di ka kapugong sa imuhang reaksyon, di ka makapugong kaayo sa imong gibati, panahon na mga temptasyon, di ka kapugong sa kaugalingon, usa sa mga hinungdan, kulang kagtulog. Kay pagkulang kagtulog, mubo kay ang imuhang buot. Timan igod. Kana bitaw na kulang ang tulog unya makamata, ha, grabing magwild. Di ba? Biruin mo ang lasing, wag lang ang bagong gising, di ba? Kanang magwild or sa puton nga inigmata sa buntag sa puton, timailhan na siya nga kulang kag tulog. Mailhan nimo nga okay imong tulog pagmata nimo gaan imong paminaw, makakontrol ka sa imong emosyon. Ang lifestyle habits like muhatag kag panahon di as kinaiyahan, adto kag dagat, adto kag kakahuyan, adto kag nindot nga overview, makapalower na siya sa anxiety, mga kabalaka. Grabe mong kabalaka, matag sayo tan-aw gud sa sunrise, tan-aw ka sunset, tan-aw ka sa nindot nga kabuntagon di sa overview, mga kinaiyahan. Apilan pag yun mo nagpag-ampo. Kung na kay anxiety, usa na sa mga pamaagi. Ang imong lifestyle sama sa healthy relationships mo pa-improve sa resilience. Grabe ang imuhang kalig-on sa imong relasyon. Bisag natumba mo, makabakod mo dayon ngano man tungod kay naay healthy relationships.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
6: I love EXL Makabuhay.
7: Makabuhay!
6: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang infeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: EXL Makabuhay.
0: Basta healthy, happy! Hinumduman na to ang atong lawas o ang ato ang huna-huna, wa na magbulag. Lain-lain na nag-location pero wa na magbulag ang lawas o ang huna-huna. Kung ang lawas mag-suffer, mag-antos, ang imo pong huna-huna mag-antos. Kung ang imong lawas imong ipa-improve ang imo pong huna-huna, mo improve po na siya mga pinaga. Kini nga mga area, mauna nakita sa research nga, ang tao muuswag o niya makakaplag siya lasting well-being kanang hangtod-hantod yun ba? Nga bisan sa iyang kataas na sa iyang edad, mubati yun siya o fulfillment, mubati siya ka-satisfy siyang kinabuhi basta na aning at least kaning lima. Naakay kahimsog sa physical, naakay kahimsog sa panghuna-huna, naakay meaning and purpose, kabalo ka sa mga katuyuan, kabalo ka sa kahulugan. Nganong nahitabo ni, nganong ginatrabaho ni, nganong niagwanta ka, nganong naaka ni ana, dapat kabalota ana. Una na kay positive relationships, ikaapat, ikalima, na kay spiritual life, na kay kinabuhi sa imuhang spiritual. Daghang mga tao nag-focus lang sa usa ka area, ang uban pod ilahag yung ginatagaan yung emphasis ang kwarta, unya ang pamilya nila gipasagdahan. Ang uban pod ginapaningkamutan nila ang success, pero ilaha pong ginakalimtan ang kahimsog sa panglawas. Ang uban pod nag-atiman gyud sa panglawas, pero ang ilahang kalag, ang ilang soul, wala maatiman. Eventually, mga pinanga, ang imbalance mo produce na siya og pagkaluya. Mauna nga dapat balance na tanan. Walay isa lang ka-focus, pinanga. Wala lay pipila i-focus niya ang uban, imuha na siyang pasagdan, ayaw. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas o pwede pod maka-experyensya ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakita, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones o sa siya ka natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa itong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B-vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na puno siya ay vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection ug motabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na puno siya ay bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mopalami sa tulog, molimpyo, motabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabi daghang kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naas tong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin, nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Stress from work? Pananakit ng katawan? Worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamo ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Basta healthy, happy!
1: Magbilin tagasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan.
0: A strong body may carry you through the day, but a balanced life will carry you through the years. Through the years. Kung ligon ka, kusgan kag lawas, pwede ka makalahutay usa ka adlaw. Pero kung balanse ang imong kinabuhi, pwede ka mabuhi og makalahutay sa taas nga kinabuhi og daghang mga katuigan. Napay dugang kasabihan, the tree o ang kahoy that grows evenly stands longest against the storm. Kadto daw ang kahoy nga nagabarug, nagatindog, nga balance ba, straight siya. Pantay ang iyahang pagbarug. Mao nang klaseng mga kahoy nga makatindog batok sa mga bagyo. E kung naa may mga kahoy nga baliko, pag-abot sa bagyo, samutan. Same gihapon sa tong kinabuhi, kung baliko, dili balanse, wata nagtindog nga balanse, muhabot ang daghang pagsulay, tumbag ita pinaga. Nay katapusan nga kasabihan, a man may strengthen his muscles and still be weak. Ang usa ka tawo pwede niya pakusganon ang iyahang mga braso, mga muscle, pero magpabiling way kusog gihapon siya. Kay nganuman, true strength comes when body, mind, and soul grow together. Kaya ang tinuod day nga kusog sa panahon ang lawas, ang huna-huna o ang kalag, kanang mayong tagkalag nagmando sa imong panghuna-huna, mao na sa pinaka nag-lead kun unsa imong huna-hunaon, spirit nato pinanga. Pag mag-work ning tulo, lawas, huna-huna o kalag nato, mao na siya ang makapaligo nato pinanga. Tinuod nga naatay kusog. Kaya sa uman ng kusgan taog mga bokton, pero napuno ka sa discouragement, napuno ka sa kahadlok, di ba? So ang practical lifestyle challenge na ito mga pinaga sa tuang topic for today, itry ning lima ka mga habits. Number one, pangita yung pamaagi nga makamove yun ang imuhang lawas. Dili ka more on lingkod, more higda. Unya, mo spend yung oras sa gawas. Unya, katulo, dapat naakay kastorya. Labi na katong imong gihigugma. Ikaw pat, learn something valuable. Bisag senior na ta, mukat-on gihapon ta, unsa man ang mga pwede na ko matunaan pa. Ikalima, spend quiet time with God. Kada adlaw na dyo kay oras, uban ang Ginoo. Ang ginagmay matag-adlaw ng mga pag-anad-anad or habits, mo-produce ni siya, muhatag ni siya powerful, long-term results. Amen? Interestingly, mga pinanga, long before psychologists studied mental wellness, ang Word of God nag-describe na sa usa ka model of balanced human development. Ang word for today, mabasa sa Luke chapter 2, verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Kinila nga single nga verse nagpakita na upat ka area sa pagtubo sa usa ka tawo. Number one, wisdom. When we say wisdom, mao na siya ang mental development na to. Kung may ngumputag stature, ikaduha, ang physical development. Ikatulo, favor with God. But pasabot, spiritual development. Ikaupat, favor with man. But pasabot, i-develop po na to ang social. So, mao niya makapabalance na to. Nga gi-confirm sa siyensya nga ang mga modern wellness experts ilahag yung gi-describe ang health o ang kahimsog sa panglawas through several dimensions. Number one, mental, physical, social, spiritual. Mao na susa ka journal giingon, God desires people to possess well-balanced minds and symmetrical characters, avoiding unhealthy extremes and developing the whole person harmoniously. Gi-emphasize nga dapat ang tanang faculty area sa itong hunahuna o sa atuang karakter, kinahanglan i-cultivate siya rather than allowing one area to dominate while others are neglected. So atong ipangutanas itong mga kaugalingon, kumusta man akong physical health? Kumusta pod akong mental health? Kumusta pod ang akong relasyon? Kumusta pod ang ako ang paglakaw uban sa Dios? Perhaps God is inviting you to strengthen one area that has been neglected. Dili kinahanglan nga usbo nimo tanan karong adlawa, isa kapag pili nga healthy choice, one healthy choice, one encouraging conversation, one prayer, one step closer to Christ, and those small steps repeatedly, daily, can transform a life. This is Doc Bri Palangi reminding you, health is not found in extremes. Health is found in balance. And true balance is found when Christ is at the center, when God is at the center. Stay healthy, stay hopeful, and remember, God desires not only to add years to your life, but life to your years. Until next time, God bless.
11: Basta healthy, happy!
12: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
13: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan.

0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Ayat, it's Elma Kumay.

0: EXL Maka Buhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ayat, it's El Magumay.
0: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Maka Buhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
4: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ayat, it's El Magumay.
6: 93.7
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita, 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita, komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
9: Radio with heart.
3: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yan, boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: RFM News Update.
1: Pinagtibay ng Central Mindanao University o CMU ang kanilang legal at eksklusibong karapatan sa pamamahala ng University Land Reservation sa Bukidnon na may lawak na humigit kumulang 3,000 ektarya alinsunod sa Presidential Proclamation No. 476. Sa inilabas na pahayag ng Universidad noong Hunyo 19, binigyang diin na ang naturang lupain ay nakalaan para sa edukasyon, research, extension services at development at hindi maaring gamitin para sa ibang layunin batay sa mga desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa CMU, ilang desisyon ng Korte Suprema ang kumikilala sa kanilang karapatan sa nasabing lupain, kabilang hindi pagsaklaw nito sa agrarian reform distribution at mga pagdideklara na hindi ito maituturing na alienable public land. Iginiit ng pamunuan ng CMU na patuloy nitong ipagtatanggol ang karapatan ng universidad sa nasabing lupa sa pamamagitan ng legal na proseso at pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart FM Time. It is now 6:02.

0: Heart FM Time. It is now 6:19.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperama, dun sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos. Kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang siya, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:17.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonya at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
5: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
5: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drugstores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
5: ang pakikinig
4: ng programa
5: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Nationwide.
4: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa linaw.
5: Gluta para sa kintab.
4: Papaya para sa kinis.
5: At carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
5: at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap.
5: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
5: Sa inyong mga lugar,
4: hanapin
5: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
4: para

0: Sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
2: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
2: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
4: patotoo,
5: karanasan,
4: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
5: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bramang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating balatutunan. Hatid yan sa atin siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1.

Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating paladudunan.

Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga kwento. 0969-226-9623 ang inyo po namang pwedeng tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan.

Available na po ang ating pa namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, yung mga naghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag na po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang numero again, 0969-226-9623 mga kaibigan.

Tawag lang po ninyo sa aming sa ating programa ang inyo po namang mga tanong. 09 69226 9623 ang numerong pwedeng tawagan po ninyo kung may mga katanungan po kayo.

kung meron po kayong kwento, itawag nyo na yan mga kaibigan sa adi po namang paladudunan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan.

Tawag na po ninyo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Eto may mga katanungan dito po naman sa ating text line. Sabi dito ko, boy, pwede po ba ang rice coffee sa sumasakit na tuhod? Pwedeng-pwede po sa mga may sumasakit ang tuhod po, mga kaibigan. Arthritis. Yan po, mga kaibigan, ay isa po sa mga natutulungan na ng ating po namang rice coffee. Marami na po sa ating mga kababayan ang nagpatunay na ang tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee makakatulong po naman para maibsan po naman yung sakit na inyo po namang nadaranasan. Gaya po ng tungkol po naman sa arthritis. Ano po? Sabi po sa mga pag-aaral, mga kaibigan, ang arthritis po ay nakaka-apekto po sa milyong-milyong tao sa buong mundo. At maaaring maranasan po ng sinuman, anuman ang edad, bagamat mas karaniwan daw po ito sa mga matatanda. Pero may mahigit pong 100 uri ng arthritis. Ngunit yung osteoarthritis po, mga kaibigan, ay yung pinakalaganap. Tsaka po yung rheumatoid arthritis. Base po yan sa mga pag-aaral, mga kaibigan. Nagkakaiba po yung mga paunahing sanhi po ng arthritis, depende po sa uri po nito. Ngunit maaaring kabilang dito po yung pagkasira ng kasukasuan, yung mga sakit na autoimmune, infeksyon, o yung metabolic conditions po, mga kaibigan. Ang ilang factors po sa panganib tulad po ng pagtanda, genetics, labis na timbang, at pinsala sa kasukasuan ay maaaring magpataas po ng posibilidad ng pagkakaroon po ng sakit na ito, mga kaibigan. Bagamat sabi po ng mga eksperto, ano po, sa mga pag-aaral na nababasa po natin, wala daw pong permanenteng lunas arthritis, pero may iba't ibang paraan para magamot po o kaya mapangasiwaan po yung mga sintomas at mapabuti po yung kalidad ng buhay, maalis po yung mga sakit na yon ng tuhod, ng paa. Dahil po sa arthritis, kabilang din po dito yung paggamit po ng gamot, physical therapy, at pagbabago po ng uri ng pamumuhay sa ating po namang katawan. At sa malubhang kaso po, operasyon ang ginagawa. Ano po, yun po yung base po sa mga pag-aaral. Pero sabi nga natin, dahil po sa mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na umiinom na po ng ating produkto, nakakatulong po ang araw-araw at tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello? Naputol.

Kaya naman, inaanyayahan po natin ang lahat ng ating mga kababayan na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee na simulan na po yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Ano po? Dahil marami na po ang natutulungan at nabigyan po ng lunas, natulungan sa kanila po ng mga karamdaman sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Yung araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

Kaya po naman, kung may mga katanungan po kayo, may mga tanong na sa inyo po namang isipan, itawag nyo na po yan sa ating po namang programa 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Muli, 0969-226-9623, yung ating po namang numero. Pwede rin po kayong mag-text at kami po yung tatawag sa inyo, mga kaibigan. I-text nyo lang po na kailangan nyo pong makausap po si Kuya Boy. Pwedeng-pwede po yan. Itawag nyo po sa amin at kami po yung o kaya i-text nyo po sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Isang text lang po, mga kaibigan. Ano po? Para hindi na kayo mag-gumastos pa na magpa-load. Kung meron lang po kayong pan-text, text nyo lang kami at kami po yung tatawag sa inyo para makapag-usap po tayo at malinawan po kayo sa inyo po namang mga agam-agam sa inyo po namang isipan.

Kuya Boy, lagi pong nasakit ang likod ni Mama. At ano to? May rice coffee ba dito sa amin? Pwede po ba siya nito? Pwedeng-pwede po. Nakakatulong po yung ating rice coffee. Pakisabi po, paki-message naman po kami kung saan po kayong lugar. Sa Pilipinas po, halos po humigit kumulang 1 million na Pinoy ang nakakaranas po ng pananakit ng likod. Ano po? Isa rin po ito sa pangunahing dahilan ng pagliban sa trabaho ng mga empleyado. Maaring may kasamang karagdagang kirot po sa gulugod, kalamnan o mga ugat sa likod ang pananakit po ng likod. Karaniwan itong nagmumula po sa pamamaga, pilay o labis na strain sa likod, mga kaibigan.

Meron po bang available dito sa Kasiguran Sorsogon? Kasiguran Sorsogon. Wait lang po ha. Siya ba yung nag-ano tungkol sa sakit sa likod? Teka lang. Kasiguran Sorsogon. Tingnan natin kung meron po sa Kasiguran Sorsogon ng atin po namang rice coffee. Ang alam ko po meron po dyan sa Kasiguran sa Ace Sun Pharmacy. Yung dati pong RLX Pharmacy, Santa Monica Drugstore, Kasiguran P-Care Drugstore, Lian Store, and Shanli Store. Lahat po yan sa Kasiguran Sorsogon, mabibili po yung ating rice coffee. Again, dyan po sa Sorsogon, sa Kasiguran, Kasiguran Sorsogon, Ace Sun Pharmacy, dati pong RLX Pharmacy, Santa Monica Drugstore, meron din po, Kasiguran P-Care Drugstore, and Lian Store, at Shanli Store, mga kaibigan. Dyan po yan sa Kasiguran Sorsogon. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po nito, R-I-S-E. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee. Hanapin po ninyo yun, mga kaibigan, na nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Naputol din. Mukhang nahihiya sila. Muli dyan sa Kasiguran, Sorsogon, sa mga nagtatanong sa atin, dyan po sa A-Sign Pharmacy, Santa Monica Drugstore, Kasiguran, P-Care Drugstore, Lian Store, Shanli Store. Marami din sa atin na nagtatanong dyan po sa Masbate. Ano po? Sa Masbate po, meron po sa Aroroy, sa ST Pharmacy, Chok Choy Chai Pharmacy, and Cups Pharmacy. Sa Aroroy po yan, mga kaibigan. Sa Baleno naman, Masbate, Altea Pharmacy. One Love Drug Store sa Baleno. One Love Drug Store. Sa Balud, Masbate, Altea Pharmacy. Sa Katayngan, Masbate, yung mga nagtatanong sa atin, marami po kasi mga text messages dito ng mga taga Masbate. Sa Katayngan, RX Med Pharmacy. Tapos, Farmasya Juvelin, Katayngan. Sa Kawayan po naman, mga kaibigan, Nesars Pharmacy. Tapos, Angelans Pharmacy. Sa Masbate po yan. Samantalang sa Dimasalang, Farmasya Juvelin. May nakita ako na nag-message sa atin from Dimasalang, Masbate. Dyan po sa Dimasalang, Farmasya Juvelin at Rite Aid Drug Store. Ganon din po sa Mandaon, LAF Generics. Punta po kayo dyan, LAF Generics. Sa Mandaon. Sa Masbate City, halos po lahat ng mga butika dyan meron ng ating po namang rice coffee. Butika De Vera, Butika Marie, JLS Pharmacy, Butika Nelly, Sese Drugstore, Ligaspi, St. Jude, JLX Pharmacy, Well Touch, First Pharma, Shima Pharmacy, and Medical Supply. And then Alina's Pharmacy. Lahat po yan sa Masbate City.

Abang po sa Milagros, yung mga nagtatanong din sa atin, yung mga nagagawin po naman ng Milagros o yung mga taga-Milagros na nakatutok po naman sa atin, Milagros Masbate, available po yung ating rice coffee dyan sa MJ Pharmacy, Madresia Drug, Butika Vic Vic. Dyan po yan sa lahat, mga kaibigan, Milagros Masbate.

At syempre sa Placer. Placer Mas Bante, yung mga taga Placer mga kaibigan. Diyan po sa Placer Drugstore at La Niña Pharmacy, yung pwede po nating mabilhan ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa mga taga-Uson, Mas Bate, meron din po dyan sa inyo ng ating Rice Coffee, mabibili po sa AL Saldua Drugstore. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan, pwede nyo pong ipagtanong-tanong para kahit paano po, mga kaibigan, makapagsimula na rin po kayo sa paggamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Muli, sa lahat ng mga patuloy na dumarami po namang mga gumagamit na po ng ating po namang rice coffee dyan po naman sa Masbate, maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat.

Ganon din mga kaibigan, dyan po sa Catanduanes. Yung mga nagtatanong din po, yung mga bumabato din po ng kanila po ng mga katanungan dito po sa ating programa. Napakarami din po mga kaibigan na mga kababayan po natin sa Catanduanes ang nagpapaabot ng kanilang mga mensahe. Sa Bato, Catanduanes po mga kaibigan, Sed Pharma and TGP Bato. Okay, TGP Bato. Things Enterprise. Lahat po yan sa Bato, Catanduanes po mga kaibigan. Sa Karamuran, meron na din po mga kaibigan ng ating rice coffee, Karamuran, Catanduanes. Meron po dyan sa Kobe's Drug Store 2. Ganon din po sa Pandan, Catanduanes. Meron din po dyan sa Kobe's Pharmacy. Sa mga taga San Andres, Catanduanes po mga kaibigan, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa ACC Hypermart. Tandaan po ninyo ha, yung mga butika na binabanggit po natin para hindi na tayo mag-isa-isa mga kaibigan. At kung talagang nahihirapan kayong tumawag mga kaibigan, eto binabanggit ko na po yung mga lugar. Diyan po sa inyong mga probinsya kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ano po, para makapagsimula na po kayo o makapagpatuloy na po mga kaibigan. Makapagpatuloy na po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sa San Miguel, diyan po sa Mediline Pharma, tayo po yung makakabili ng ating rice coffee diyan po sa San Miguel, Catanduanes. Sa mga taga-Virac, nako, halos po lahat ng mga butika dyan, meron na po ng ating rice coffee. Virac Pioneer Grocery, meron po ng ating rice coffee dyan. Blossoms Drug, Sace Drug PO Office, Catanduanes Supermart, Citizens Drug and General Merchandise 2, A Castellar Store, John Kit General Merchandise, Megalife Enterprises, Virac Lucky Supermart, The Fatima Pharmacy sa Virac, Star Trading and General Merchandise, Javinel Pharmacy, FMT Family Store, Karin Kur Mini Grocery, Citizens Drug and General Merchandise 1, at maging sa Virac Lucky Hotel, available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: At siyempre maging din sa Cam Norte, mga kaibigan. Available na po sa Daet. Ano po ang ating rice coffee? Ito po yung mga lugar na talagang nag-uumapaw po naman ang mga kababayan po nating umiinom na ng ating rice coffee. Marami po mga text messages ang pinapaabot po sa atin. Diyan po sa Daet, mga kaibigan. KGM Pharmacia 2. JMP Doctors Generic Pharmacy. JMP Doctors Pharmacy Lukban. Estelita Store. Medcare Generics Pharmacy. Gemma Glen, Igmedyo Bumbase, Dong and Isabel Store, New International Chinese Drug, Global Generics, Butika Santo Rosario, Fem Drug, St. Magdalene's Pharmacy, Medcare Generics Pharmacy, sa Lukban po yan, Butika ni Gracia, Arisa Pharmacy and Med Supply. TRDG, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Nanay? Hello po.
1: Hello po.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee, ma'am?
1: Isang ano pa lang po.
0: Isang karton.
1: Opo.
0: O ano naman po yung nakita ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee? Nanay?
1: Nag-ano po ang tomatik.
0: Ano 'yon?
1: Opo.
0: Gumanda?
1: Gumanda na yung
0: pagtulog mo, apo. Sige po, maraming salamat po. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye.
0: Thank you very much po, maraming salamat.

0: Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudun ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
1: Heart FM. Heart FM time. It is now 8:04.

0: Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM che grande ore city 93.7 FM che non sa un minuto ma che si muove da 7 o'clock di look da naman ang buwan may topak ka na naman tina mo yung kapares mo kahit naman yata hindi bilog ang buwan may topak palagi eh no. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Magandang umaga ang Laguna family sa may Tablon ha. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Laging nakikinig din ito ba? Oh, thank you so much. Magandang umaga sa mga kabataan diyan sa may Baybay Alubihid. Oh, magandang umaga ginagogo kay Gage, kay Siflong, kay Ethan, kay Sam, at saka kay Lalang. I love you tanan ha. Thanks. Galing kay Petyong. Tagang salamat, Petyong. Driver yata ito ng taxi. Kung doon nagkakamali si Petyong. Oh, thank you sa pagpaminaw. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Pag-inigay tayo ng bugas at saka groceries, ha? Ito na, ang ating draw. Pili tayo ng lugar kung saan tayo bubunot ang ating unang winner. Ruleta select! Ang aming studio, narito po sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, gusa! Puro tayo sa drop box ng gusa. Yun, no? Oh, nakasulat. Uy, gusa lang, gusa. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas sa may gusa, Sherwin Makiling. Oh, Sherwin Makiling, congratulations. Nakadaog ka ng bugas at groceries. Pumunta ka dito, ha? Magdala ka ng ID. Okay? Pero din, ito yung mga pangalan pa babagitin ko. Ito po yung mga nanalo pa ng bugas at saka groceries, ha? Novi Lu Alimoncon. Novi Lu Alimoncon ng Bayabas Zone 5. Congratulations. Ganun din kay PJ Bewang. PJ Bewang ng Savior Compound, Carmen. Congratulations. George Oro ng Jericho Taxi. George Oro ng Jericho Taxi. Congratulations. Ganun din kay Ian Samuel Melchor. Ian Samuel Melchor ng Carmen din pala ito. Savior Compound din. Aba, ito na tsaka itong si Riza Jacob. Riza Jacob ng Igpit Opol. Congratulations. Mga nanalo po yan ng bugas at saka groceries. Abangan natin ha, kasi bawat oras po may nananalong bago. Kaya naman sweetheart, padayon lang sa pagpamina. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihatid dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace against more value. On for a break. Kabalik tayo with more. Stand by.
1: Heart 92.7. I'm so-

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iya magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iya recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, mga minor de edad may pananagutan pa rin sa ilalim ng Juvenile Justice Law ay kay Senator Kiko Pangilinan. Balitang nasyonal pa rin, Tab Baldwin humarap sa NBI kaugnay ng pagkamatay ng dalawang atleta. Balitang nasyonal pa rin, ICC, idilatag ang mga patakaran para sa paglilitis kay FPRRD. Headlines sa ating balitang lokal, Caldi magdaraos sa public hearing sa panukala pagtaas ng singil sa tubig. Sa balitang lokal pa rin, RDA clearing team pinalamig ang kanilang operasyon hanggang alas 11 naman ng gabi. Headline pa rin, sa ating balitang lokal, CDO City Council suportado ang pagtatayo ng bagong Hall of Justice. Sa balitang lokal pa rin, mahigit sa 100 tupa inabot ng Bureau of Animal Industry sa LGU Misamis Oriental. Headline naman sa ating balitang Bukidnon, 24 na barangay ng Malaybalay pinarangalan sa Regional Sandugo Award 2026. Sa balitang Bukidnon pa rin, MFRDA paalala sa mga rider iwasan ang natural helmet at tsinela sa pagmamaneho. Sa balitang Bukidnon pa rin, LGU Baungon, aprobado na ang risk-informed land use plan at zoning ordinance. Headline pa rin sa ating balitang Mindanao, close the fishing season sa Davao Gulf. Mahigpit ay pinatutupad sa Davao Oriental. Headline naman sa ating balitang international, singil ng Japan para sa single entry at multiple entry visa, tinaasan. Sa iba yung dagat pa rin Bangladesh sa Prime Minister na sa Malaysia para naman sa anim na araw na tour sa Asia. Sa ating balitang sports, McCollum mananatili sa Hawks matapos pumirma ng bagong kontrata. Sa ating showbiz balita naman sa Versosa, inaming hindi na sila nag-uusap pa ni Rian Ramos.
6: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Hunyo 24, ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin na mga balita at impormasyon.
1: Nel R. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Hard FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin ngayon, 24 na minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Hard FM, Balita.
0: Iginiit ni Senator Francis Kiko Pangilinan na may pananagutan ng mga menor de edad na sangkot sa krimen sa ilalim naman ng Juvenile Justice and Welfare Act. Taliwan sa sinasabi ng ilang kritiko na hindi sila napapanagot. Ayon sa senador, ang mga batang lumalabag sa batas ay hindi basang pinapalayang kundi dumaraan sa mga interventions upang maiwasan ang pag-ulit ng krimen. Naglabas ang payag si Pangilinan matapos ang panawagan ni Senator Robin Padilla na amyandahan ang batas at ibaba ang edad ng criminal responsibility. Kasunod ito na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikinasawin ng 3 katao at ikinasugat naman ang 11 pa kung saan 2 minor de edad ang suspect. Ay bangay Pangilinan, iligal ang basang magpapalaya sa mga minor de edad na sangkot sa krimen at may kaukulang parusa para dito. Natatandang si Pangilinan ang principal author ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
2: Hard FM Balita.
1: Sa hiwalay na balita, humarap sa National Bureau of Investigation, NBI, kahapon, Hunyo 23, ang dating Ateneo men sa basketball head coach na si Tab Baldwin. Kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ng student-athletes na si Narine Baterbonia at Divine Adili. Nagbigay si Baldwin ng pahayag sa mga investigador upang makatulong sa paglilinaw ng insidente kung saan nalunod ang 2 atleta habang nagsasagawa ng team-building activity sa Dipakulaw, Aurora nito lamang Hunyo 8. Humingi rin ng paumanhin si Baldwin sa mga pamilya ng mga nasawi. Gayunman, iginiit ng ina ni Baterbonia na nais nilang mapanagot ang sino mang mapapatunayang may pagkukulang sa nangyaring trahedya. Matapos ang insidente, nagbityo na rin sa kanilang mga posisyon sina Baldwin at dating team manager na si Epoch Kimpo.
2: Hard FM Balita.
0: Aras natin 7:26 na nagmamadaling kumbaga, pangulisari ng ating balitang nasyonal. Naglabas naman ang International Criminal Court o ICC ng mga panuntunan para sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa ICC, babasahin ang mga sakdal sa magsisimula ng paglilitis sa November 30, 2026. Inatasan ang prosekusyon na magsumite ng trial brief, listahan ng mga testigo at mga ebidensya bago matapos ang buwan ng Agosto. Binigyan naman ng hanggang Oktubre at 30 ang kampo ni dati Pangulong Duterte upang ihain ang kanilang mga pagtutol at ilahad ang pangkalahatang depensa. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sa kustodiya ng ICC si dati Pangulong Duterte mula pa noong Marso ng 2025 habang sinasa ilalim din siya sa panibagong medical examination upang matukoy kung maaari ba siyang humarap sa paglilitis.
2: Hard FM Balita.
0: Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago naman tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Hard FM Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, magsasagawa ang Cagayan de Oro Water District o County ng 2 araw na public hearing. Ito'y kaugnay pa rin ng iminungkahing pagtaas ng water rate sa lungsod. Ayon kay County Board Chairman Dr. Jenny Canio, isasagawa ang mga konsultasyon sa Hunyo 24 at 25 sa mga barangay ng Balulang, Carmen, Barangay 24 at sa Tablon. Dadalo rin sa mga pagdinig ang mga kinatawan ng Local Water Utilities Administration o LUWA upang magsilbing tagamasid at mangalap ng mga opinion at komento mula naman sa publiko. Sa ilalim ng panukala, target ng county ang kabuang 68% pagtaas sa singil sa tubig na ipinatutupad o ipatutupad sa loob ng 2 taon, 40% sa unang taon at karagdagang 28% sa ikalawang taon. Bukas ang public hearing sa lahat ng residente ng Cagayan de Oro na nais magpahayag ng kanilang saloobin hinggil pa rin sa panukalang water rate increase.
2: Hard FM Balita.
0: Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan, ha?
1: Samantala, pinalawig ng Roads and Traffic Administration ang oras sa operasyon ng Roads and Sidewalks Clearing Unit o RASCO sa Kungun Market matapos patupad ang dalawang shift ng duty na tatagal hanggang alas 11 ng gabi. Ayon kay Night Market Management Committee o NMMC Co-Chairman Attorney Egay Uy, bahagi ito ng akbang ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng suspensyon ng night market sa lugar at mapanatili ang kaayusan sa mga kalsada at bangketa. Ipinaliwanag ni Uy na dati ay hanggang hapon lamang ang operasyon ng clearing team, ngunit pinalawak ito upang magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabantay at paglilinis sa mga pangunahing lansangan ng Kugon. Sa ilalim ng bagong schedule, ang unang shift ng RASCO ay magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 o alas 3 ng hapon, habang ang ikalawang shift ay mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi.
2: Heart FM, balita!
0: Oras natin alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal na aprobahan naman ng Cagayan de Oro City Council ang isang resolusyon na humihiling o humiling sa Supreme Court of the Philippines ng suporta para sa pagtatayo ng isang moderno at permanenteng Hall of Justice sa lungsod. Ay kay City Councilor John Rodriguez, mahigit isang dekada nang umuupa ng gusali ang mga korte sa Masterson's Avenue matapos masunog ang dating Hall of Justice. Arya, hindi nararapat na ang isang highly urbanized city tulad ng Cagayan de Oro ay walang sariling permanenteng pasilidad para sa hudikatura. Target na maitayo ang 2 bilyong pisong Hall of Justice Complex sa Barangay Indahang sa tulong pa rin ng pondong isinusulong ni Congressman Rufus Rodriguez.
1: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, nakatanggap ang pamahalaang panalawigan ng Misamis Oriental ng 172 tupa mula sa Bureau of Animal Industry o BAI noong Hunyo 18 bilang bahagi ng Sheep and Goat Expansion Project o SGEP ng Department of Agriculture. Ayon kay Provincial Agriculture Officer in Charge Michelle Ross Lays, ilalagay ang mga hayop sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex at gagawing multiplier farm upang maparami ang layan ng tupa sa lalawigan. Tinataya nagkakalaga ito na mahigit sa 12.7 million pesos ang kabuong halaga ng mga natanggap na tupa kung saan makikidabang dito ang mga magsasaka sa pamamagitan ng distribusyon ng mga magiging anak ng breedership. Inaasahan din ng lalawigan ang pagdating ng karagdagan pang mga kambing, native chicken, pato, baka at baboy mula sa BAI kasama ang technical na suporta sa pag-aalaga ng mga hayop.
0: Aras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: With heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
3: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Virtual.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras natin 33 minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasumaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Kayo din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood via Facebook Live. Ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Dito sa ating live, mangyari po lamang ay pakishare po nito at maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
3: Itama inyo mga arasan, 34 na minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Play smart, play private, do star online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Pinarangalan ang 24 na barangay ng Balay-Balay City sa Regional Santugo Awards at 2026. Nagginanap ka mga kailan sa Cagayan de Oro City? Ito'y bilang pagkilala sa kanilang natatanging suporta sa pagsusulong ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Kinilala rin ang Balay-Balay City bilang nag-iisang local government unit sa Northern Mindanao na nakatanggap ng tropeyo sa City Municipality Category para sa mga lungsod at bayan na may populasyong mahigit 200,000. Sa taon ng parangal, pinangunahan ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao DOHCHDNM upang kilalanin ang mga lokal na pamahalaan, barangay at partner agencies na may mahalagang ambag sa pagpapanatili na ligtas at sapat na supply ng dugo sa rehiyon. Ayon sa City Health Office National Voluntary Blood Services Program, ang pagkilalang ito ay bunga ng matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga healthcare worker at volunteer blood donors sa komunidad.
4: Sa iwalay na balita, nagpaalala ang Manolo Fertich Road Traffic Administration o MFRTA sa mga motorcycle rider na mahigpit ay pinagbabawal ang paggamit ng nutshell helmet at pagsusot ng tsinelas habang nagmamaneho. Ayon kay MFRTA Operations Officer III, Jean Paul Villavito, alinsunod sa Republic Act No. 10054 o ang Motorcycle Helmet Act, tanging mga standard at aprobadong safety helmet lamang ang dapat gamitin upang mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga riders sa oras ng aksidente. Aniya, mahalagang sumunod ang lahat sa mga batas trapiko, lalo na ang mga kawaninang pamahalaan na inaasahang magsisilbing ehemplo sa komunidad pagdating sa kaligtasan sa lansangan. Kaugnay nito, sinabi rin ng MFRTA na bagamat wala pang umiiral na ordinansang tahasang nagbabawal sa paggamit ng nutshell helmet ng mga pasahero ng habal-habal, dapat pa rin tiyakin na mga driver na ligtas at maayos ang suot na helmet ng kanilang mga pasahero.
1: Heart FM Balita.
3: Aras natin na 7:36 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ang ating balita mula sa Bukidnon. Inaprobahan na ng lokal na pamahalaan ng Baungon, Bukidnon, ang Risk Informed Comprehensive Land Use Plan o CLOP at Zoning Ordinance na magsisilbing pangunahing gabay sa pagpaplano at pagpapaunlad naman ng bayan. Ayon sa LGU Baungon, nakapaloob sa plano ang mga estratehiya para sa mas maayos sa paggamit ng lupa, pagpapalakas ng Disaster Risk Reduction Initiative at paghahanda sa mga posibleng epekto naman ng climate change. Layunin din ng mga dokumento na mapangalagaan ang kaligtasan ng mga komunidad, maisulong ang balansing pag-unlad at mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Naniniwala ang mga lokal na opisyal na ang pag-aproba sa CLOP at Zoning Ordinance ay mahalagang hakbang upang matiyag ang isang mas ligtas, matatag at climate resilient na baungon para sa mga susunod na taon.
1: Heart FM Balita.
3: Alay 7:37 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality. Very affordable.
1: Heart FM Balita.
3: Dabago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
3: Closed the fishing season sa Davao Gulf. Mahigpit na ipinatutupad dyan po sa may Davao Oriental. Ang nilalaman na balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Gana. Carl, maayong buntag. Detalye.
2: Mahigpit na ipinatutupad ng mga otoridad ang taunang closed fishing season sa Davao Gulf na nagsimula noong Hunyo 1 at tatagal hanggang August 31, 2026. Saklaw ng fishing ban ang mga karagatang mula sa Cape of San Agustin sa Governor Generoso, Davao Oriental hanggang sa Davao Occidental. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, layunin ng tatlong buwang fishing ban na protektahan sa mga isdang katulad ng galunggong, alumahan at matangbaka sa panahon ng kanilang pangingitlog. Pinapayagan lamang ang mga rehistradong mangingisda na gumamit ng mga otorisadong kagamitan sa pangingisda habang mahigpit na ipinagbabawal ang ilang uri ng commercial fishing gear. Nagbabala naman ng BFAR na ang mga lalabag sa regulasyon ay maaaring patawan ng mabigat na multa, pagkumpiska ng kagamitan at iba pang kaukulang parusa. Patuloy rin ang information campaign sa mga coastal communities ng Davao Oriental upang matiyak ang pagsunod sa fishing ban at mapanatili ang yamang dagat sa Davao Gulf. Ito po si Carl Gerald para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
3: Igang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
3: Alas 7:39 na nagmamadaling umaga. Bago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
1: Heart FM Balitang International.
3: Tataas ng 5 beses ang singilan Japan para sa single entry visa ng mga

0: 700 pesos.
1: Samantala, mainit na tinanggap sa Kuala Lumpur si Bangladesh Prime Minister Tariki Rahman na Religious Affairs Minister na Malaysia na si Zulfi Hassan. Naglakad sa red carpet si Rahman kasama kanyang asawa si Zubaida Rahman sa gitna ng isang opisyal na welcome ceremony. Nakatakdang makipagpulong ang Prime Minister ng Bangladesh kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ngayong ano ang kahapon sa Putrajaya. Inaasahan tututukan sa kanilang talakayan ang mga usapin ukol sa kalakalan, pamumuhunan, recruitment ng mga manggagawa, enerhiya, semiconductors at ang pangkalahatang ekonomiya. Matapos ang kanyang pagbisita sa Malaysia, lilipad naman patungon China si Rahman sa darating na Martes para sa isang opisyal na pagbisita sa Beijing. Sa imbitasyon na rin ni Chinese Prime of Chinese Premier Li Qiang.
2: Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita babalakasan sa NBA po ito ha, nakatakdang magpatuloy si CJ McCollum sa Atlanta Hawks matapos umanong pumayag sa isang taong contract extension sa naturang team. Wala na dumating sa koponan noong Enero, naging mahalagang bahagi siya sa playoff run ng Atlanta at nagtala ng average na 18.7 points bawat laro. Kilala rin ang veteranong guard bilang isa sa pinakamahusay na 3-point shooter sa NBA matapos maitala ang hindi bababa sa 153-pointers sa 11 sunod na season.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Inamin ng businessman na si Sam Versosa na hindi na sila nag-uusap ng kanyang dating kasintahan na si Rian Ramos matapos ang kanilang hiwalayan. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi ni Versosa na bagamat wala na silang komunikasyon, nananatili siya nagpapasalamat sa mga panahong magkasama sila at itinuro niya itong ilan sa pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Nilinaw rin niya na bagamat napag-usapan nila noon ang tungkol sa kasal, wala umano itong kinalaman sa kanilang paghiwalay. Pinabulaanan din ni Versosa ang mga usap-usapang iniuugnay siya kina Kailin Alcantara at Faith Da Silva at iginiit na magkaibigan lamang sila at madalas magkita sa mga events.
0: Matagal-tagal din sila nagkarelasyon eh, no?
1: Ay, oo.
0: Oo, parang kayo nagkakamali. 4 taon.
1: Oh,
0: ayon doon sa nabasa ko.
1: Oh. Tapos naging controversial pa nga itong dalawa kasi nga, di ba, may sumali sila sa Boston Marathon.
0: Ay, talaga ba?
1: O, na-finish sila, finisher. Pero ang sabi, ay dahil finisher nga sila, pero hindi sila nag-top. Pero, nung natapos, ay nag-top sila. Nasa top finisher sila.
0: Ah, talaga ba?
1: So,
0: ibig sabihin na hindi sila napasama doon sa top 10.
1: Hindi
0: pero
1: dapat
0: sa resulta, na lumabas, ay kasama sila.
1: Sila.
0: So, ibig sabihin, baka may payola.
1: Yun na nga. Yun na sabi nga nila.
0: May pera kasi talaga to si Sam Versosa.
1: Ikaw ba naman? Open-minded ka ba?
0: Open-minded, oo. Ganda ng mga relo yan.
1: Oo.
0: Nag-regalo yan kay Kuya Will!
1: Ay!
0: Take your jacket yan! Ah, diba? Nag-regalo ng mga mahaling relo yan.
1: Diba? Kaya pala.
0: At saka matindi din ng ipon kasi siyempre, ano tawag dito, tumakbo mayor yan ng Maynila. Lumaban kay Yorme.
1: Yorme
0: diba? Natalo nga lang. But anyway, sana na may makahanap na rin ng tamang babae. May tawag dito, bachelor na bachelor ito eh.
1: Yes. Eh nga, kaya ano nga siya naignay ngayon kay Kailin Alcantara. Yung mga bata pa ito.
0: Mga bata ito.
1: Faith Da Silva. Si Faith yung anak ni dating action star, I think kayo nakakunin siya eh. Si Dennis Da Silva.
0: Dennis Da Silva?
1: Oo.
0: Oh. Siya pala yun.
1: Tapos ngayon, itong si Rian nga, ay matapos yung naging hiwalayan nila. Kasi si Rian nung nag-announce yung hiwalayan.
0: Ah.
1: Through ano din eh, parang sa Fast Talk din.
0: Oh.
1: Ah,
0: talaga ba?
1: Doon
0: din siya nagsalita?
1: Doon siya nagsalita. Aba, inuugnay na naman siya ngayon kay Michelle D.
0: Ay! Nakita na ba kaya nawawalang envelope?
1: Parang hindi pa ata.
0: Aba,
1: ang update.
0: May sabi-sabi na kasama daw doon sa nawawalang envelope, itong si Rian Ramos.
1: Ay!
0: Yun ang ayon. Yun ay ayon sa aming mga bubuwit.
1: Bubuwit.
0: Diba?
1: Napaka-controversial naman ang ampaw.
0: O nga pala, no?
1: Wala pang update eh.
0: Ay, ampaw pala, hindi pala envelope. Ampaw. Wala pang update. Ano kaya development nun?
1: Walang yung tawag nun, yung driver. Ang last nating nalaman doon ay kinasuhan siya ni Michelle.
0: Michelle D. Pero wala din naman lumalabas sa mga internet na mga video.
1: Wala.
0: Sa ibig sabihin, wala. Hindi.

0: Eh, kung habawa hawak ng isang tao, tapos ganyan nagkakasuan, malamang may lumabas na.
1: Ilalabas na yan.
0: Ilalabas.
1: Siyempre, andyan na yun, nakasuhan ka
0: na. Nakasuhan ka na yan. Pag gagawin mo, edi kitain mo na sarilis.
1: Yun ang ginagawa ng mga tao ngayon eh.
0: Diba? Ewan ko lang pag hindi nag-million-million ng views niyan.
1: Pang-reels, sabi nga nila. Nako, itong si ano, yung mga hiwalayan na ganito. Mga naririnig natin ngayon sa showbiz is,
0: nako,
1: kung hindi nalilink, naghiwalay.
0: Nako nga, no. Uso ngayon yan. Meron nga daw ni si, ano, di ba, si John Lloyd Cruz.
1: Yung si Isabel yung girlfriend.
0: Parang rumor niya na parang hiwalay na raw.
1: Kasi may cryptic post doon si Isabel.
0: Oo, no?
1: Tapos, ang ganda lang ng relationship kasi nila ni Ellen eh.
0: Eh, diba? Bakit maghihiwalay?
1: Correct.
0: Kasi pumunta sila sa isang resort. Alam niyo naman to si John Lloyd. Pag ito nakatikim ng konting alcohol, di ba? Ay, talagang, at saka Ellen Adar na yan eh. Wala naman akong sinasabi. Ang sabi ko lang eh. Ano sila?
1: You know, the things that can happen. At, sabi
0: ko. Mga possibilities. Pero hindi naman natin sinasabing ganun nga. No?
1: Yes.
0: Itingnan natin. Ano ba mga magiging development niya? Sino kaya bagong mga karelasyon ni Samper sa usa?
1: Sino sa dalawa? At ang tanong ng bayan, nasa ano may huwagang apa?
0: Ayun.
1: Sana yung masagot na in a... sa lalong madaling panahon.
0: Wala kaya si Samper Sosa doon sa Ampaw?
1: Yan ang ating aalamin pa.
0: Hanapin natin yung Ampaw na yan. Wala, ang mahirap lang maghanap. Wala ang reward eh.
1: Wala.
0: Hindi kagaya ng mga... Uy, speaking of reward, ano? Nasa na kaya yung mga pinaghahanap ngayon na may mga reward?
1: Ayun si Atong Ang.
0: Oo. Oh.
1: 20 million ata yun eh, kung hindi ako nagkakamali.
0: Laki, ano?
1: Tinaas
0: na?
1: 10 million.
0: Tignan
1: natin kung nasaan mo talaga.
0: Sige. Abangan natin ang mga susunod na mga kabanata. Maraming salamat sa inyo, Chika.
1: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
2: Heart FM Showbiz Balita.
0: Alas 7:47 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi Game. Magandang umaga. Ano balita?
3: Good morning, Marnel. Ating Felicit. Kung magagaling ka dyan sa Claro Inspect na kapasok, medyo may pinta ka dahil meron ka ng karoon ng disgrasya dyan. Baba, kore ng Felicit. At banggaan nga ng sasakyan at ang motor. At ang maka... Hindi ko naman ako papunta naman sa Kapitrano, paluwag naman ang Kapitrano. At diyan sa papuntang Carmen, okay naman ang bus ng Carmen. At dito dito sa Thomas Drive, dito na rin dyan. At pabida ang ating aking pila, exploding pagwagan.
0: Dito ng konti. Ayun! Sige. May mga ilang mga lugar na may build-up. May ibang mga luwag pa rin. Pasasaan ba't magiging maayos din ang dali ng mga sasakyan? Sige, may pasero ka ba ngayon?
3: Meron, sir. Pupunta ka rin ngayon sa Bulwa area.
0: Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon. Mga kasyadang aking nadami sa ngayon. Part mo sa atin sa Tagalog Tuts ng RRJ Taxi. Ang Gahar Defend, Road Traffic, Alamin.
2: RRTA RTA Heart FM Road Traffic, Alamin.
0: Araw sa ating ngayon, alas 7:49 na ng nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapan mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Hunyo 24 ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, mga minor de edad may pananagutan pa rin sa ilalim ng Juvenile Justice Law ay kay Senator Kiko Pangilinan.
1: Sa Baldwin, humarap sa NBI kaugnay ng pagkamatay ng dalawang atleta.
0: International pa rin ICC inilatag ang mga patakaran para sa paglilitis kay FPRRD.
1: Headline naman sa ating balitang lokal, Kaudi magdaraos ng public hearing sa panukalang pagtaas ng singil sa tubig.
0: Sa balitang lokal pa rin, RTI clearing team ay pinalawig ang kanilang operasyon hanggang alas 11 ng gabi.
1: At si DOC City Council, suportado ang pagtatayo ng bagong Hall of Justice.
0: Sa balitang lokal pa rin, mahigit sa 100 tupa, inabot ng Bureau of Animal Industry sa LGU Misamis Oriental.
1: At headline sa ating balita, ang Bukidnon 24 na barangay ng Malaybalay, pinarangalan sa Regional Sandugo Awards 2026.
0: MFRDA, paalala sa mga driver, iwasan ang natural helmet at tsinela sa kanyang pagmamaneho.
1: At LGU Baungon, aprobado na ang Risk Informed Land Use Plan at Zoning Ordinance.
0: Dati balitang Mindanao naman, closed the fishing season sa Davao Gulf, maigpit na ipinatutupan sa Davao Oriental.
1: Eto naman sa ating balitang international, singil ng Japan para sa single entry at multiple entry visa, tinaasan.
0: Bangladesh Prime Minister nasa Malaysia naman para sa 6 na araw na tour sa Asia.
1: At sa ating balitang pampalakasan, McCollum mananatili sa Hawks matapos pumirma ng bagong kontrata.
0: At sa ating showbiz balita, Sam Versosa, inaming hindi na sila nag-uusap pa ng kanyang ex na si Rian Ramos.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin. Uy, eto muna ha. Makinig. Makinig ha. Oras natin ngayon. 9 minutes makalipas ang... 9 minutes bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Eto na ha. Abay, lunch time na mga sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one piece of Chicken McDo ay may kasama ng choice of one piece of crispy chicken fillet o kaya naman one piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI, Fair Trade Permit Number, FTEB 257576, Series of 2026. Nating live. Ito na. Masaya natin.
1: Hey, Mami Gemma Popos, magandang umaga. Thank you for listening, ha. Oy. Since may Upper Carmen, lahat ng mga sweethearts natin dyan.
0: Ayun, no?
1: Magandang umaga.
0: Oh, magandang umaga po sa inyo. Dagang salamat. Mga naminaw di haron. Si, Jeline Geb Gales. Ayan, mga taga, ano to? Barangay 17, Burgos del Pilar. Ang buong Gales family nakikinig sa atin. Madaling araw pa lamang yan. Nagpaparamdam na. At Tatay Nicolás, si Mami Elaine, magandang umaga po. Si Glenn, magandang umaga rin.
1: Good morning din sa ating mga sweethearts. Sa Kanjaville, kanitoan, ang Kanja family. Ayan, maraming salamat sa inyo pakikinig. Ayan, maraming salamat.
0: Ayun, maraming salamat. Amy Balobadres, ha? Good morning, mga taga... Taga sa nga ba to?
1: Kamamanan. Si Mayor Miles. Si Mami Roxanne Macha, tsaka si Sir Lorimer Sakala.
0: Ayun. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw di handapita.
1: Sa Linlin, Lago Roa, shout out chad sa may Zone 4 Bayaba, shout out sa Roa family.
0: Maraming salamat. Si Dr. Heart Dash Heart FM. Teka muna, naka-follow na ba kayo dyan?
1: Like, follow, and share mga sweet.
0: Like and share tayo and follow ha. Dr. Heart Dash Heart FM. Huwag niyo kalilimutan yung isa pa.
1: Yung
0: Jason Space Heart FM.
1: Maraming hugot
0: doon. Oh, kung gusto mong tamaan ng magaling.
1: doon
0: ka pumunta. Ha? Jason Space Heart FM.
1: Yung. Si Lola Lalang din ay kinig sa atin dyan sa may Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental.
0: Aba!
1: Good morning, Lola.
0: Good morning, Lola. Mag-follow ka na, Lola. Virgie Felicia Estrabella, magandang umaga po. Watching pa rin kami dito sa may lapasan. Gulambong, have a blessed day, Mar and Nell. Magandang umaga.
1: Good morning. Ito rin kay Ma'am Emily Makalaging sa Talahirod, Kibawi, Bukidnon. Good morning, good morning.
0: May pinababati si Tatay Nicolas. 23rd anniversary daw. Ah! Oh, anniversary nila! Ni si Tatay Nicolas at Mami Elaine today.
1: Si Mami Elaine, oh. Happy wedding anniversary.
0: Spaghetti naman dyan. Kaya yeah, magandang umaga po sa inyo. Congratulations. Kung ano, talaga namang mainit na mainit pa rin ang pagmamahalan.
1: Tamis pa.
0: Mami Marilyn Mestiza Charm Gonzales. Magandang umaga po. More power daw, Hard FM fan. Parang missing in action si Mami ngayon, ah.
1: Oo, medyo busy si Mami.
0: Busy
1: eh,
0: kasi yung mga rancho, ah. Saan ka napupunta?
1: Lalina na Banitalia Wiso, shoutout chat sa Makig Louis Barbecue and Crispy Fried Chicken.
0: Hoy!
1: From Phase 2, Trinitas, Pugo. Maraming salamat.
0: Hoy, dagang salamat. Karen Torres, magandang umaga. Ma'am Nel, musta na mo? Yeah. Watching and listening from La Pasar, well lang kape. Shoutout lang sa akong anak na si Lovely Luz Torres. Si Nilo, going to work, ha? Amping always, ha? Mama loves you so much. At saka kay Mel Pings na naa sa may motor shop sa Carmen. Amping po, han. Miaoy. Also sa our, to our kapitan, Julieto Letlet Oximer, ng Lapasan, maayong buntag. And amping sa kanunay, og salamat sa pagmahal sa pagtabang kanunay sa mga lapasanon. Wow!
1: God bless cup. Si Mami Annabelle Cabayaon Tabanao naman, maayong buntag. Good morning. Congratulations in advance, ha, kay Mian.
0: Ay, oo, kasi nag-graduate.
1: Si Mian. Okay. Thank you.
0: Oo, naka-order na ng lechon?
1: Oo.
0: June Rose, magandang umaga. Mga taga JL Flower Shop ito, mga taga Bulwaha. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw diyan na pita. Talaga namang galanog-lanog. O ang kanilang monitor dyan.
1: June Rose na laging may baon din.
0: May baon. Lagi din may siboy hugot din yan eh. Sige. Yung ating mga bugas at groceries, ha? Oo, Nel. Yung pamimigay natin ng mga papremyo sa umagang ito. Hindi po kami naaawat. Hindi po kami humihinto. Mamaya-maya na konti lang. Meron na naman tayong draw. O, sino na naman kaya mananalo ng bugas at ng groceries para po sa oras na ito? Bawat oras kasi may nananalo.
1: Ha? Tsaka namimigay din tayo ng ticket, ha? Mm. Para sa... Malapit na talaga, ilang tulog na lang, dalawang tulog na lang, yung concert ng Music Travelogue.
0: Sa sobrang excitement, di na nga natulog.
1: Diba? Walang tulugan na.
0: Sa sobrang excited.
1: Sa mga bibili pa, nako.
0: Punta kayo dito!
1: We still have tickets for you. Bilisan nyo lang, baka maubusan kayo. Punta kayo dito para we can assist you.
0: Yeah. Para maka-avail kayo ng ticket, ha? Ganun lamang kasimple. Sige, abangan natin, ha? Yung iba pa mga tawag dito, pasabog namin dito na para lamang po sa inyo lahat, mga sweetheart. Para sa atin ngayon, oy! 2 minuto na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Orasin na din sa atin ang GCash GBills. Chill magbayad sa GCash GBills, your bills in one app. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalag ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Salam Bills, Chuka! 93.7. This is Heart FM.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Hello? Lorelie Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant. Dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Sige, sekreto ni mo, Mayor, sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa, og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika, madool sa inyong lugar.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
10: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
11: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
12: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Agapitan City, Silangon.
11: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
12: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karo ang paglingkod, ang sigida.
11: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
12: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
11: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music
15: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
16: Heart Morning Drive.